0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto at pagmahal sa sikingon. Jiriel Asinjente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
8: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
9: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Panganim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at local na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pangpito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jackets, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsiyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pangsampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Panglabing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Panglabing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard, Coast Guard Substation, Tuburan.
10: Mayong adlaw mga higala, aniya na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbiruhan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-877. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti o atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan o sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.

ka barko ang mitungha sa kapunaw-punawan. Ang Don Juan de Austria ug ang Paragua. Pareho kining nagdala og mga sundalong katsilan ug mga Pilipinong loyal sa Espanya. Mitanaog sila sa baybayon

mga katsila kampante. Ang uban gikulbaan. Ang uban naghinam-hinam na na makipatok sa mga katsila. Og sa hidayong wala giladamha. Misulong ang mga tao sa lungkot.

0: Okay, rika salamat. Kumusta? Mayong buntag. Welcome na sa mga higala. Ning lain nga Martes sa kabuntagon ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tubran. Sige po mga higala, nanukad na live, nag-CBA live from the heart of CTU Tubran Campus. Nanukad ta sa labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Nga naginusarang FM radio station ning aton nagmalambuon nga lungsod nga mao ang lungsod sa Tubran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 01 ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige pa mga higala nyo makawan ganyan pubring iksuon, pubring silingan. Apanadunahan sa respeto at pagmahal si Sige Ngon Jariel Asindiente.
1: Jariel Asindiente, servisyo, why ni purlibo?
0: Makiguban ko nyo mga higala sa gihapon, hangtod tas alas 9 bis kamuntagon. Ya kung usbon, ubanig sa uiksundi mga higala, kinintibo ko sa kaoras karon nga tulumanon. Nga gisabag o gisapuang sa LGU Tuburan. Busa liderato ni Tuburan Mayor, Sidi Jamante. Sud ding tibok sa kaoras nga tulumanon. Sa gyapon mga higala tong ipadangat kini mga balita mga higala karon. Ato ning ipadangat ning balita mga higala sa The Freeman Banat News. Kuha lang tayo sa balita mga higala nga ato i-checks bro Alcer Dungog. Alang usab sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga higala. Samta mga kaisunan to sa mga pag-isgutan mga kaisunan kini mga butang nga may kalamigitan sa padayang pagpalambon nito galungsod mga higala mga isyu karon nga may labot ang haring lungsod mga higala. Nindot to mga kaisunan nyo nadungog no ang kasaysayan na to di sa tugal lungsod mga higala sa Tuburan kini di mga higala ang giunsa pakigbisog mga higala sa ato ang mga lulo kaniyon tong mga Tuburanon. Pinanguluhan ni General Akadjo Maxilo mga higala yun sa pagbuntog mga higala mga katsila ni Anton. Nindot to naana mga higala ng video mga higala nagpabili na The Tuburan Cebu, the spring of success. I-search na ninyo mga higala ang gusto ninyo balik-balikon ninyo pagtanaw mga higala kaya para na ako mga higala hindi ko matagbaw sa pagtanaw. Nindot kaya balik-balikon mga higala nga mo din ay kasaysayan sa tuwang lungsod sa Tuburan ni Anton.

Ano? Arita, no? Sa magambalita, maghingala. Kay, 25 minutos na nakalabay sa alas 8, sa kabuntagon, mga higala. Adlaw karon nga Martes, pitsa 14, sa buwan sa Hulyo, tuwing 2026. No? So, sayon ko nga mikaon, taghapit itong oras, mga higala, pero tungod mga kaisunan sa dako kayo, mga higala, kapahimusla na ito, tumaong video. No? Ayun nakita di sa kong Facebook Live, ayun nadungog, mga higala, diha karon sa inyong mga radyo, mga kaisunan. Huwag itong kapahimusla, labi na yun sa kiniang ito ang mga kabatanunan, na wak na kaila, mga higala. Kinsa ang mga tao, kinsang ato mga puhan, mga kaigsuunan na nakigbisog alang sa tuwang kaluwasan nga ato, or kagawasan mga higala nga itong naangkon karon mga igsuon. Okay, muna dako kayo mga higalang pagtulunan mga kaigsuunan. No? Ito ang mga batanon karon. Sige lang ta mga higala, usay mga ginikanan, itang mga hamtong na, itang ingon, wala gini mga bata ron, wala ni muna, pero wala gihimo mga higala. No? Bisan dihas tong haan mga kaigsuunan, nag-anam nagkapapas ang tradisyonal, no, nga pagtudlo na tos mga bata, mga kaigsuunan, nga kundin hapit na nila malimtan, mga higala. No, kining mga tao, mga higala, nga nakigbisog mga kaigsuunan. No, aron nga maangko na to ato ang kagawasan, mga higala. Okay, mag-ingon ta nga, nga nung hingpit nga napapas, mga higala, kini naman pareha sa una, nga magkugig itagpakli ang libro, mga kaigsuunan. Ingon sila nga, di, mas dali, mas adron. Di naman ta, Mr. Pakli, libro kay ari naman ta sa Facebook, no? Ari naman ta sa internet. No, lagi. May lagi rin. Tibok adlaw, tibok oras, mga higala. Mugin na gitan ang sudyante. Nag-TikTok dito, dahil dito, mga higso, no? So, ato silang naumol sa, kinini ang gadgets. Muna nga, isod, no? Muna nga karon bitaw. Ato ang mga kadagkuan sa Department of kinini ang Education. Hugot nga midili mga higala, no, sa paggamit aning gadgets sa tunghaan, boss mga higala, no, sa magtutudlo o sa mga tinunan. Aritas itong mga balita mga kaigsuunan. Ato ta sa banat, no, kaya doon na yung nindot nga balita rin sa banat, no. Kininga 40 ka personnel sa LTO ipang taktak mga kaigsuunan sa serbisyo. So, kaingon po ta mga higalang nirisi ng mga tawhana pong uban ng mga dihinuntanan ng mga sakops LTO, pero taghan mga higala ang kurap, no? So, matod pa mga kaigsuunan, gibutyag sa Land Transportation Office kung LTO 7 nga niabot nga tos 40 ka mga personnel lakip ang law enforcers, mga trabahanti sa plate hub o mga empleyado nga giassign sa district offices ang gipangtangtang sa serbisyo tungod sa giingong korupsyon. Matod ni LTO 7 Director Wendell Dinglasan nga kadaghanan sa mga reklamo kalabutan sa mga personnel nga giingong nangayo og kwarta gikan sa mga motorista atol sa roadside enforcement operations. Ipadayag ni Dinglasa ang kalabot sa mga taho nga giingong adunay mga personnel sa plate hub nga nangilkil o naningil mga higala og tag 2,000 pesos ngadto sa 2,500 pesos aron ipagawas ang mga plaka o mga plate numbers nga angay untang ihatag nga walay bayan tungod kay nabayra na kini panahon sa vehicle registration. Ibutyag ni Dinglasa nga tulong ngadto sa 5 sa mga gitangtang ang giingong nalambigit sa fixing activities ilabi na diha sa operations division sa ahensya. Kadaghanan sa gitangtang mga job order personnel nga walay security o tenure diin mahimong tapuson ang ilahang kontrata kung mawala na ang pagsalig sa management sa ilahang performance. Alang sa plantilla employees ang disciplinary actions musunod gihapon sa due process. Gipasidan-an ni Dinglasan nga ang mga taxi operator nga mulapas sa mga kondisyon sa ilahang prangkisa lakip na ang giingong pagsakay ug daghang pasahero sama sa public utility vans o pag-operate gawas sa ilahang awtorisadong ruta. Si Dinglasan nagkanayon nga ang maong binuhatan mahimong silutan diin depende sa sitwasyon. Mahimong isipon nga franchise violations o colorum operations. Ipahibalo usab ni Dinglasan
nga usa sa bag-ong

0: Regional Law Enforcement Service Chief nga usa ka abogado ang dili madugay mulingkod sa maong kaposisyon ug nisaad nga hugot nga ipatuman ang mga lakang batok sa korupsyon sulod sa ahensya mga higala. So ang ilang gid mga igsuonan puning LTO nga i-cleansing na sila mga higala kay sa sulbida. Sana man bisang asang opisinaha mga higala sa LTO, no? Grabe, naagid ning panapi mga higala ba? Fixer mga kaigsuunan. No? Mata na yung sahay mga higala itong lisensya. Maglisod na itong pagkuha mga igsuon. Lisod na itong mga higala. Imbis nga barato rato ang gasto, ane. Panikaroon mga higala. Mahimo, gimuabot ito sa 20 mil. Kay namay mga padangog-padangog mga igsuon. Kung gusto nyo ka nga, makakuha gidayang kaglisensya mga higala. Muna'y pinakapait mga kaigsuunan. No, nga ang pobre mga higala, samot ka pobre mga kaigsuonan, dahil taghabal-habal, may pilarikita na ito mga kaigsuonan. So, punaan ito mga higala, palukatong taglisensya niya ang picture mga kaigsuonan, dagko kay pinangayuan. So, arita mga higala, 32 minutos na nakalabay sa lasotsos kumuntagon. Ito i-check si Bro Alcher Dungog, no? Itong susihon mga higala si Bro Alcher Dungog, alas siya mga balita karong kanya, 32 minutos na nakalabay sa lasotsos kumuntagon. So, kumana ya Bro Alcher Dungog, hisgot tag mga kalambuan sa lungsod sa turan. May pagpaminag, may buntag karon ni Sir Joseph de Gracia Aspi mga kaigsuonan diha sa Barangay Caridad Tuburan Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds. No? The pride of Tuburan mga higala. Ang Aspi Lights and Sounds mga kaigsuonan dunay umaabot nga kinini mga higala service, no? Dito sa Barangay Tag-Ubi, sakop sa Compostela, Cebu, mga kaigsuonan, karong Agosto 16, 2026, mga kaigsuonan. Powered by Aspi Lights and Sounds. So, di abaga higala, no? Ang, anakarong mga kaigsuonan, speakers linya, si Bro Alcher Dungog, alang siya mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Atong i-check, the captain moves, nagkabata, nagkagwapo. Kuya E. Alcher Dungog, please come in.
1: Sunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Gipaligon sa probinsya sa Sugbo ang mga reformas panglawas. Mipisalig sa Gobernadora Pamela Pambariquatro nga ipadayon sa Kapitolyo ang mga reforma aron mas mapalapdan ang aksis sa dekalidad, abot kaya o paspas nga serbisyong panglawas alang sa tanang Sugbuanon. Sa iyang pagigpulong atol sa ikatulong adlaw sa 2026 Provincial Health Leadership Development Program, ipasiugda sa gobernador ang nga tumong sa probinsya ang pagpaayo sa mga hospital o health centers. Paghiusa sa health system alang sa mas hapsay nga pagbahin sa medical records of referrals sa pagdugang o suporta sa mga health workers o paggamit sa teknolohiya aron mas efisyente ang serbisyo. Matod pa niya sukad sa iyang paglingkod, gipadaghan ang mga doktor, nurse o gubang health personnel. Gidugagan ang pondo sa sektor sa panglawas, giayo ang mga ospital sa Kapitolyo o gibuhi pag-usab ang Provincial Health Board. Alang sa 2026, nagahin ang probinsya sa Sugbo o 4.18 billion para sa operasyon sa 16 ka ospital sa Kapitolyo. Pag-ayo sa infrastruktura, pagpalit o modernong kagamitan o pagpalambo sa mga serbisyong panglawas. Ipahibalo usab nga ang tanang 65 ka primary care facilities o mga hospitals sa Kapitolyo agreditado na sa yakap nga libreng tambal nga programa pinaagi sa pakigtambayayong sa DOG, DOH o PhilHealth. Ang maong tulo kaadlaw nga programa gitambungan sa mga opisyal gikan sa Sugbo o Bohol, kauban nga mga representante sa DOH, PhilHealth nga universidad o mga non-government organizations aron mapalig-on ang implementation sa Universal Healthcare Act sa Central Visayas. Samtang sa laing bahin, nakaabot sa mga mag-uuma sa lungsod sa Tuburan ang livestock dispersal program sa probinsya sa Sugbo, malampusong gipigayon sa lungsod sa Tuburan sa pakigtimbayayong sa probinsya sa Sugbo o sa Provincial Veterinary Office. Ang livestock na dispersal program isip kabahin sa paghatag o suporta sa mga lokal nga mga mag-uuma ubos sa maong programa ipanghatag ang napu kakabaw uban sarado og 20 ka kanding nga inahan ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma aron mapalambo ang ilang panginabuhian og production sa agrikultura. Gipangunahan ang kalihukan ni Municipal Mayor Honorable President Daniel Cedi Jumante, kauban ang kaning Municipal Mayor Demokrito Aljon Jumante, si Mr. Ray Matthew Laurel Agritourism Consultant, si Mr. Giant Carlo Luyaw, Municipal Livestock Technician, si Mr. Aldrin Dakwa, Senior Agriculturist o mga representante gikan sa Provincial Veterinary Office. Dakuhang pasalamat sa probinsya sa Sugbo nga gipanguluhan ni Gobernador Pamela Baricuatro sa padayon nga paghatag o suporta o mga programa alang sa kayuhan sa mga mag-uuma o sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio o nanuka dalandere sa Sibiko to. Shoutout ni Sir John John Sumalinog, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Ting Real Aligo, Edi Induna, Hildo Gallardo, Andy Laurenti, Lodi Bico, Montesilio, Ogi Delio, atong electrician diri sa Sibiko. Ang atong director, nga si Engineer Alden Horlano, o siyempre sa atong matinabangon nga konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB Member Honorable Glenn Rigado, o ni Hinyo Arrigo. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcher Dungog.
0: Dagan salamat ni Kuya E. The Captain Moves, Alcher Dungog. Ayon pagpaminag may buntag diha karon sa Puruka Lamakan diha sa Barangay Tuminhaw, Tuburan, Cebu. Mga ginsakpan diha ni The Captain Moves, Alcher Dungog, mga higala. Daghan po mga kiksuna nagpangga niya diha sa Lamakan. No? Pag-greet niya mga nagpaminaw karon nato diha bagay gala sa Lamakan labi naging diha sa mga Montesilio family ni Noy Ludovico Montesilio sila si Dunga Windel Rigor mga higala diha dong pagpaminaw no niya diha sa kwan no sa Proxambag no sa ihagyo mismo mga higalang distrito mga higala ni The Captain Moves Alcher Dungog mga higala sa Proxambag may pagpaminaw may buntag binagin diha ni Noy Jimmy no ganyan man diha sa itong mga kamiguhan sa Proxambag no. Ya karon sa Purok singan ani mga higalan Danawan no. Ang pagpaminaw da sa nang Aligo family no. Ya sa Purok Danawan no. Pagpaminaw may buntag sibuk na tibukan mga higala sa barangay Tuminhaw may pagpaminaw may buntag labi na dito sa Lusaron no. May pagpaminaw may buntag nila diha sa taga Lusaron diha sa barangay Tuminhaw. So arita pag higala no sa tuang gabanga nagpadangat rin mensahe mga kaigsunan si Langlang mga kaigsunan Sir Langlang nindot kayo Sir grabe ang kaisog sa Tuburanon mo good no mo na iyahang comment no kalabot mga higala sa gipagawa sa itong video no ni General Akadjo Maxelong ngayon na dungog po diha sa iyong EMFM Transistor Radio napay mga next episode ato Sir Lang. No, napay mga next episode ato ga ato gyapon ipalapos mga higala, no? Hantod gyud ni mga kaigsoonan sa katapusan mga higala, no? Sa kinabuhi ni General Arcadio Maxilom. Ibaw ba mo nga ang ato ang apuhan diri sa lungsod sa Tuburan? No? Si General Arcadio Maxilom. Tawag sing nato tug apuhan kay tungos gadugay na sa panahon magila pala ra kabuk tawo mga higala, takibaw. Nga nagsanga-sanga to sila mga kigsunan niya mga udlot at mga higala hantod ahot nga murag mga kini mga tao rin hapon Tuburan mga higala so, kaliwat mga gihapon tagot kung ang ato basihan sa una mga higala pareha raman tayong taga Tuburan no? So kibaw ba mo nga si General Akadjo Maxilom sa iyang pagkamatay paghatod niya mga higala sa iyang katapusan kapulayan dayon siya mo'y gihatod na rin sa minteryo mga higala sa General Akadjo pinakadaghang mihatod no? Dili lang taga Tuburan mga higala hasta mga kaisuunan ang mga tibok sugbuanon no? Kay grabe to kasikat si General Akadjo Maxilom dili lang dili sa Tuburan hangtod ito Cebu City mga higala kay siya gawin nagpalaya sa mga katsila dito Sports San Pedro mga higala so hingpit nga nakalingkawas ta mga higala sa pagpadaugdaog mga kaisuunan ginagitawag nilag slavery mga higala ni ato, pangulipon mga kaigsuunan sa mga katsila din hinato. Hingpitan ang kalingkawas tungod mga higala anang tawhana nga naaliha sa ribulto. Aliha dool si Biko mga higala nga nagbarog, nagkupot ug espada mga kaigsuunan, General Arcadio Maxilo mga kaigsuunan. Din subang may pagpaminag may buntag. Good morning kuya, happy Tuesday sa tanang naglantaw sa imong program. God bless nimo. Watching from Balamban, Cebu. Salamat kay diha nimo dong din ha. Uya, belated happy birthday po di ay ha, ni Pari Jimmy Lumakang. Pari bro, belated happy birthday. Okay, sa ulog siya siyang adlaw natawhan kagahapong adlaw. Kaya sa kinini mga higalang himamada sa yun isang nga uwangan dos. Og belated happy birthday po no ni Pari bro po na ko nga Iking Lumakang. Nagsunod din silang managsuon no, sa ilahang adlaw na tawhan no. Ay pagpaminog may buntag ninyong duha. Og belated happy birthday ninyong duha, Pari bro Jimmy Lukang, Lumakang og Pari bro kinini ang Iking Lumakang mga higala. Siya palihog di ko mo in town, murag ang yawi in town, murag na nabilin dahil sa balay sa mong anak. Gahapon, biyaan na mong paritas gigutwal. Elmer Cabardo, good morning Jeriel. Salamat kayo ni mo da, Sir Elmer. Og ni Ma'am Ina Pinka, good morning. May buntag ni mo karon di rin minaw slapyahan di has punta. Salamat kayo ni mo partner Spink, good morning ni mo da. Bilin Binuliraw, good morning sir. Pa-shout out sa tanan na kong silingan si Mama Uwangan Dos. Uy, ay pagpaminaw nyo diha. Taga Uwangan Dos o si Boss Yum Yum Yumix Hugan Rosende Pastilapan. Naska ni mo Boss Yumix. Matod pa niya, good morning Boss Idol Jeriel. Pagpaminaw ni nato diha sa Port, siya Tabuylan Port, mga higala. No? Ay pagpaminaw diha ni Chief Engineer, kini niyang Aguilar. Sa Manuling Bato ni siya o sa TriStar no, nga shipping niya sa Tabuylan. Amilita, good morning Sir Jeriel. Pasensya sir, karon pa ko na siya kabalik o tanah. Wag, gini problema ma. Salamat kayo sa iyong kanunayan pagsuporta. Roseline Tapales, good morning sir. Shout out sa taga Kabasan Marmol, Gikas, Lapu-Lapu City. Oxluel Limpag, good morning Boss Jeriel. Naglantaw siya sa Facebook Live ko no. Og si Paritatsky Gutwal, good morning pre. Kinini ang pa-shout out og belated happy birthday sa ato ang pare, Pari Agaw Jimmy Lumakang pre. Ingon man igaw Iking Lumakang pre. Happy happy birthday usab. Og siyempre sa anak ni Agaw Arlon. Yes, dinuod diay no. Si Bibi Kael, kinini ang belated happy birthday. Ang gabuotang pinalanggang anak ni Agaw Amigo Arlon Parilla Munares o ni Agaw Marlisa Munares. Ay, happy taraba, no? Ibalhin mga kaigsuunan ang pwesto ni Agaw Arlon Parilla Munares. Ang ihang kail, ihang restaurant. Balhin, there is my highway. Unahang gamay mga kaigsuunan. Although, ula dia sila ni Consul Marvin Muterula. Dapling ka po sa highway. Yan, nindo taraba ko nakigabli, anak. 24 hours sa mga higala. Katong gusto para pahuwas. Nga kananaang itawag o batsoy, bro. Pwede kayo mo dito, bisang pag magbuntag mo dito ha. Kinini ang higop ug sabaw sa batsoy. Puhon-puhon, no? Ito niya na ipibaw. Ano sa ang ilahang opening ni Agaw Arlon Parilla Munares. Agaw Amigo Arlon Parilla Munares. Ibon Kuniha or Corniha. Morning sir, Jalil. Shout out siya sa taga Sangi Caridad. Oy, tanang taga Sangi Caridad. May pagpaminaw. Labi na gyud diha ni kinini ang sir. Singan ani. Hindi niya nakalimot magkuni kanang retired diha nga pulis mga higala. Mga Hurado ang apelido, no? Sir Hurado, may pagpaminaw ni mo diha. Sir Bobby Hurado, no? May pagpaminaw ni mo diha, Sir Bobby Hurado, no? Diha sa may Taytayan sa Caridad, no? May pagpaminaw ang permero gina or number one consul diha sa Caridad mga higala. Sir Bobby Hurado, may pagpaminaw, sir. Onya si John Kumahig Cuesta, good morning, sir. Shout out, Sir Barge 5. Og si Akshik Mundihar o Mundikar, good morning boss. Ete 15 minutos ang habilin sa ito ang gadi patahing pit mo pupos mga higala. narita maghisgot mga kaigsoonan sa Sibiko no kay ugbang adlaw ato makauban si Sibiko Dos Director Artemio Aldin Horlano no? Alang pod mga higala sa atis baka pabisi atong mga guest mga kaigsoonan diri si kanhi Konsehal Aldin Horlano to ang SB member mga higala ang Malagaron kuangyad no kinini agyong matinabangon gyud mga higala na atanan no na kuan siya pagserbisyo si kanhi Konsehal Aldin Horlano kay mihuman gyud tulo ka termino mga kaigsoonan iupos man gyud ang tulo ka termino sa ato pa nakatagamtam ang katawhan tuburano siyang tinud-an ang pagserbisyo karon wa gyapon mga higala mo undang sa pagserbisyo pag-alaga la mga tuburanon karon di ana mga higala si Biko Dos ato siyang i-guest og mga kaigsoonan kumusta ang iyang pagduma mga higala isip pa si Biko Dos Director no diri sa ato ang si Biko Dos Tuburan ban paga mga sakop si Biko Dos mga higala no kumusta ang iyang pagduma diri sa tuburan mga higala okay ra ba siyang pagduma isip labaw na to si Biko si Artemio Aldin Horlano unya ato siya mahinabi pud mga higala kalabot sa mga programa sa si Biko og ingon man kinig yung pagsakas electric bill mga kaigsoonan kay siguro walay wa na to maka-encounter karon no ang kalitan gyud nga grabe pagsaka sa kuan ay kuan sa kurintino nganong ning saka og mayo mga kaigsoonan no tungod labi na gyud karon nga grabe na sag pagbalik ang gubat sa Iran ug sa US mga higala so kung karon mga kaigsoonan nalipay tang nibalik sa tigstita kapin ang litros gasolina kuyaw ani og mobalik ka pud saka mga kaigsoonan no eh usab gyud sinungdan mga higala gud nga pagsaka sa produkto ng petrolyo tungod bangod aning gubat mga higala dito sa Iran o sa US mga higala sayon ta nga tong giangkatan na tong gasolina sa tibok nasod mga tibok kalibutan gud gyud mga higala gawas ng aning Pilipinas do na pay ubang mga nasod nga nag kinini ang salig mga higala sa supply sa produkto ng petrolyo gikan sa Iran munang mangagi the Strait of Hormuz mga higala no so tungod ana mga kaigsoonan padayon karon nga gubat mo nay naka mo nay hinungdan nga gabi ka kataas ang kuan no presyo sa petrolyo unya tungod ana mga higala musaka sad ang tanan no panaliton unsa na diha konsumo pangonsumo nato nga gigamitan og oil mga kaigsoonan so ang ato ang sa Sibiko mga higala kurinte kuan man ning atoa kanang gitawag og coal ba mga higala. Misakam sa ang presyo sa coal mga kaigsoonan. Nga mo na mga higala moy kidini ang atoa mga kaigsoonan gikuhaan sa tong kurinti usab mga igsoon, no? Sa supplies kurinti mga higala. Mo na nga ang no, naato dito mga higala ko na kumadatong nga basihanan nato mga higala katong pila ka percent ang gisaka sa generation rate mga higala, no? Generation charges mga kaigsoonan. No, unsay diin gipadagan ang kuryente mga higala, diin nato gikuha, no? Diin gipaagi mga higala, diin gi transmit mga kaigsoonan, no? Diin gipundo ni mga higala mong mga power nga atong napahimos lang karon, no? So yun sa nato mga higala pagpadangat sa tuang lungsod. Kanang power, no? Sa electricity mga higala, gikan dito sa tuang gikuhaan mga higala supply ana. Mugasto man mga kaigsoonan. Na tungod aning grabing kagubot sa Middle East o sa US mga higala o sanas mga rason sa pagsaka sa kuan mga higala electric bill sab sa pagkakaroon o muna niya ang kumplito detalye ani mga higala ato ni Sairan o mga adlawa kauban ni kanhi Konsehal SB member Artemio Aldin Horlano at the same time mo ato ang or sa pagkakaroon mga higala maugyod no ang ato anang si Biko Dos Director mga adlawa ato makauban mga iso ano so, si Ilma Castro Ilustrisimo, pa-shout out sa akong papa diha sa Kalunsing, si Crescencio Castro, o si akong mama, Spidra, palihog ko ano bro, naman yung nagdugang-dugan, no? Si Pidra Misio, ninyong duha diha, mama and papa, kining nasbabawar, basin, kisang, ah, di, kining sa boss, no? Si Orgy Mix Vlog, good morning boss. Shout out sa tanang tuburanon o sa atuang kabataan ang Mayor CD Diamante o sa tanang opisyalis sa tuburan. Usman Pilumina, hinabi may pagpaminaw dito karos liluan. Yang shout out si Konsyal Lini Parones, Lini Parone Gonzales. May pagpaminaw sa biha karon ni May Jody Gonzales og ni Nanay Jose Parone, no, Dias Barangay Himama. Salamat kay nay sa aging kardaba. Na totong matanok ron, tanok to paritas kay gotual ron, paresa ginamos nami kina mga kigsoonan. Ana ramgunta mga pobre, gud kontento naman ta ana mga higala. No? Okay. So sulbida. Itang mga pobre mga kigsoonan, lako gid kita kalainan sa mga dato. Ikaw bro, pungutan unti ka, gusay da kong kalainan sa dato og pobre. Ha? Katubag ana. Ha? Dako kay kalainan ro eh, ang pobre ug ang dato. Okay, kita mga silang mga dato, mahadlok na sila mga pobre. Pero kita pobre, hadlok ka madato ka? Adi kita mahadlok madato eh. Unay nakadepensa mga higala. Kita pobre, pobre naman tandaan, ana naman tan eh. Kamaon lang ta makontento mga higala. Dela ila sad anang bahalag saging basta labing. Okay, di masana magsilbi mga higala pero tag mga unggoy ana. Sige lang tagkaon na ng saging. Ning kamot sa tao eh. No? Trabaho kita, mukayod kita mga higala aron makapatilaw sa taglamian ng pagkaon sa to mga anak. Mingor ba din tanga? Sus! Ang kamo tagmayo para og unsay ato natilawan, di na matilawan sa to mga umabot anak. Pero mga anak na, niya ang bata, labi na spoil ngayon. Mingor da sus, kami sa una dog, parti paita na mo. Wala ginadi ha. Wala nga, ang mayo yun mga kiksona, karon bisag unsay na amta na tos kinabuhi mga higala ang mga bata, magpabilin yun, patagamtamon yun mo unsa ang kalisod mga higalas kinabuhi. Kaya ang bata, og nagtubo na siya mga higalang haruhay, isang pobre ta mga higal, tulog sa pagpangga mga kiksunab, halag nga pasmo-pasmo ta, pero ang anak, kung sa pangayon, ihatag mga higala, amo na'y hinungdan, nga dako anak niya mga higala, ha? Musaway na anak ni mo mga kiksunan, no? Mutubag na anak ni mo mga higala, umusuki na anak ni mo, gumikan sa dili mao nga klasis pagpangga mga igsoon. Amitaw na nga pasuwayon yung kalison. Pasuwayon yung kung sa kapait, no, sa kinabuhay mga higala, mga bata, no? So, nagingo na to, kining mga pobre. Hindi kita mahadlok mga dato, bro. Pero sila mga dato, hadlok na silang mga pobre na sila. No, so, alita mga igsoon ang kailan natin 60 minutos ng nahabilin. Ato sa itong hisgutan, katunggi, kinini ang mga higalang balita ni Bro Alcher Lungog. Kagahapon mga kaigsuunan, doon ay mga kabaw, mga higalang ipang-apod-apod sa ito ang taga-Department of Agriculture sa Municipal Agriculture Office, mga kaigsuunan. Unya, mga higala, pinaagi, mga kaigsuunan sa takog pagbaling kamot ni Mayor Cidy Diamante. At ang matanon, maabtikong mayor, ato mga higala. Mayor Cidy Diamante, good morning, may pagpaminaw. Former Tuboran Mayor Aljon Diamante, mga kaigsuunan, nga mo'y nag-ugmad, mo'y nagsugod, mga higala, ni ining tanan nga kalampusan nga ato ang natagamtaman sa pagkakaroon. Di kay mingon din tayo, Tuburan, senior citizen, nga ano man ang senior citizen, das Tuburan, kapuya ng senior citizen, oy. Mga tao nga magpakaroon ingnon nga makamauban, niya, wa, gidi ay. Ang senior citizen, problema na sa tibuok Pilipinas, mga higala, di lang na problema sa Tuburan. Ayaw pasikat, no? Ayaw pasikat na social media, kay wa, di tayo angay. Magpa-blogger-blogger ta diha. Sige ta kuan niya, wa ta kalibutan sa tuang istorya. Yung may ngura ba din ta nga bright, no? Bright, kay mura ta kabugada. No, unsa man in town, eh. Ha? Unsa man in town. Nga, di ka mauaw diha social media, mag-ingon-ingon ka na, no? So, ang senior citizen problema na sa DSWD, mga higala, iyan na sa hinsyas DSWD, mga kaigsuunan, national government agency. Problema na sa tibuok Pilipinas, dili na problema ra sa Tuburan kung unsa inyo anto nakuan diha. Wala nga magampo lang ta. Unta nga. So, di lang ta mututok dihan dapita. Atong tan-aon og unsay mga nahitabo sa tuang lungsod sama pananglit gahapon. No nga dunay nagsigi-sigi na lang na mga higala. Panghatag og kabaw, naghatag og kanding mga kaigsoonan. Diri ra sa administrasyon sa mga Diamante mga higala. Ay, napay kausa nga nakatambong ko mga higala sa programa sa NTF ILCAC mga kaigsoonan. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict mga kaigsoonan. Ha? So, NTF ILCAC mga higala. May pagpaminog, may buntag diha ni Kuya Marvin Mahinay. No? Diha karon sa Toledo City Police Station. No? Pagpaminog ni mo diha, Kuya. Okay, programa sa kapulisan menghigala sa NTFL kak nakabantay jug ani menghigala gisod ang barangay Sumon mga higala. Ha? Gisod ang gikaintapan nga barangay ni adto mga kaigsoonan. Unsay history sa Sumon mga igsoon? Kamo diha sa Sumon. Ha? Ang mga pure nga taga diha siguro kana ko labas pa para ninyo siguro ang nakasaksi mga higala sa panghitabo ni adto diha sa barangay Sumon. Nga nakalas gyud mga higala ang usa ka. Ha? Suod kito na ko, Sir Luna, mga kaigsoonan ito. Ha? Nga, usasakop sa EFB, mga higala. Sus, looy kito mga kaigsoonan, no? Nakalas niya, mga higala. Gumikan sa grabing conflict pa niya ito. Ha? So, gisodas kapulisan sa pagkakaroon, mga higala, dili ingon pagda, mga higala, kagubot, or unsa diya panagkuhan. Ni ato, mga higala, kapulisan na ito, para magda, mga kaigsoonan, kayuhan sa mga kaigsoonan mag-uma. Kaya mo manggun ni, mga higala, no, ang kinini ang pamaagi nila ni former Mayor Aljun Diamante o sa tanang mga Diamante di Suburan mga higala nga nagtungdanan. Dili unsa na diha atong dados kabukiran nga muni muna no? Nang ngunta magdata diha armado arunta nga di eh. Ang gipangita mga higala sa katauhas kabukiran mga kaigsoonan mao ang tinudanay nga suportas gobyerno para nila. Muna'y atong himuon. Muna'y gihimo ni ato mga higala sa Police Regional Office 7, PRO 7 ni ato mga higala sa programa sa NTF ILCAC mga kaigsoonan, National Task Force to End Local Armed Communist Armed Conflict mga higala. NTF ILCAC mga kaigsoonan. Nagdag kanding, nagdag mga manok, yatos Vice Mayor Danny Diamante ni ato. Usa pa tayong ipanda, naghim, nahatag pa premyo, nagpakaon mga higala sa Gabrangay Sumon. So, nginana ba? Ang gipangita sa ato mga katawahan sa ibabaw, mga mag-uuma, nga, naa ang gobyerno andam og tagana mo serbisyo nila mga higala. So mo ni no diha lang ni mahitabo mga kaigsoonan sa pangagamhanan sa mga Diamante Restuburan gahapon mga higala mo lang gina kong balik-balikon nga diin taon ta mga kaigsoonan magsigi ta kining usahay ba makaingon ta mga binayran mga siguro ng kanhang dagko nga magkuan diha no kini ang maghimo-himo og content sa Facebook ang kumara mang gamit og dummy account. No, paghimo ra gyud og mga dili maayo mga higalang nga komento nga way basihan mga higala. No, so muna. Ang atong tanahon mga kaigsoonan og unsay mga kayuhan nga way kukaluya mga higala. No, kani mga programa, mga proyekto mga higalang na pahimos lang sa katawhan tuburanon nga wa gyud paglubad hantos pagkakaron mga igsoon. Suporta sa atong mga mag-uuma. Kanus sa malang tao na na-organize na nga to ang mga mag-uuma diha mga higala nga nahimo na silang ha? Kanang organisado gina sila mga kaigsoonan sa pagkakaroon. Nahimo gina silang ligon nga grupo. Kaya mahimong ligon ang ilang grupo, mayang pagkaduma silang asosasyon sa mga mag-uuma mga higala. Posible nga makadawat sila mga programa, proyekto, gikan sa gobyerno mga higala nga ilang mapahimuslan. Kanang SLP dahil mga kaigsoonan. Umanatas mga grupos kababayanan anak. Ito ni sibog na sagitas grupos mga habal-habal drivers o tricycle drivers. Lakip na gani ang mga batan o natong sakop anang gitawag fraternity nga Alpha Kaparo kanang Akro mga higala. Doon ay mga pinili mga higala nga mga mimbros AKP Alpha Kaparo Akro mga higala. Pinili mga kaigsoonan gi-undergo og seminar. Tagaan sila budget gikan sa SLP gikan sa SWD mga higala. Ilang ma mahimos lang nga makasustain mga higala. No? Dili lang kayo nastuburan sa pagkakaroon. Niabot na ni mga higala sa kasikbit ato lungsod din his tercero distrito mga igsoon. Doon na itag 2.1 or 3.1 kuhan ba to? Million pesos. I don't know. Mayor Aljun Diamante. Nagpaminaw ang giron. Kalimot ko, Mayor, no? Former Mayor Aljun Diamante. Murag naam siguro to, anak. 2.1 million siguro to. Kalimot ko mga higala basta kay Andres sa tuas tuburan 8.1 million kay mikabat ba nag 20 million tanan mga higala dire sa Region 7 Central Visayas nya si former Mayor Aljun Diamante ang gipabuot ana mga higala asa niya ihatag ng mga kasaligan ng mga lungsod mga igsoon gi saligan si former Mayor Aljun Diamante sa pag-apod-apod ana nga ang mga budget mga higala minilyon og asang lungsura mga pinili natong lungsod nga atong tagaan ana. Kay limited naman ang budget, may gani nakakuha tana mga higala kay dip atungod mga kaigsoonan sa maayong pagdaan ni former Mayor Aljun Diamante sa SLP. Tungod mga higala gikan pagsugod hantos pagkakaron mga higala nakita gyud ang kalambuan sa SLP, nakita sa SWD, nakita mga higala sa opisina ni kini ang Senator Bam Aquino na convince nato mga higala, mga staff ni Senator Bam Aquino tungod sa maayong pagdana to sa SLP, mao na nga nakakuha tag 20 milyones mga kaigsoonan dito sa DSWD mga igsoon. Now karon kay ang naning kamo tanas former mayor Aljon Diamante unya iyaha maning konsepto mga higala ng SLP Tuburan. Now wala na gihatag og lain mga igsoon. Siya magipabot ni ikaw man diha mayor. Ika may nakibaw o kisa to'y mga partners ni mong lungsod sa unang mi-adapt sa to'y mga programa. Nga nahimong nagmalambuon, amo na siya inipili, si Kihor, dito sa naiusaka lungsod sa Buhol, Teres Tuburan, 8.1 million, naas Asturias o Balamban, mga Ison. So, muna, mga higala. Nga, alas 9.1 naman ni mga Ison. Saam na to'y nga, ugma na lang sa tamagtiwas ani mga kigsunan. Una, kaya nalugay man ta, kaya na ato matong ipagawas ang istorya ni Arcadio Maxilo. Ah, di masakuk agwanta mga higala, di mo makadungog, no? Kaya, na-post na sa Facebook, pero sayod ko nga, dili tanang taga-tuburan mga higala makakita o masayod mga higala atong maong video. Doon na yung mga katiguangan natos pagkaroon nga wala mag-Facebook, bro. Nga naa sa mga hilit na to, Dres Kabukiran, sa lungsod sa tuburan nga anggi sa ligan, pagpaminaw sa mga impormasyon mao ang radyo mga higala. Unang atong ipalapos sa mga kaigsoonan tong maong mensahe mga higala, istorya, history mga higala ni kanhi General Arcadio Maxilom, ang isog nga bayani sa tuang lungsod sa Tuburan. Lumad Tuburanon mga higala. Wala kita igong oras, hangtod ug maphon. Andang Merkulis, samantak nagsama istasyon. 98.1 FM Bitarid. Sa Gyapon, yung gwapong isoon, gwapong silingan. Akat skira to ay gwapong isoon, gwapong silingan. Pobreng isoon, pobreng silingan. Jeriel, asin gente, manamilit ko. May buntag! Bye-bye!
2: Jeriel, asin gente, servisyong wailipod-lipod, servisyong wailipod.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Naginibaybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
8: Original Hagkuroy Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension, nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron, take Vitron. Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
0: This is the Morning Drive.
12: Morning Drive. The Morning Drive.
0: BT 98.1.
13: Every day. Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Nilisan tigon, taga Ipil, akong asawa, panuhuton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka kung kuwan niya plasok. Salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
5: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nirubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, hoy, salamat din sa said liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, mag 76.
4: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
6: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkaayog naong?
7: Dito, no? Atong pangutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkaayog kag naong karon?
8: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirais ning atong lungsod sa Tuboran. Nagkapud-apud po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500
5: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong gas.
6: Good morning drive.
7: Every morning,
6: BT 98.1
7: Morning Drive.
8: Ini mas ene kelai bo seneti eke
9: ana
8: eke
9: ana
8: kudu ko ma finda
9: eke.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid ko ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala kong yun ako. Unya, dili man kong gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda mo sab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Dili sayandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gutaon. Pag gamit nila, gakaon na.
7: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
6: Oh, dili, pero kaon na.
7: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
7: O sa ka tuig?
6: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
5: Vitron! Subok na!
8: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
11: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,000. 9,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required. Bring help into your
0: home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
12: Sa Lactopapi. Lactopapi.
13: Lactopapi.
0: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
14: Bring health into your home.
15: Miti Radio, 98.1 FM.
16: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
17: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
16: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
17: serpentina tabang para sa high blood pressure,
16: malunggay paligon sa imong immune system,
17: tubo natural energy booster,
16: ginger panguntra sa inflammation,
17: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
16: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
17: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
16: This for life.
18: This is the Morning Drive.
19: The Morning Drive.

0: 98.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Kung desi mariyo na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga, nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant, magmaitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay, bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
4: Pasabot ana, Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
5: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
4: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
5: Mm.
4: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
5: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
4: Mm.
5: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og examine gamit ang microscope.
4: Mm.
5: Kay blo ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
4: oh,
5: ga-exercise sila. So kung
4: wow,
5: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
4: Mm.
5: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
4: Oh.
5: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
4: Sobra na.
5: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa dyan sa imong mighty C, Sir JP.
4: Oh.
5: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
5: Mm.
4: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
5: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
4: Mm.
5: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
4: Oh.
5: So, unsa may naadas prutas sa utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maimpag panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya nini kung naanay sakit.
4: Mauna.
5: Mao pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 o MITC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ragyod yung Sir JP. Kung ga DTX 500 o MITC ka, mintras maayo pa ang imong alawas.
4: Correct. Wala dito tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Huwag ako nasab si Dok Ramil Uy, sing maayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
8: Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis
0: Babies og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag
3: ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit
3: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
2: Monchita Fortes.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, Monching yung mga nga. Imamunching, itangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una, kapuyon dahi ka?
2: Oo, oh, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mo lawas dahi, ma'am.
2: Away na.
1: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
2: Monching.
3: Taday loy sa lechon manok lechon bali oga liyampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alakini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon madog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong solve na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na og sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Ngaramay mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: Jumpstart your day right here.
8: Good morning.
9: The Morning Drive.
7: Morning Drive.
9: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kay Teta Dadulo, Taytay El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Eh, patada piya, manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Good morning drive.
4: Every morning.
3: BT 98.1.
4: Morning drive.

0: 101.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam, niadto nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nauna usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: V-Tron, subok na!
8: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulaya na inyong Bitron serap. Dayon, karun yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukhaon.
7: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
10: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa din ay mo gigamit kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
10: Ha? Unsa din na anak kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, kanindot ganda na gamit. gamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mabalik ako ang Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: This is the Morning Drive.
15: The Morning Drive.
16: BT 93.5.

0: 98.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa tong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty and of course with Mommy Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, Mommy Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sad Mama Rust.
1: Okay, tong hisgutan karon Mommy Pucci ang kining gitawag na tug constipation. Kani bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Mm-hmm. Sintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima katao, adunay usadiha nga dili katarong og bawas. Okay? And then, lisod kayo ng dili katarong og bawas, Mami Pucci, kay sa putunta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinoon,
1: daghan kagbatsyagon sa imong lawas, o niya matod pa sa mga eksperto na kung dili katarong og bawas di ay Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong hat. Okay? So, karon Mami Pucci, atong pagkahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan nganong na ay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang
1: okay?
2: Usa gyud no, daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig mo inom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pag yod.
2: Kanang.
1: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamarast kaning kanang itong imurang limut-limutan.
1: Oo, na yung mga tao ngayon nana nga unya na lang ko nakakoy busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw.
2: Kana.
1: Na yung mga yunana, which is mo day hinungdan Mami Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: O kay nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo mamarast, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang ginataw na itong fiber.
1: Correct. Ang kanang ang mga daghang mga pagkaon karon Mami Pucci nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama yes. ng pansit.
2: Oh.
1: Kanang mga spaghetti.
2: Oh, processed foods. Oh, mamaras.
1: Oh, mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag adili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Oh. Kay nga naman ang

0: Prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal. Tonya, usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: O oh, gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag na tug hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almoranas
1: yes.
0: ka. O kuyaw dai kay Mami Putsi no kung imong pugson. O kay namo goy uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ning rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: ang utong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kini ang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almoranas madala ra siya tambal
1: yes.
0: pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyang operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nganing gawas na gid siya.
0: Tungod sa napugos ni mo utong kay nga naman kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko'y nabasahan base po sa akong research Mami Putsi nga kung constipated food ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae. So, imagine nyo mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay, dili nimo iyabog, sulod sa pila kaadlaw, mapahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit na mutakboy kung dili ta katarong pagbawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero, good news kayo Mami Putsi. Kaya ang hinungdan manggod na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes.
0: ang nakanindot, ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay?
1: Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na siya ay 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imong ginakaon.
0: Dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi. Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon
1: yes.
0: sa paniod to usa ka kapsula before mukaon sa panyapon pod before ka mukaon usa ka kapsula siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes,
0: Mami. Okay, thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Wealth.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe ngayong araw para sa 3-day working visit sa Singapore. Mas matatag na relasyong bilateral isusulong ng Pangulo sa susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
0: Headlines.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City. Samantala, inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 magpapalakas sa energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos.
0: Headlines.
1: Bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. tumaas ayon sa Social Weather Stations o SWS Survey.
0: Headlines.
2: Bagyong Josie, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Rehabilitasyon ng mga paralang nasalanta ng Bagyong Inday at Habagat, puspusang ipinatutupad ng Department of Education.
0: Headlines.
1: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo epektibo na sa araw na ito. Samantala, price ranging ng langis, itinigil na ng Department of Energy. Specific computation sa langis, ibinalik.
0: Headlines.
2: Komprehensibong planong pansiguridad kasado na para sa State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
1: Legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea, binuo ng Department of Justice.
0: Headlines.
2: Tamang aksyon sa hiling na buksan ng tax records si Vice President Sara Duterte, pag-aaralan ni Pangulong Marcos.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, July 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Meron din ang strength and conditioning room at beyond the gym, tabletop space, gymnastics at badminton facilities. Ngayon pala, nagpapasalamat naman ng mga batang atleta sa pamahalaan sa pagkakaroon ng magandang pasilidad para lalo pang mahubog yung kanilang kasarilan sa sports, ganun din para matangalan ang akademikong kaalaman. Pakinggan natin na dyan yung mga student athletes na ating nakatanya.
4: Super thankful din po sa government po kasi na-provide po nila needs po namin sa sports po namin, especially rin po sa academics po.
5: Sobrang thankful ko po sa government natin na nakatayo po sila ng ganito po. Yung opportunity po kasi na binibigay nila sa aming mga athletes para maipakita namin yung full potential po namin. Thank you po so much, President, for this opportunity that you have given us and for your support po. Thank you so much po.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Biyaheng Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3-day working visit kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon kay Palace Press Officer o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, July 14 hanggang 16 ang working visit ng Pangulo kung saan bahagi ng biyahe ang pag-usulong ng mas matatag na bilateral relations sa Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo, ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito ay mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ang Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leader.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Station, o SWS. Sa naturang survey, lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% ang hindi nasisihan at 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, umangat ang kanyang net satisfaction rating na nananatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon pa sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulo mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin na tumaas din ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon ng bansa, kabilang ang Balanse Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adults sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Plano para sa mas maunlad na ekonomiya, inilunsan ng Department of Finance. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inilatag ni Finance Secretary Frederick Go ang 2026 hanggang 2028 Strategic Investment Priority Plan o yung SIPP na naglalayong makahikayat ng mga pamumuhunan, lumikha ng mas maraming trabaho at palakasin ang mga industriya sa bansa. Sa paglilunsad ng Nationwide Domestic Roadshow, sinabi ni Go na nakatuon ng SIPP sa mga proyektong makatutulong sa pangmatagalang pagbabago at pag-unlad ng ekonomiya. Nakakapalob din sa plano niya ang mga prioridad, gawaing maaaring pagkalooban ng insentibo sa ilalim ng binagong Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Target din ng pamahalaan na makabuo ng mas makabago, matatag at kompetitibong ekonomiya sa pamagitan ng mas strategic promotion ng pamumuhunan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 makakatulong sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Report.
7: Panunahan na ngayon na magagawa sa mga ngayon sa mga dito sa Japan,
1: okay, Raquel, subukan natin balikan maya-maya po ang ulat ni Raquel Bayan. Meron lang tayong problema sa signal. 13 minutes after 11 po ang ating oras.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa lagay naman ng panahon, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga lumabas ng bansa ang bagyong Josie na pumasok sa bansa pasado alas 12 kaninang hating gabi. Ayon sa PAGASA, magadala ang tropical storm ng malalakas na hanggang malalakas hanggang sa napakalakas na hangin, subalit hindi direktang makakaapekto sa lagay ng panahon. Sa ngayon, umiiral ang habagat at localized thunderstorms na nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Target ngayon ng investment promotion agencies ng Pilipinas na maaprobahan ang 4.5 trilyong pisong halaga ng pamumuhunan sa ilalim ng Revised Strategic Investment Priority Plan o SIPP. Kauna-unahan itong ilalatag sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na sumentro sa larangan ng teknolohiya at innovation o makabagong pamamaraan. Mas mataas ang bagong target ng 33.14% kumpara sa 3.38 trillion pesos na SIPP mula 2022 hanggang 2025 na sumentro sa manufacturing, infrastruktura at basic services. Ayon kay Trade Undersecretary at Board of Investment Head Sererino Rodolfo, katuwang nila sa programang ito ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o create more act. Pangunahin niya sa revised SIPP ang mga pamumuhunan na may kaugnayan sa tinatawag na industries of the future gaya ng artificial intelligence o AI, quantum computing at hydrogen at nuclear energy.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, puspusan ang pagpapatupad ng recovery efforts ng Department of Education o DepEd para sa rehabilitasyon ng mga paaralang naapektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, isinusulong ng DepEd ang komprehensibong pagtugon na hindi lamang nakatuon sa agarang pagresponde sa kalamidad, kundi maging sa paghahanda ng mga paaralan upang mapanatiling ligtas at handa sa anumang banta. Batay sa Situation Report ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, noong July 10, nakapagtala ng 81 nasirang silid-aralan sa 6 na rehiyon. Kabilang dito ang 43 na may bahagyang pinsala, 20 na may malaking pinsala, at 18 na tuluyang nasira na patuloy pang bineberipika ng mga engineering team.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ipinanawagan ng Office of Civil Defense, Davao Region ang malawakang prevention at mitigation efforts sa buong bansa para ibsan ang epekto ng kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kailangang matutukan ang problema sa pagbaha para maiwasan ang paulit-ulit na pinsala sa mga lugar. Una nang napaulat sa rehiyon ang 3 nasawi habang 6 ang nawawala kasunod ng epekto ng habagat at nagdaang bagyo.
8: We really have to push, and now I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation para maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding, sila na naman tamaan. Pag landslide, sila na naman tamaan.
1: Ang pahayag ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hinimok ng Department of Science and Technology o DOST ang publiko na gamitin ang Panahon Mobile App para sa real-time na impormasyon at forecast o pagtaya sa panahon. Sa programang Boses, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na tampok sa application ang 5 araw na magiging lagay ng panahon, mga uulaning lugar at direksyon ng hangin. Mula sa 5 araw, sinisikap ng DOST na palawakin pa sa 14 days ang weather forecast gamit ang Panahon Mobile App.
9: Meron din time prayer. So, sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, ay sana ay magawa na maging 14 days in advance ng DOST PAGASA ang forecast. 2 linggo ang nakikita nating window for forecasting typhoon. Pero yung pag-project ng kung gaano kalakas ang ulan at kung maaraw ito o cloudy, 5 days pa lang. Pero gusto natin maging 14 days ito.
2: Si DOST Secretary Renato Solidum.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 18 minuto makalipas po ang 11 ng umaga, balikan natin ang ulat ni Raquel Bayan. Inaugurasyon ng MTERRA Solar Phase 1, makakatulong sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, John, magandang umaga. Pangungunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng Merapo, Terra o Entero Solar Project dito sa Gapan, Nueva Ecija ngayong umaga. Ang proyektong ito nakikita maliging pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo. Malaking may tutulong ng proyektong ito sa effort ng Marcos administration na palawigin ang renewable energy at upang patatabi ng power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan dyan, noong 2024, nang unang in-groundbreak itong proyektong ito. Ang kay Pangulo Marcos, sumasalamin din ito sa tumitlat ng pamahalaan na doon kumpleto ang energy plus ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resources nito upang mapababain ang pagiging vulnerable ng Pilipinas sa epekto ng higher pressure ng panlulugid ng krudo. Ngayong umaga, magkakasama ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. maya-maya lamang si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang kinatawa ng Atera dito sa Gapan, Nueva Ecija. Babalik tayo para sa iyo pang update. Ito mong pinatanggulan mula Nueva Ecija, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo TV po.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang pag-init ng temperatura sa mga karagatan sa bansa kaya nagkakaroon ng enhanced habagat. Sa programang Boses, sinabi ni DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Analisa Solis na hindi direkta nakakaapekto ang Bagyong Inday, ngunit pinalakas naman ang habagat na kaugnay ng epekto ng El Nino. Samantala, posibleng sa katapusan ng Disyembre ay maranasan na ang dry spell sa ilang lugar pagkatapos ng habagat.
11: Around 39 provinces po sa Luzon, 10 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Ito po ay patuloy po nating i-monitor at i-update ang mga naturang mga bird dahil nag-a-update po tayo next week para po dun sa ating climate forum.
2: Si DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Analisa Solis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Paiiktingin ng Pilipinas at Germany ang pagtutulungan laban sa epekto ng climate change at pangangalaga ng biodiversity sa pamamagitan nito ng Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development o Transcend Project sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Dito, palalakasin ng dalawang bansa ang mga hakbang para maipatupad sa mga lokal na pamahalaan ang mga programa para sa climate resilience at proteksyon ng kapaligiran. Saklaw ng programang ito ang mga proyekto sa biodiversity conservation, energy efficiency, sustainable transport at mga programang makakatulong sa mga pamayanan na apektado ng climate change. Iginiit ng Climate Change Commission na mahalagang magkaroon ng mga konkretong hakbang ang mga plano ng pamahalaan para sa klima at kalikasan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas, antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:22 oras po natin Pilipinas. Sa iba nating balita, ikinokonsidera ng Malacanang ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa at mas malaking multa laban sa ilegal na pagtatapon ng basura. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagawa ng administrasyon ang lahat para maibsan ang pagbaha, kabilang ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pero nahulian niya sa CCTV ang ilang pasaway na nagtatapon ng basura sa mga creek o labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan.
13: Sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Tuloy-tuloy po ang aksyon ng pamahalaan upang labanan ang baha. Tumulong po tayong lahat para maiwasan natin ang panganib at abala dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naitala ng state volcanologist ang mas energetic Strombolian activity sa Bulkang Mayon nitong Lunes ng gabi. Ayon sa FIVOX, nagbuga ang Mayon ng malalaking nagbabagang bato at patuloy na umaagos ang lava sa Mi-Easy Gully sa Daraga at Bonga Gully sa Legazpi Albay. Mananatili naman ang Alert Level 3 sa naturang bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, pinayuhan ni Albay Governor Noel Rosal ang mga residente na sumunod sa mga paalala para matiyak ang zero casualties.
14: Sumunod po tayo sa ating mga pinapasunod para hindi po tayo ma-accidente o magkaroon tayo ng mga casualty, kasi yan po ang minimintay natin, zero casualty sa Albay.
2: Si Albay Governor Noel Rosal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: DSWD mangunguna sa ASEAN High Level Conference sa Social Protection. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakatakdang pangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang isang ASEAN High Level Conference sa Social Protection sa susunod na linggo mula July 21 to 22. Pangungunahan ito ni DSWD Secretary Rex Cachalian, na kasalukuyang chair ng ASEAN Sociocultural Community, na inaasahang dadaluhan din ang mga kinatawan mula sa ASEAN member states at iba pang development partners. Ayon sa DSWD, layo ng conference na palakasin ang mga social protection system sa rehiyon para maging mas inklusibo, mas angkop sa nagbabagong sitwasyon at mas matatag sa harap ng iba't ibang hamon. Kabilang sa tatalakayin ang digital transformation sa paghahatid ng serbisyong panlipunan, pagpapahusay ng integrated beneficiary database at digital payment systems, sustainable financing, community-based approaches at pagpapalakas sa regional cooperation. Ipapakita rin ng Pilipinas sa mga programa nito gaya ng social service workforce at ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Inaasahang magbubunga naman ang conference ng mga rekomendasyon para sa susunod na ASEAN Social Protection Agenda at susuporta sa pagpapatibay ng ASEAN Declaration on Advancing Social Protection towards a People-Centered Community. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Inanunsyo na ng Department of Energy o DOE na balik na muli ang paglalabas nila ng specific computation sa presyuhan ng mga produktong petrolyo simula sa susunod na linggo, July 21. Ito ang naging pahayag ni Energy.
16: We will be adjusting the announcement on the price adjustment next week, na wala na muna siyang, you won't have any ranges anymore.
2: Itong maabuso, bunsod ng tumataasan ng mga presyo sa produktong petrolyo. Hakbang din ito ng DOE upang protektahan ang interes sa mga consumer at mapanatiling matatag ang energy security at inventory ng bansa.
16: We will be adjusting the announcement on the price adjustment next week, na wala na muna siyang, you won't have any ranges anymore. It will be the maximum or minimum na lang ang i-announce, because this is in protection of the consumers, kasi ayaw natin na affected, na kailangan ma-monitor ng maayos mga consumers natin at ng DOE, na lahat po ng mga presyo natin are reflective of what is the adjustment internationally.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Senate inquiry tungkol sa mataas na singil at mali-maling billing ng kuryente isinulong ng dalawang senador. Balita mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naghain sina Senadora Rizzo Ontiveros at Senador Bing Lacso ng magkahiwalay na resolusyon na naglalayong imbestigahan ng Senado ang hindi patas sa polisiya sa proteksyon ng mga consumer at ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa.

0: bala o disconnection. Samantala sa Senate Resolution 511, hinihiling naman ni Lacson ang isang Senate inquiry in aid of legislation kaugnay ng patuloy na pagtaas sa singil ng kuryente, mga reklamo ng bill shock at ang mga isyo ng system loss charges o umano'y pinapasa sa mga regular na nagbabayad na consumer. Ayon kay Lacson, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas sa residential electricity rates sa Southeast Asia na pumapangalawa lang sa Singapore sa halaga ng kuryente kada kilowatt hour. Binanggit din ng senador ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco sa nakalipas na buwan. Gayun din ang pag-aproba ng ERC sa pagbawi ng mahigit 31 billion pesos sa gastos ng Meralco at ilang power generation companies dahil sa iba't ibang pagbabago sa kanilang operasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa kapapasok na balita, humina na sa isang tropical depression ang bagyong Josie. Ayon sa PAGASA, wala pa rin itong direktang epekto sa bansa. Samantala, bumuo na ang Department of Justice o DOJ ng legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea. Layunin itong mapangalagaan ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016 kung saan kinilala ang karapatan ng bansa pagdating sa mga nasasakupan nitong teritoryo. Dahil sa binuong unit, magkakaroon ng legal expert na magisilbing legal repository ng DOJ na nakapokus patungkol sa teritoryong inaagaw ng China. Iginit ni DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nanalo tayo sa arbitral tribunal, ay dapat nating ipagtanggol ang ating karapatan.
3: To maintain, di ba? And to sustain, actually, the gains from the arbitral award. The DOJ has a dedicated now unit, no? Sa legal services natin, to be a source of expertise on this matter. Diba? Kaya meron ng dedicated na maritime unit, no? Parang maritime law center, no? Na tayo binuo dito sa Department of Justice para meron na tayong single repository na expertise on this topic.
2: Si Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukalang gawing isang holiday sa Pilipinas ang araw ng pag-awad ng 2016 Arbitral Award para lalo pang igiit ang pagkapanalo ng Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Pero giit ni Teodoro na dapat mas malawak ang scope o saklaw nito para ituring itong Maritime Victory Day. Marapat lamang niya na mabigyan pugay ang itinuturing ni Teodoro bilang isang legal victory na hindi lang nagbigay ng kaktatagan sa soberanya ng bansa, kundi nagsusulong din ng kapayapaan sa rehiyon at pagtalima sa rules-based order.
5: Kung ako, no, pwede siyang gawing holiday, pero sana iscope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito legal victory. We should put that front and center. But it should be, because it should have a wider scope, no? That it is a maritime victory day. So that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines.
4: Yan po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bilang ng mga barko na namataan sa West Philippine Sea bumaba ayon sa AFP, si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Bumaba nga sa 24 mula sa dating 6 na po na mga barko ng China ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa 4 na maritime fixtures sa West Philippine Sea nitong Hulyo 7 hanggang 13. Ito ang inihayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea sa punong balitaan dito sa Capo Aguinaldo. Sinabi ni Trinidad na sa 24 na ito ay 4 ang namataan sa Ayungin Shoal na mga Chinese Coast Guard vessel, habang sa Baho de Basinloc naman ay namataan ang 13 Chinese Coast Guard vessels. 2 Chinese Coast Guard vessels at 1 PLA Navy ship naman na namataan sa Escoda Shoal, habang sa Pag-asa Island ay may namomonitor na 2 Chinese Coast Guard at PLA Navy ships. Patuloy naman ang pagtitiyak ng AFP sa pagbabantay sa pambansang teritoryo at soberanya ng bansa, alisunod na rin sa umiiral na international law at sa pagpapanatili na kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa ibang balita, Ched at John, alas 11:15 ng umaga na makalabas sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marculeta para sumalang ito sa medical examination ng UP-PDP General Hospital sa Maynila. sinunod ni Marcoleta

0: o sinundo si Marcolet ng matauan ng CIDG bago isakay sa isang coaster at nakasuot ito ng t-shirt ng detainee at siya ay nakaposas at nakasakay sa wheelchair. Paliwanag naman ni PNPPIO Chief Police Colonel Allen Reyco, protection ang best sa anumang posibleng pangyayari habang binibiyahe ang senador. Ayaw kasi nilang may mangyari masama habang nasa kanilang kustodiya ang senador. Inasa naman babalik sa PNP General Hospital ngayon ding araw nito ang senador matapos ang kanyang pagsusuri sa UP PGH. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iginiit ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na voluntaryo at walang sinumang kumausap kay outgoing Health Secretary Ted Erbosa kaugnay ng ginawa nitong pagbibitiyo bilang miyembro ng gabinete. Ayon kay Abalos, binisita pa niya ang kanyang kaibigan na si Erbosa matapos itong dumaan sa operasyon sa tuhod. Matatanda ang formal lang inanunsyo sa isinagawang Palace Press Briefing ang pagbibitiyo ni Erbosa na kung saan ang dahilang binanggit ay may kaugnayan sa kanyang kalusugan. Papalit kay Erbosa si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. na dating chief ng Philippine Orthopedic Center.
3: Yes, it's voluntary. It's voluntary. Yes.
2: Or Abalos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Welcome kay House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin ang pagkakatalaga sa veteran orthopedic surgeon na si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Umaasa si Garin na sa pamumuno ni Dr. Pujalte ay maayos sa pamamalakad at mga sistema sa loob ng kagawaran para sa mas ikabubuti ng sektor ng kalusugan sa bansa.
5: Looking forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no yung grupo-grupo sa loob, yung constant reassignments, ilang taon na lang no. So kailangan ang ligasiya sa kalusugan. So good luck Dr. Briggs Pujalte, we believe in you and hindi lang siya doktor na sanay sa mga pampublikong serbisyo, naging manager din siya ng Philippine Orthopedic Center for a long time.
4: Si House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Iginiit ng Malacanang na nananatiling inosente si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa umano'y pagkakasangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito pong depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang italaga si Pangandaman bilang Chair at CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines at na isang GOCC. Sakali man aniya na may ebidensya laban sa dating kalihim ay nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paimbestigahan ang tungkol dito. November 2025 nang magbitiw sa pwesto si Pangandaman bilang Budget Secretary matapos iugnay sa flood control scandal.
6: Kung meron po silang nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amena Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo o inaabswelto ng Pangulo. O hindi po ito usapin patungkol sa flood control project.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kasado na ang latag ng Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police o PNP para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, sinabi niya na tuloy-tuloy rin ang kanilang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Ko, wala pa silang namomonitor na anumang banta sa ngayon. Samantala, ilang militanteng grupo ang nagpahayag na magsasagawa ng kanilang mga pagtitipon kasabay ng SONA ng Pangulo. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na magpapatuloy ang pagbabantay upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at kaligtasan ng publiko sa araw ng SONA.
7: Again, nakalatag na po yung ating comprehensive security plan regarding the SONA. Well within ano naman, nasa ano po natin yan, in control ang ating. So again, of course, normal, we will be monitoring if there are any threats or any mass actions that are to be that are planned. Ito po lahat ay ano natin. Lahat ng information ay checkin natin. We will look into it.
4: Si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 200 pulis nakabantay sa labas ng Senado para sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Mahigit 200 pulis ang nagbabantay sa mga oras na ito sa labas ng Senado ngayong ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, dadagdagan nila ang police deployment kung kinakailangan. Wala pang kilos protesta sa mga oras na ito pero nananatili sa lugar ang ilang mga Duterte supporters na ilang buwan nang nagkakampo rito. Patuloy naman ang paghahanda ng NCRPO sa anumang hamon o banta sa seguridad sa labas ng Senado. Mula pa rin dito sa labas ng Senado, sa lungsod ng Pasay, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tamang aksyon sakaling makatanggap ng kahilingan na buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Manases Carpio. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos tutulan ni Senador Panfilo Lacson ang sapilitang pagbubukas ng kahon nang walang pahintulot ng Pangulo. Nilinaw naman ang Malacanang na wala pa natatanggap na request ang punong ehekutibo ukol dito.
6: Wala pa po kasing naibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po iaaralin at tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilipat ng Senate Impeachment Court sa July 20 ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag bago siya bumiyahe patungong Thailand para sa opisyal na gawain. Hiniling ng House Prosecution na maunang makapagtestigo si Matibag matapos humiling ang NBI Chief ng mas maagang pagharap dahil sa dadaluhang regional summit sa July 21 at 22. Tinutulan naman ng depensa ang pagbabago sa schedule ng mga saksi habang nagpahayag din ng pangamba ang ilang senador. Kalaunan, iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na isabpina si Matibag para humarap sa July 20 at sinabing magbibigay ng karagdagang oras ang bagong schedule para repasuhin ng mga senador ang ebidensya at makaalis si Matibag patungong Thailand.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Itutuloy ngayong Martes ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination sa ikalawang witness ng House Prosecution Panel. Madang alas 8 kagabi ay nasa kalagitnaan pa kasi ng cross-examination si Attorney Mark Binluan kay NBI Regional Director Jeremy Lotto. Kinilala naman ni Senator Judge Miguel Zubiri ang masusing pagtatanong ng depensa. Subalit hiniling na itigil muna ang trial dahil sa gabi na at ipagpatuloy na lang ngayong Martes. Nilinaw naman ni Escudero na hindi nila nililimitahan ang oras ang depensa kundi tinatanong lang kung itutuloy pa ang pagtatanong o ipagpapatuloy ito kinabukasan. Kapwa naman pumayag si Binluan at defense panel na ituloy ang trial ngayong Martes. Samantala, nakatakdang humarap si Office of the Vice President Chief of Staff Soleika Lopez bilang ikatlong state witness ng prosecution panel laban sa vice presidente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi dapat daanin sa technicalities ayon sa House Impeachment Manager at Spokesperson. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Binigyan din ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers na dapat mag-focus ang publiko sa mga matitibay na ebidensyang inihaharap sa impeachment court sa halip na magpaabala sa mga umano'y maliliit na pagkakamali sa pag-type ng mga dokumento. Ayon kay Barbers, ang takbo ng magiging desisyon sa paglilitis ay nakadepende sa mga katotohanan at sa konstitusyon at hindi sa mga isyu ng typo o maling baybay sa mga papeles at investigasyon. Ipinaliwanag ng mambabatas na bagamat may karapatan ang depensa na busisiin ang bawat dokumento at iakyat ang anumang legal na usapin bilang bahagi ng due process, hindi dapat mailihis ang atensyon ng publiko mula sa pinakamatinding usapin. Ito ay kung nabago ba ang katotohanan sa mga lumalabas na clerical errors. Binigyan din ni Barbers na ang impeachment case ay pagdidesisyonan hindi ng typos kundi ng lakas na ebidensya ihahain sa harap ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa larangan ng palakasan, Reyes Cup at Philippines Open Pool Championship muling isasagawa sa bansa. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
10: Muling magtatagpo sa Pilipinas ang pinakamagagaling na billiards player sa buong mundo sa pagpapatuloy ng World 9 Ball Tour. Isasagawa ang ikalawang edisyon ng Philippines Open Championship mula October 20 hanggang 24 sa Gateway Mall 2, kung saan susubukan ni defending champion David Alcaide ng Spain na mapanatili ang kanyang titulo laban sa 128Q Masters. Pero bago ito ay magaganap muna ang inaabangang Reyes Cup mula October 15 hanggang 18, kung saan muling magaharap sa ikatlong pagkakataon ng Team Asia at Team Rest of the World. Muling pamumunuan ni Filipino pool legend Django Bustamante ang Team Asia na nagwagi noong 2025 kasama ang Pinoy players na sina AJ Manas, Carlo Biado, Yohan Chua at Aloysio Siap ng Singapore. Samantala ang German great na si Ralph Soke naman ang magiging team captain ng Team Rest of the World. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Nakita.
0: Ano pa kapiloso po mo?
2: Kung naging habit ko magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:49 ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Baguio City nakapagtala ng 41 COVID-19 cases. Publiko, pinag-iingat si John Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Inimok ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga residente at bisita sa lungsod na maging alerto, mapanuri at mag-ingat. Bakara nang naitalang muling pagdami ng COVID-19 cases sa summer capital ng bansa. Pinayuan ni Mayor Magalong ang publiko na magsuot ng face mask sa mga kumpulan ng mga tao. Iwasan ang pag-ipagkamay at mag-fist bump na lamang at pagtibayin ang kanilang immune system sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamin C. Batay sa tala ng Baguio City Health Services Office, nakapagtalang syudad ng 41 COVID-19 cases mula Enero hanggang sa kasalukuyan, kung saan 38 kasong napaulat sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ayon sa alkalde, 78% ng mga kaso ay kinabilangan ng mga healthcare workers sa mga ospital kung saan itinuturing ito bilang occupational in nature. Anya, agarang nagsagawa ang lokal na gobyerno ng koordinasyon sa mga ospital sa layuning mapagtibay ang surveillance case investigation at contact tracing. Sa kabila ng pagtaas sa bilang ng mga COVID-19 cases, binigyan na diin ni Mayor Magalong na nananatiling manageable ang sitwasyon kalinsabay ng pagbibigay kasiguruhan sa mga turista at residente na walang dapat ikalarma. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa punto na ito, meron tayong kilos gampaning pangpanguluhan. Pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon ng Phase 1 ng M-Terra Solar Phase sa Gapan, Nueva Ecija. Nakatutok doon si Raquel Bayan.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
12: Thank you.
11: Raquel? Raquel? Raquel? Parang mahina ang iyong signal. Subukan mo kayang pumaling sa kabilang side para makakuha tayo ng magandang-gandang signal. Go ahead.
1: Ayan, isang ilaman po yung iba dito sa pag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a pag-announce lamang yung pag-unveil ng marker ni Governor Marcos Jr. will get it on the official na pagpapasinayan dito sa phase 1 ng Merang Cotera Core Project. Sa kapangit na proyekto na ito, Chen, nagiging tayo sa magiging unang na malaking integrated for battery storage facility. Kasama niyo po na pwede na ng Marcos Jr. ngayon yung inang sa official nitong Entera phase 1 at bibigyan naman sa mga Marcos ng paunang briefing at paper nito proyekto bago sila tumungo ito sa tento na saan tayo para sa field property. So, babalik tayo siya sa table talk date. Ito muna nito na mula dito sa
8: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Maraming salamat, Raquel Bayan. Balita pa rin dito sa Luzon Agriculture Student Intern. Sumailalim sa on-the-job training hinggil sa oyster mushroom harvesting. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Myra Revilla.
8: Radyo Pilipinas. Report.
7: Sumailalim sa pagsasanay ang mga agriculture students ng Camarines Sur hinggil sa oyster mushroom harvesting, collection ng fruiting bodies at preparation ng mushroom sa pamamagitan ng paggamit ng 70% rice straw at 30% sawdust pati na ang 8 oras na pasteurization ng substrate. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa pagkikipagtulungan ng Mushroom Growers Association ng Naga. Ang grupong ito ang nagpapatuloy sa pagtulong sa pamamagitan ng hands-on learning opportunities para sa mga estudyante mula sa isang agricultural school ng Camarines Sur at bahagi ito ng kanilang on-the-job training. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa pamamagitan ng partnership sa Philippine National Police Project KKK o Kabuhayan Kaibanin Kapulisan. Ito ay may layuning palakasin ang livelihood o hanap buhay ng mga mushroom growers community sa Barangay Concepcion Grande sa lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Sustainable Agricultural Technologies, Capacity Building at Community Collaboration. Laking tuwa naman ang mga estudyante dahil naging bahagi sila sa pagsulong ng sapat na food security sa lungsod. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Sagoo, may gagawing pag-uulat si Antoinette Lingsit. Kadiwa ng Pangulo, isasagawa sa San Gabriel, La Union.
8: Radyo Pilipinas. Report.
12: Muling isasagawa ang kadiwa ng Pangulo sa Plaza Auditorium ng San Gabriel, La Union sa Hulyo 15 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Rizalina Quiros, na maliban sa pagbebenta ng mga sariwang ani at produktong pang-agrikultura ng mga lokal na magsasaka, ay makakabili rin ng halagang 20 pesos bawat kilo ng bigas sa ilalim ng 20 bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isasabay rin anya ang payout para sa mga may claims sa Philippine Crop Insurance Corporation at pamamahagi ng binhi ng palay para sa mga magsasakang hindi pa nakatanggap. Samantala, inanyayahan ni Quiros ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka na katuwang sa pagpapalakas sa seguridad sa pagkain at pagtaguyod sa mga lokal na produkto ng nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Tungo na tayo sa Cebu, 24 na driver sa Central Visayas binawian ng driver's license dahil sa paglabag sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act. Sports. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inaigting pa ng Land Transportation Office dito sa Central Visayas ang kanilang kampanya laban sa mga lasing na mga driver sa ilalim ng RA 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act. Ayon kay LTO 7 Director Attorney Wendell Dinglasan, sa ilalim ng kanyang pamumuno, umabot na sa 24 na mga driver ng motor vehicles ang nahatulan dahil sa paglabag sa nabanggit na batas. Pinakahuling na huli ng LTO 7 ay ang motorcycle driver na nakasagasa sa isang 67 taong gulang na lola na sa kasamaang palad ay binawian ng buhay nang isinailalim sa alcohol breath analyzer test ang driver na pag-alaman na lasing ito. Maliban sa pagkakakulong, ang mga nahatulang drivers ay binawian na rin ng kanilang driver's license at hindi na maaaring magmaneho ng mga motor vehicles habang buhay. Ayon kay Attorney Dinglasan na nagpapatuloy ang kanilang agresibong kampanya laban sa mga lasing na mga driver upang maprotektahan ang buhay at seguridad ng mismong mga driver, pasahero at mga pedestrian na gumagamit rin ng daanan. Pinasalamatan naman ni Dinglasan ang mga naging katuwang ng kanilang tanggapan sa kanilang kampanya sa road safety katulad ng PNP at Local Traffic Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa Mindanao naman, 3 arestado at higit 20 milyong piso na halaga ng smuggled cigarettes na samsam sa isinagawang checkpoint sa Misamis Oriental. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingog ang may dala ng balita.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nasa higit 20 milyong piso na halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes ang nakumpiska ng PNP habang 3 individual ang aresto matapos umanong suwayin ang isang border control checkpoint sa barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng 1,000 First Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company, Magsaysay Municipal Police Station at Regional Intelligence Division 10. Habang nagsasagawa ng checkpoint operation ng mga operatiba, pinara nila ang isang cargo truck para sa inspeksyon. Sa halip na huminto umano'y nilabag ng driver ang checkpoint at tinangkang tumakas dahilan upang agad itong habulin at maharang ng mga otoridad. Sa isinagawang inspeksyon na discovery ang 520 master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes na itinago sa ilalim ng mga bungkos ng hibla ng abaka, tinatayang umabot sa 20.8 milyon ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Dinala ang 3 naarestong individual kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Magsaysay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, 150 million pesos na halaga ng DTI Shared Service Facility Packaging and Labeling Hub sa Butuan City, target na makatulong sa mga MSMEs. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diez.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Opisyal lang inilunsad sa Butuan City ang SSF o Shared Service Facility on Packaging and Labeling Hub na itinuring na pinakauna sa buong Pilipinas. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga kasabay ng pagdiriwang ng 2026 MSME Development Week sa Caraga, July 13. Umabot sa halagang 150 million pesos ang itinayong hub sa ilalim ng programang SSF. Ang FSUU o Padre Saturnino Urius University na siyang recipient ang nag-provide ng lote at gusali. Layunin ng naturang SSF project ng DTI na ma-equip ang mga MSME o micro, small and medium entrepreneurs sa modernong teknolohiya at innovation-driven na support services. Inaasahang magsisilbi itong one-stop printing hub sa buong rehiyon na makatutulong sa MSMEs na maka-access sa mas abot kayang gasto sa pagpa-imprinta, packaging, labeling, prototype productions at technical assistance para ma-improve ang branding at packaging. Ayon kay DTI Caraga Regional Director Gate Hidalgo, 5 taon nilang pinag-aralan at pinaghandaan ang proyektong ito sa pakikipagtulungan ng FSUU. Ayon naman kay FSUU President Father Randy Ochige, makatutulong din ito sa mga entrepreneurship and marketing students. Aktwal nilang matututunan ang graphics and design at makapagbibigay din ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, May Diez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 14, 2026. Ang ating oras, isang minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
11: At ako noon po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Puffy, bringing hell into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa ato mga tigpaminaw utong dako mga kabantay, Martes na sad ug oras na para sa laing serye sa makasaysayanon nga Chika ug Advokasya. Uban ang inyong ubos nga alagad, inyong amiga sa kahanginan Grace Baquero. Yeah! Sa matag pulong nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaninyong tanan, nag-welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa nato sugdan ang ato ang topic for this Tuesday. Mga kabantay, let us acknowledge our hook-up stations nga mao'y nagpalanog sa ilang mga areas to sa ato programa diha sila mga areas. Starting off with DYPS BT Radio diha sa Tuboran. And of course, ang DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Maayo nga adlaw kaninyo tanan ug amping kamo kanunay. So ato ang topic karong adlaw mao ang bag-ulang gyud no nga na reorganize nga sangguni ang panungsod ug ang ilang nagkadaiyang mga komitiba, no? So lain-laing syudad parehos ra ang mga komitiba nga naglangkob sa kanang gitawag nato nga sangguni ang panungsod. So karon diri sa Cebu City giusab ang mga chairmanship sa mga sakop sa committee, no, sa yearly nga reorganization sa Cebu City 17th sangguniang panlungsod, no, last week ra siya. Diin usa sa nawad-an na og komitiba mao ang chairmanship ni Vice Mayor Tomas Osmeña. So before siya maoy nagda sa Committee on Education, Science and Technology, which is mag-focus talang gud siya karon sa iyang papel isip presiding officer. Kay ang katunga DOST ang Education, Science and Technology na committee dito naman gihatag ni Liga ng mga Barangay President Franklin Ong. So isip presiding officer, no, unsa man ang taha sa usa ka presiding officer. If ikaw ang vice mayor sa city council, ikaw ang gitawag nga presiding officer, meaning ikaw ang magduma ug mag padagan no sa tibuok session sa konseho. Okay, so bisan pa nga ang vice mayor part siya sa executive department or executive branch, isip ikaduhang labing taas nga opisyal sa syudad ang iyang nag-unang trabaho ubos sa Local Government Code, Republic Act 7160 kay ang legislative o antig pamalaod. Kaya apil na ni Ana, no, pinaka number one, sigid na ang tigduma sa session. Meaning, he will preside sa session sa council. So, sa city council, ilang session every Tuesday. No? So, na sila'y kaupat sila mag-meet sa isa kabulan unless lima kamartes ang kaning buwana. Usap po sa if presiding officer ka, not allowed ka mo vote. No? Unless na ay need a break o tie. Meaning, you will only vote if it means breaking a tie. Okay, so usapot sa yung tahas to isip presiding officer magpirma sa mga approved nga mga balaod or ordinansa. Okay, nya siya po ang tig-appoint o magduma sa administrative staff. So, ang pag-appoint except ang kanang secretary sa SP Secretary kay wala dili siya may ma-appoint na kay kinahanglan upon recommendation by the City Council. Okay? So, kana, tungod kay nawala man ni Vice Mayor Tommy Osmeña ang Committee on Education, Science and Technology, dito na nagihatag ni Liga ng mga Barangay President Franklin Ong. And of course, nagpadayon gihapon siya nga maoy nagdala sa kalihukuhukan sa barangay isip siya man ang ABC President. So, matawag na to siyang ex-officio city councilor, kauba ni SK Federation President Rhea Hacosalem. Okay? Tungod usab sa maong reorganization, nasaka ang baguhang kunsihal nga si Winston Pepito human makuha ang pag-uyon sa majority. Aron mahimo siyang bagong majority floor leader. Puli siya ni Kunsihal Dave Tumulak. So si Kunsihal Pepito o si Kunsihal Tumulak, they belong to one political party. Okay, so arin na po ta, unsa mag-role po sa majority floor leader? Nganong importante man na? Ang majority floor leader, mao ang nagsilbing traffic director sa mga discussion sa mga balaod nun. Okay, so pasabot, tungod kay ang majority floor leader na to karon, mao naman si Consel Winston, siya na ang mango sa majority nga grupo aron masiguro nga mapasar ang mga priority programs o legislative agenda. So, number one, magduma siya sa dagan sa session. Floor management, iyahana. Meaning, iyang i-make sure na rules of procedure are being followed. Siya ang magbantay nga masunod ang insaktong balaod o patakaran sa session. Meaning, ang internal rules of procedure gi-follow gyud. Unya, kaning sponsorship. Si Consminister Sad ang mo-coordinate kung kang kinsang konsihal o magbabalaod ang mo-sponsor o mo-dipinsa sa usa ka particular nga proposed measure sa konseho. Kay appeal pod sa role ni Consel Winston ang political strategy o consensus building. Meaning siya ang tigpanaghiusa sa baruganan sa majority nga bahin sa konseho. Kung naay mga sensitive or controversial nga issue, siya ang mo-initiate og caucus. No, caucus ka naman siya private nga meeting sa dili pa mag-start ang session. Aron plantsahon ang mga pagsupak o makabot ang hiniusang desisyon. Aron igabot sa council session, dili na maglangay. Munang naatay, caucus. Okay? Kasagaran no, mahitabo ang caucus. Kaya itong ang naglangkob sa Osaka Council kay dili na ay majority, na ay minority, ana. Munang naagyod. No, but of course, naagyod gihapoy if ever no, na ay, if ever ang inyong council kay majority gid mo kanang usahay magdantugi paganino ang kauban ng partido mo na magneed gid og caucus. Si Consel Winston Sar gitawag pwede sa liaison no kay siya ang magsilbing tulay tali sa executive department, siya ang bridge sa executive department pananglitan ang mayor o ang barangay captain sa part sa barangay o sa legislative body aron masiguro nga ang mga plano o mga programa sa administrasyon masuportahan sa gikinahanglan ng mga ordinansa o pundo. Okay? Laktod nga pagkasulti. Kung ang presiding officer nga si Vice Mayor Tomas Osmeña ang nagsilbing judge o moderator sa session, ang majority floor leader na si Cons Winston mao ang captain of the team. Okay, siya ang nagpadagan sa tinuod na trabaho o diskusyon sa hawanan aron mahimong hapsay, paspas o productive ang pagpanday o balaod. Okay, muna no, sumag, muna mahibong ta, importance sa ilang mga title, diba? For example, nagpabilin gahapon si Consul Joel Garganera sa iyang pwesto isip First Assistant Majority Floor Leader. Napagiday na, no? Samtang si Consul Francis Esparis nagpabilin usab nga Second Assistant Majority Floor Leader. So, napagiday gapon ingon ana. Naputay gitawag o President Pro Tempore. Mauna si Consul Philip Zafra. While si Consul Bebs Andales ang naghupot sa posisyon isip Minority Floor Leader ug si Consel Alvin Arcilia ang nagsilbi nga assistant minority floor leader. So makita nato nga matag grupo, whether majority or minority, they are well represented, no, ken kanitungod aning ilang tahas nga kihatag. Okay, ang pagsaka ni Consel Pipito nagdala usab og dugang nga responsibilidad niya. Ngano man kay siya man karon ang chairman sa scholarship committee. Iyaha pa na ang LGBT and Family Affairs Committee nga kanhi gipanguluhan ni ex-official member Ria Hakosalem. So ang katong scholarship committee before naana siya ni Councilor Philip Zafra. So kana ano daghan kay siya committee si Consel Winston, naapagyapon niya ang pagka-chairman sa Committee on Transportation. Kinumatog pa ni siya. Kadaghan na niya committee ba? Na siya, di ba siya ang majority floor leader, scholarship committee chair, LGBT and Family Affairs committee chair, unya iya po ng Committee on Transportation. Saan na lang dyan, no? Pagkakana niya committee. Pero no, sige lang, no? Kanilabi na kaninga, nang nagit ay heart for service, walay daghan or walay gamay na committee. If ang ato ang purpose is to serve the entirety of Cebu City. So, arita ni Consel Harold Go, no? So, siya mo ni sa Committee on Labor, Employment, Cooperatives, and Livelihood. Gikan na siya ni Councilor Attorney Mikel Rama. So, kaning Committee on Labor, Employment, Cooperatives, and Livelihood, dugang pa ni nga committee ni Consel Harold Go, kay siya man originally ang nagdala sa Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ug Urban Planning. Ang bugat-bugat sa niyang mga komitiba, no? So, atong hisgutan, unsa man ning Committee on Labor, Employment, Cooperatives and Livelihood o Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, apil ng Urban Planning. Kay kahinumdum ko, nakagunit sa dani si Consel JP Labellias about JP Labellias, JP Labellia kaning about sa cooperative, no? Kay nahiskutan man nato last week, no, nga pag-guest ni Councilor JP Labellia diri, nahiskutan man nato nga si Daddy mamanggito ang iyang ana partner niya, no, sa cooperative nga committee ni Councilor JP. Katus Daddy mulingkod gito sa lamisa ni Consel JP. Di gito mauwaw, grabe nga mo nang himo ng mentor ni Councilor JP Labellia si Daddy when it comes to cooperatives. Kay muna, si Daddy, expertise po na niya ang about sa cooperatives. Muna, no, so muna ang mga kumitiba ni Consel Harold Go. So, muna, bugat-bugat sa Jidney. So, atong tagsa-tagsaon. Unsa man yung about sa Committee on Labor, Employment, Cooperatives, and Livelihood. Kini nga committee, nakatutok sa kaayuhan sa mga trabahante, of course, no, kay do kuan man siya labor and employment, no, sa atong syudad og nagsiguro nga patas ang sweldo og luwas ang working conditions. Pasabot ang kaning mga trabahante nato, di gyud sila maalkanse every time na sila silang workplace, positive ilang workplace and conducive for working good, no. Kang Consel Harold Go po na mapunta ang livelihood programs. Siya ang magduso og mga programa nga maghatag og panginabuhian ilabi na sa mga nanginahanglan o kadto mga nawad-an og trabaho, di ba? Kapitana. Kap, thank you for watching day ni Kapitan sa Poblasyon Pardo, Kapitana Daniel Lim, no? Thank you kay sa imo nga pagtan-aw, Kap. And about sa cooperatives, si Consel Harold Gopod ang mag-abag ug mag-monitor sa mga kooperatiba diri sa Sugbo aron matabangan ang mga gagmay negosyante ug komunidad nga magkahiusa para sa ilang pinansyal nga kalambuan. So kani palang daan kaning first, no, Committee on Labor, Employment, Cooperatives and Livelihood, murag kani bugat na ni. Naapagid niya ang iyang original nga committee, which is Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship. So kani nga committee mo niya magduma sa dagan sa negosyo o pamatigayon sa syudad. So di naman na lumad di naman na limod na to no nga si Councilor Harold Go, sila nang tag-iya sa Harold's Hotel. So kaysa ka na si daddy dito, kay Migom ka na si daddy o si Harold Go, no, ang papa ni Consigal Harold Kendrick Go. So ang kaning Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, mupod ni ang pasabutan ni si Consul Harold Go ang maghimo o mga balaod o ordinansa nga makapadasig sa mga negosyante, whether local or foreign, nga mo invest sa Cebu City. No? So, appeal ni ani nga committee mao ang pag-atiman sa mga MSMEs, micro, small and medium enterprises. Appeal na ang mga sidewalk vendors o gagmayng tindahan aron mahatagan sila og incentives, mga training og saktong lugar nga kapamatigayan kung asa sila makapaninda. No, kay labi na mahal na kayo ang mag-abang og lugar para makapaninda, kinahanglan pa jud kag mga advance deposit ano no. So kaning committee ba ni Consul Harold Go mauni ang nag-atiman sa ato ang micro, small and medium enterprises, apil na mga sidewalk vendors og mga gagmayng mga tindahan. Apil pa sa committee ni Consul Harold ang consumer protection. Okay? Pagsiguro nga patas ang kompetisyon sa merkado o protected ang mga mamalitay batok sa mga mapahimuslanong presyo o peke nga mga products. So kaninga committee ni Consul Harold, siya mo'y ma-make sure na we consumers are protected, na di ta mapiki sa presyo o di ta mapiki sa produkto. Okay? So last niya committee mao ang Committee on Urban Planning and Zoning. Oh, kani di ko gananan ni committee ba ako taganan di ko gananan ni. No, kay bugat kay siya nga committee kaning urban planning. Kay kani nga committee mura kag architect, no? Kini nga committee ang arkitekto sa physical nga kalambuan sa syudad. Oh, pareko daning nanginaw na to na kapitan sa Poblasyon Pardo, Architect Danny Lim. Ikaw si Harold Go, ikaw ang architect sa physical success, no, or development sa atong syudad. Aron dili magkagubot ang pagtubo sa atong syudad. Iyaha na. Apil pa na sa kang Consul Harold ang zoning ug land use. Meaning, siya ang mag-aprobar o mag-regulate kung asa dapit pwede magtukod o mga subdivision ng mga residential, mga pabrika or industrial, o mga mall or building or under na nasa commercial. So, kanang dapita, kana pa lang, no, kanang zoning and land use, higit ko ganana na nga committee, kaya rang kakapoy, bugat, no, bugat. Kay imuha na tanan, residential, industrial, commercial, ikay mag-regulate asa pwede magtukod aning mga establishmento. Magtukod ba ng subdivision, factory, mall, or building, kapoy, diyan ang kumitibahan, no? Kana siya. Apil pa na sa kang Consul Go ang sustainable development. Siya mo ay magplano kung unsaon pagbalanse ang paspas nga modernisasyon sa syudad. Makita dyan na ito, no? Paspas yun ang modernization sa atong syudad. Imagine na, mamura na gahapon nagitukod ang SM Seaside Arena. Nakaroon, humana ang bini. Oh, and then, daghan na kaayong naka-line up na mga events diha sa arena. Nga amog yung giat nga no katong PBA no kay manuwa lagi sila dundon mga kabagnot silang kalos mo jud mga giat ngan no. So makita jud nato nga paspas ang modern

0: preserved. Oh, di ba? Daghan kitag mga historical sites diri sa Cebu, labi na katong kaning dapit sa City Hall, no? Magellan's Cross, ana. Napa ni daghan diha sa Parian. So kana i-make sure na nga ma-preserve gid na nga mga sites. Apil pa tungod kay urban planning man, apil pa na sa problema. Ay, alam problema ka, negative ra kayo. Apil na sa tahas ni Konsehal Harold Go ang traffic ug infrastructure integration. Lahi ang committee chair sa infra, pero ang tahas ni Konsehal Harold Go, siya maoy makikoordinate sa uban pang agencies aron masiguro nga ang mga bag-ong building o commercial zones na ay saktong parkingan. Naidako nga dalan o dili makasamot sa traffic o kung ba baha. No? So meaning, dili siya maoy nag-chair sa infra. Kaya na naman tayo chair sa infra. Si Councilor JP Labella, yan naman itong hisgutan, no? Last week, ang lugar sa Kangkons Harold Go, siya mo'y mag-coordinate sa other agencies to make sure na ang mga bagong building or commercial zones nga itukod na ay parkingan, na idako nga dan, o di makasamot, makadugang sa problema sa traffic or problema sa baha. Okay, pasabot, ng magtukod og building, na agay saktong drainage plan. Diba? Na ay plano sa asa magparking. Sus, daghan kaayo. Sa una, maglisod big parking sa City Hall. Nimi ganahan mo itong City Hall. Kaya kapoy kay magitag parking. O, kato sa akong daddy, sa ato mo parking sa parkingan ni Council JP Labella. Ano na to siya kahon house? kay meeting lagi sila. Pero karon dako-dako na ang parkingan sa City Hall. Ato kadapit sa ABC building. Diha dapit sa Puso Village, no? Pwede na ka makapark diha. Muna ana na pud mi magparking, no? Di ta mapatagag parking kay makasala ta. And sa laktod nga pagkasulti, ang kaning committee ba ni Councilor Harold Go nga labor and livelihood maoy magatiman sa tao og iyang paningkamot. Ang trade and commerce nga committee maoy magatiman sa merkado ug negosyo. Ug ang urban planning maoy magatiman sa structure ug saktong location aron kining tanan magmalampuson ug dungan. Okay? So kani di ang mga committees under ni Councilor Harold Go, they are all intertwined. Connected gid sila, mao gid siguro gihatag siya sa usa ka konsehal. Ang labor and livelihood, trade and commerce, urban planning. Dili siya tumo-tumo nga committees. Dili siya sayon nga committees. In fact, no, kay mga ako yan, kasi siya syudad, di kong dawat na. Nagabugat ka siya. Uy, amat lang. No, siguro kay, hindi na nibugat ni Konsehal Harold Go kay negosyante pa siya, no. Ana nya batan-on, no, the fire is in him always, kay batan-on nya ang passion is nanagid niya kay na former number one councilor ba pud na siya sa barangay Kamputaw before he venture to another journey which is ang iyang pagkakonsehal sa syudad. So before tama commercial atong i-acknowledge din, no, ato ang mga viewers for this morning. Atong balikon kay nagtan-aw gyapon karon ato ang kapitan sa Poblacion Pardo, architect Daniel Lim. Thank you for watching also sa iyang wife, no, nga grabe kakugihan, o former kapitan po sa Poblacion Pardo, Mami Althea Lim. Wow, regards to mo diha, Mami. And of course, atong DYAJ Sambuan, no, di ginan na to kalimtan. Good afternoon, Ma'am Gigi Sanchez, ang Sir Kino, nag-Ma'am Grace Baquero, lanug-lanug na ta sa Sambuan, Cebu. No, thank you, kaayo diha. DYAJ Sambuan, hinaot nga, makana po ta, no, sa Sambuan. So, atong tiwaso na tong topic, about na po sa uban pang mga komitiba, humananing mubong pahinomdo.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, absurdo. puso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural.

0: ating piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Maglactopavi araw-araw. Natural ang galing.
1: Paanyong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating pong problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health, ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ng immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
2: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 ka lain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City. Duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet.
3: Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advocacia. Oras tato karon alas 12:37. No, so atong gibiyaan na topic of course ang mga nagkadaiyang komitiba karong bag-uhay lang nga sanggunian ang panglungsod sa Cebu City. So karon gihuptan gihapon ni Consul Dave Tumulak ang Committee on Budget and Finance ug ang Committee on Disaster Risk Reduction, Safety and Climate Change. So gihatag usab kaniya ang chairmanship sa Health Committee nga originally giduma kani adto ni Councilor Michelle Siliona. So kani dibug at sad ni nga mga komitiba, pat kani nga mga committees kani disaster health ganahan ko ani committee except lang ng finance no kay di ko ganahan aning aning budget na finance labad sa uho. Pero mo lagi no, pero sa barangay, ako may agad ang committee on budget and finance. Pero agad ay choice. Ana, kinahala magtuon. No, di mapatanga-tanga, ana. So, unsay role sa Committee on Budget and Finance o ang Committee on Disaster Risk Reduction, Safety and Climate Change o Health Committee? Sa legislative body o sanggunian palungsod sa Cebu City, ang mga committee ba maoy nagsilbing gulong ng makina, no? So, sila maoy maghatag og giya nga hapsay tanan ang ilang daghan dito sa council. So kaning budget committee on budget and finance giila kini nga usa sa labing gamhanan og influential nga committee sa council. Tungod kay kini ang nagkupot sa panalapi sa dakbayan. Kalabat sa o, ikaw mo'y mag-review sa pundo og appropriations. Meaning, si Konsehal Dave, siya ang, na, ang mag-una nga mususi, mo-repaso, no, og annual budget sa dakbayan. Lakip na ang mga supplemental budgets nga isubmit sa executive department. Nakakapoy oro yan ang kubitibaha, no? Apil sa iya ha, ang oversight. Siga mo oversight sa gastos. Siguraduhon ni Consul Dave na ang paggasto sa panalapi sa syudad na subay sa husto nga proseso. Balaod sa procurement o priority nga mga project sa syudad. Diba? Diba, Consul sa Mambaling, Consul Edwil Managbana, thank you for watching. No, so, muna siya, kakapoy bayaan ng ikaw ay matawag nga tigpanalipod no sa panalapi sa syudad, making sure that proper process is being followed. Ang procurement laws, ki-follow siya para sa priority project sa syudad. Kana, so Committee on Budget and Finance, no? Sabad sa O. Sunod ang Committee on Disaster Risk Reduction, Safety and Climate Change. Kini nga committee ba maoy nagtutok sa proteksyon sa kinabuhi o kaptangan sa mga sugbuanon batok sa kalamidad o sa nagkausab nga climate, no? O, di ba? Kawa ka ron. Bag-uragay na human si Inday, si Juicy, gusto na po mo salida, no? So, kaning sa disaster nga committee, kuan gyud siya, resilience and preparedness gyud ni. Kana si Consul Dave gyud no, di naman gyud ni limod. Iyaha gyud ni nga committee ba. Sa una pa gyud, angayan gyud kay siya diha. Siya mo tig-review sa mga policies kabahin sa flood mitigation, dredging sa kasapaan, mga landslide prevention. Ilabi na nga ang Cebu City, dali ra kayo bahaon o prone sa trahedya kung mag-uwan o kusog. Diba? Maski ganun di mag-uwan o kusog, maski inday-inday lang. Diba? Grabe na kayo. O, iraki kayo mo bahaan ng natong syudad. Apil na sa komitiba ni Councilor Dave Tumulak. Flood mitigation, dredging sa sapa, mga landslide prevention measures, iyahan na. Climate action, siguraduhon ni Consul Dave na ang mga plano sa syudad like local climate change action plan, haom sa national nga directives like national adaptation plan aron mapanalipdan ang kalikupan o mapalambo ang paggamit sa renewable energy. Okay, muna no, so dapat mo follow ta kung mohaom ba ang atoang local climate change action plan sa plano pod sa national adaptation plan. Dapat mo coincide atong plans, dili siya mo bangga no, dapat ano gyud siya mo coincide, mo fit in para smooth ang dagan sa atoang actions when it comes to climate change. Apil pa sa kang Councilor Dave Tumulak ang public safety. Meaning, paghimo og mga lagda og regulasyon para sa kinatibuk-ang kaluwasan sa publiko panahon sa emerhensya. Okay? Muna nga, di ba, nabot na to sa point na kunay mga kalamidad, ang ato masusunod na si Consul Dave Tumulak. ana yung impact na to. No? So, apil sa iyang committee, ang health committee. Pasabot, iyan na ang Committee on Health, Hospital Services and Sanitation. Kini nga committee ba maoy magduma sa kinatibuk-ang kaayuhan, serbisyong medikal o kalimpyo sa dakbayan. Ari sa serbisyong medikal o hospital, si Cons Dave ang magunang mo-oversee sa operasyon o mga pundo sa ato ang mga atong pangpublikong pasilidad sa panglawas, especially ang pagkumpleto o pagpaandar sa Cebu City Medical Center o mga health centers sa matag barangay. Okay, apil na sa iyang tahas, no? O, okay pa ba niya ito ang Cebu City Medical Center? O, wala ba't yung mga reklamo? Anak na amang gani, under na sa committee ni Consul Dave. Ang sanitation o kalimpyo, paghimo o mga ordinansa bahin sa saktong paglabay sa basura, sewage treatment o mga kampanya batok sa mga makatakod na sakit like like mga sakit nga dengue, typhoid, ana. Apil pa na sa iya kay sanitation man na kung limpyo lang ang palibot, no, walay mga lamok, ana. Minus ang ato ang cases sa dengue nga statistics. Sa health programs, mag-ugmad si Cons Dave og mga lehislatura nga maghatag og libreng tambal, check-up og dinalian nga medikal nga tabang alang sa mga kabus og ninginahanglan nga mga constituents. So, kabaw man tanong na naatay PhilHealth yakap, pwede regid mo mo-open sa egov.ph. I-open niyo dito, scroll, pangitaon ninyo ang PhilHealth yakap. Rehistro mo dito kaing kaso magkinahanglan mo tambal, check-up, naara na dito. Naatay 20,000 kada tuig na pwede na itong magamit. However, ang PhilHealth yakap mo ay mangita o clinic o asatan nga clinic mo adto. Mo na nosok. Ang kaning gibutang na maghatag og libreng tambal na ay mga barangays nga naay butika sa barangay. O sana ni ana, why pagdapig-dapig akong barangay, no, barangay Punta Princesa. In fact, yesterday lang nagpost among kapitan nga among kapitan Junandales nga nag-replenish na ang among butika sa barangay sa mga basic na mga tambal. Okay, so katong mga tagapuntahanon, no, maayong udto na turiha. If pagkinahanglan mo og tambal sa ubo, sipon, hilanat, mga losartan, amlodipin, unsa pa na diyang kana, no? Especially katong na mga resita adto mo sa atong butika sa barangay. That ay yung resita kay basin na ana, no, nga ataan ng mga tambal na inyong gikinahanglan kana pa ba inyong gastuhan og ipalit. No, ato na lang nagigahin sa lain nga mga galastuhan inyong kwarta. So kana mga vitamins na apo dita ana, guys, ha. Sa amo ang butika sa barangay. So ang sa inyong barangay, pwede na pod mo mangutana sa inyong respective barangay sa kap, kons, na batay butika sa barangay. If watay butika sa barangay, asa makunin nyo pwede ma-endorse para makapangayo kog libreng tambal, libreng pa-check-up. Okay, so ang mga kabarangayan nato na ay mga health centers, na ay doktor, na ay nurse, depende on sa schedule. Na ay mga barangay health workers nga andam og tiunay nga mo serbisyo, no, para ninyo mga katawhan. So karon si Attorney Mikel Rama, Konsehal Mikel Rama, nagpadayon sa iyang Committee on Laws, Ordinances and Styling. Kaning committee baha, mura na siya simple paminaw, no? Pero bugat sad ni oy. Kaya ang Committee on Laws, Ordinances and Styling, usa sa labing gamhanan o importanteng committee sa council. Kay siga, Cons Attorney Mikel, siga ang magsilbing legal gatekeeper o pangunang tigsala sa tanang mga balaod sa dili pa kinihingpit nga apurbahan sa tibuok dakbayan. Meaning, kung walay pagtugot o rekomendasyon gikan sa Committee on Laws, lisod makalusot ang mahimong legal nga balaod ang bisan unsang sugyot sa sugbo. Maudi ay nga kaninga committee ni Attorney Councilor Mikel Rama usa sa labing gamhanan og importante jud na committee kay siya mo gitawag og legal gatekeeper. Okay? Siya mo review kung angay ba ni or naaban ni siya ni conflict nga local or national laws kaninga balaod nun. So kaning Committee on Laws, Ordinances and Styling kasagaran gigunitan gid ni sa mga konsehal nga naay background sa abogasiya or hanas ta kayo sa legislative process. Sakto gid kayo. Karon kasamtangang 17th Cebu City Council kini gipanguluhan ni Attorney Councilor Mikel Rama isip chairman. So angay ra gid kay na siya diha. No? Kano laing batanon da kay batanon di ay karon nga ko ano nga batch sa City Council. Next kay ang under ni Konsehal Pastor June Alcovero ang Waykulba. Ang Waykulba sa konseho, no? Nagpabilin gihapon niya nga nagpabilin gihapon nga siya ang niduma sa Committee on Senior Citizens Affairs, Markets, Games and Amusement ug Agriculture and Rural Development. So, ari ta magsugod sa Committee on Senior Citizens Affairs. Iyang role, mag-atiman sa kayuhan sa mga elderlies, no? Si Konsehal June Alcover ang mupanday ug mga ordinansa para sa benepisyo like financial assistance, proteksyon ug mga programa nga naghatag og dungog ug pagtagad sa mga senior citizens. So bag-uhay lang ni dawat ato ang mga luluglula sa ilahang quarterly nga financial assistance. So 3,000 to siya nya sunod na pod kay September, no kana. Arita sa Committee on Markets, no, ang role ni Konsehal June Alcover ani siya maoy muduma sa mga pampublikong merkado like carbon market ug mga satellite markets. Siya ang mag-regulate sa operasyon sa stalls, sa sanitation, abang ug mga patakaran para sa mga vendors ug mamalitay. Mahong makabantay mo saba jud na si Konsehal June Alcover basta about na sa mga market ug mga vendors. About po sa Committee on Games and Amusement, ang role ni Konsehal June Alcover, siya mo'y mag-regulate sa tanang matang sa kalingawan. Sugal nga gitugutan sa balaod. Unsa man ang example ani? Cockfighting o sabong, bingo o casinos. Sugal din ang bingo. Oh, sugal din, ano? Umbot lang. Faran ako di siya sugal. Kaya wama siya pusta. Ah, ang sama. Ayapod na ang competition sa sports o uban pang recreational activities aron masiguro nga legal o hapsay ang daga ni ining tanan. Labi na kaning cockfighting o sabong, no? Nga basta na yung pista, may bula ka lang dinaganay na, nabiyaan ang chinilas. Sus, gatari, day. Nga na yung mga polis na nga ni Igor na dito, mamista, no, ang polis. Sus, nabiyaan ang mga manok town. Kaya nga panari. No, so, appeal po sa committee ni Cons June ang Committee on Agriculture and Rural Development. So, role ni Cons June Alcoverani, siya ay mag-atiman sa mga mag-uuma. O, di ba? Maunang, vocal sad na siya about sa iyang concerns about sa mga farmers kay iyaha day ng committee. Say magatiman sa mga mag-uuma, mga farmers na to. O kalambuan sa mga bukid nga barangay, mountain barangays. Sa Cebu City, naarabagitay mountain barangay sa north o mountain barangay sa south. So iyaha na siya ang magpasiugda o suporta sa panguma. Maghatag og libreng liso, abono, kanang needed na technology o mga equipment, no, kanang new equipment, no, iyahan na. Siya mo ay muhatag proteksyon sa yuta o panginabuhian sa gawas sa sentro sa Dakbayan. Iyahan na ang bukid. Mogudi ay, no, magabantay tayo sa baaning cones o about aning mountain barangays on iyahagid ay na, no. So, nagyot siya with all the rights, iyahagid ay na. Okay? So, arita, humanamata ni Cons June Alcover, ali na po ta ni Konsehal Pangkoy Espares. Ang tinood nga, kasi makatagaan sa tinood nga ni Pangkoy, pangkrasyo, o, oh, diba? Pero na ilhandi siya sa nga, Pangkoy, no? Si Ginhawa Delphine. Iyahapon na ang Committee on Social Services. So, ang Committee on Social Services mauna ang nag-unang tigplano o tigtunid sa mga programa para sa kaayuhan sa komunidad ilabi na sa mga nanginahanglan. Unsa man ni pag-atiman sa vulnerable sectors. Kinsa man ni mga gitawag na tong vulnerable sectors? Mga senior citizens, PWD, solo parents, mga bata, mga kabus ka pamilya under na ni Councilor Pangkoy Espares. Siya mo ay magpasiugda o magduso o mga polisiya to protect. No, maghatag og proteksyon o kaayuhan sa atoang mga vulnerable sectors. Apil pa sa Kangkonsehal Pangkoy Espares ang government aid o kaluwasan. Siya ang magpas o saktong pag-apod-apod sa tabang sa gobyerno. Like financial assistance, feeding programs, mga emergency relief kung naay kalamidad. So, hand in hand sila ni Councilor Dave Tumulak sa Committee on Disaster o kaning Kangkonsehal Pangkoy, which is Committee on Social Services, especially if magnita mag-apod-apod o mga ayuda, mga labi na kunatay relief operations. Okay? Apil pa sa Kangkonsehal Pangkoy ang livelihood o community welfare. Si Cons Pangkoy ang mupaluyo sa mga programa sa pinginabuhian, yung livelihood training o koordinasyon sa Department of Social Welfare and Services sa syudad. Aron masiguro nga duna sila igong pundo para sa mga social programs. So meaning, in close coordination po si Councilor Pangkoy sa head sa DSWS nga si Ma'am Baby Portia Basmayor. Okay, meaning, sa mubo nga pakastulti, si Cons Pangkoy ang kasing-kasing sa konseho. Siya ang magsiguro nga way mabiyaan nga sektor sa kalambuan sa syudad. Ganan ko sa committee ni Councilor Pangkoy, kay siya ang heart of the council, kasing-kasing sa konseho. He will make sure that no sector is being left behind. Okay? Arita sa kang konsehal, atong ex-officio nga City Councilor ang SK Federation President Rhea Jacosalem. Of course, di ginamawala niya ang Youth and Sports Development kay Yaha Duna nga committee. In the same manner nga sa kang ex-official City Councilor Aliga ng mga Barangay President Franklin Ong, iya Duna ang about sa mga barangays, no, being the ABC President. Okay, arita kang Councilor Haring Iran. So ato na pud na siyang na kuan diri no, na guest diri sa Chika ug Advocacia. Naarag hapon niya ang Committee on Public Services. Ang kining committee baha mao'y nagunang muduma sa pagpalambo, pagmintinar ug pagmonitor sa mga batakang serbisyo ug infrastruktura para sa publiko sama sa utility ug komunikasyon. Si Cons Hari amo monitor o mupalambo sa mga serbisyo sa kurente, tubig, communication, internet sa tibuok syudad. Diba? Sa among barangay, naagid mi Cebu City Wi-Fi, salamat kayo sa Cebu City Government, o especially ni Wi-Fi man sa syudad, no, nga si Councilor JP Labella. In close coordination po na si Councilor JP og si Konsehal Hari when it comes to communication and internet sa tibuok syudad. Okay? Apil sa komitiba ni Councilor Hari ang basura og sanitation. Siya mo'y mo siguro nga hapsay og limpyo ang pagduma sa basura, waste management og uban pang mga serbisyo sa sanitation. Infrastructure sa komunidad. Si Cons Hari ang muatiman sa mga pampublikong pasilidad sama sa minteryo, drainage o mga pampublikong luna. Okay, so in close coordination po siya ni Councilor JP as the Infrastructure Committee Chair. Magtuon sa si Konsehal Hari unsaon pagpanday og mga ordinansa o resolusyon aron mas mapanindot og mapadali ang paghatag og serbisyo ngadto sa mga Sugbuanon. Sa laktod na pagkasulti, si Konsehal Hari ang magsiguro nga ang mga serbisyong gikinahanglan sa matag adlaw nga dagan sa komunidad naglihok og tarong. Basura, kurente, tubig, sus, kakapulan kumitibaha, but kung ako'y City Councilor, ganahan sad ko ani nga committee. challenging siya. Naghanang labat. As in, no? Unya, ang kang Konsehal Edgardo Labella II, also known as Councilor JP Labella, siya mo'y nag-head gihapon sa Committee on Infrastructure. Okay, so, ato naman na nisgut na last week, di na nato balikon karun, kay na thoroughly na-discuss naman na ni Konsehal JP when he was here in Chica, og Advocacia. Arita sa kang Konsehal Joel Garganera sa Environment and Energy. Sa simple na pagkasulti, ang Committee on Environment and Energy sa Cebu City mao ang nag-unang tigpalawig o tig-usisa sa mga polisiya o balaod nun na may kalabutan sa pagpanalipod sa atuang kinaiyahan no environment o sa supply sa energy sa Dakbayan. Okay, so maghimo siya ang mga balaod against pollution no sa hangin, sa yuta, sa tubig, and to make sure na ma-preserve ang atuang mga watersheds o natural nga resources sa syudad. Iya po na kang Konsehal Joel ang solid waste management. He will monitor sa pagpalambo no sa sistema sa saktong paglabay o pagproseso sa mga basura like segregation and recycling. Maunang siya maoy gitagaan og siya maoy nataha sa about atong binaliw. Okay, iya haman din ning committee. Energy security and sustainability, siya maoy muduso og mo evaluate sa mga projects para sa kasaligan nga supply sa kuryente. Lakip na ang pag-promote sa renewable energy like solar power aron maminusan ang carbon footprint sa atong syudad. So dako kay tabang ang solar ha. So hinaot nga napot ay mga solar sa atong mga kabalayan, not only sa atong mga kabarangayan. And sa kinatibuk-an si Cons Garganera, Joel Garganera, siya ang tigbalansi nga ang pag-uswag og industriya sa Sugbo wala naguba sa kinaiyahan og adunay igong energy para sa tanan. Oh, so nindot nula lain sila tahas, lain sila role nga to play. Di ko sila magsinapaway kay lain man sila mga responsibilities. Si Councilor Philip Zafra ang in charge sa Committee on Animal Welfare and House Rules. So napoy mga miyembro sa minority bloc nga nagpabilin usab sa ilang mga gipanguluhan nga mga komitiba. Like si Councilor Paul Labra, siya gihapon ang committee chair sa public order, ug si Councilor Naiza Archival sa Tourism, Arts and Culture, mga Sister Cities Relations ug sa Big Brother program. Sa laing bahin, si Councilor Michelle Siliona, uban nila ni Councilor Alvin Arcilia, Councilor Bev Sandales, o Councilor Jose Lorenzo Abellanosa, nga pulos mga sakop sa minority bloc, wala na'y gigunitan nga bisan unsang komitiba or committee chairmanship human sa maong reorganization atong last week. No, last week ba to? So, muto siya, no, ang naglangkob sa tanang komitiba sa atuang sangguniang panglungsod. So, makita nato nga although na ay mga committee chairmanships no nga ay naay mga committee nga naay mga konsehal di ay nga wala matagaig committee, but still they are part of the entire Cebu City Council. So kaning kung ikaw ang chair na pa magkay vice chair na kay members, although naay mga sakop nila na walay committee chairmanships, they still fall under sa lain-lain na mga committees no sa City Council. Okay, so salamat kayo sa pagpaminaw sa atong kapitan sa Barangay Capital Site, Kapitan Kelly Quijada. Thank you for watching. Kap Kelly, ikaw din ha akong guest in a Thursday, no? Nitanaw gid siya kasi akong guest in a Huwebes, no? Sa mga taga Capital Site, no, magkita-kita ta ninyo ini ka Huwebes kay inyo halangdon na kapitan na very active nga kapitan niya sa Capital Site, Kapitan Kelly Quijada, mo'y ato ang tinamod na bisita anang adlawa. So hinaot ta daghan mog nakuha nga mga pagtulunan no when it comes to sangguniang palungsod ug sa mga kadaiyang komitiba. Pasabot ana nga they will be working hand in hand kay one committee will not work alone. No, one committee cannot stand on its own. it has to reconnect, no, and revitalize the harmonious relationship between sa city council. So salamat kayo sa inyong pag-uban na mo karong adlaw. Dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon o kapsay nga Cebu City. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlawa sa chika o advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maaniyag na si Engineer Gigi Sanchez, atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, o sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana, o kini ang chika o gadbukasiya mayong hapon.
4: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Bungkong tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasan, kuwan niyang kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ko, kuwan niya plas o salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyara, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Oga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Aga tan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Said Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
6: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275194, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: Marja Auto Parts Trading.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: Miti Radio 98.1 FM.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Lamia oy.

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong lab chem na ko. Ako si Joe Tirinio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na kinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: inilang sa programa Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Iligwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutan nga po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis, daw, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutan nga po kayo. Oo, oh, para ni atong mga... Katong atong mga kaigsunan niya ba nga, kwan? Ganini ang... Na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag anak ganini ang almoranas. Colon problem o almoranas, no? Wonder Himuid na kasing-kasing o imong blood pressure. Wonder Cardio Care. Then kana na yung atong produktong Wonder C Plus na apoy drop, syrup o tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di mabasta-basta na! Ato ni hatagang pagtagad ha. Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Gisubay ko ang langkaw kanhi atong gipuy-an. Adi ay napasagda na sa taas ng mga katuigan. Nagusbat og nahugno ang bantayog sa iyang tigbayon. Kami sama dining kasing-kasing nga puno sa mga paghandog. Unsa may hinungdan kining langkaw imumang gitalikdan. Ipasagdan mo mang mahugno kini og mapukan. Uban sa matamiistang mga gipanumpaan nga ang mga saad tag mga panumpa binugkos sa kalangitan. Sa mga lama sa imo mga lakang akong bisundan. Sa pamasin nga ikaw akong mapalgan. Mapanalibot ko na lang ang tanang suok ning kalibutan ang lama sa imong mga tunog daw sa way katapusan. Taliwala sa mga paghandom, padayon akong nagduhiraw. Kayang kaminga og kabalaka nining dughan miapaw. Nanawad-an na sa paglaom na ikaw ako pang makita. Kay daw gilumsan king kasing-kasing sa maasgad kong mga luha. Hain ka naman ka, karon akong pinangga. Ang kining imong gitalikda, nagbangutan na sa mga luha. Adlaw o gabi, ikaw sa kanunay ang gihandom. Unta sa imong pagbalik,

0: Paalang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Wag na wag mong sasabi. Under herbal oil, haplas ka walay kaparehas. Di ginta magkamali pagpalit ani kay grabe yun. Kanagang kasunson. Wonder herbal oil. Ang haplas ka walay kaparehas, grabe kay piktibo. Tuwa pa kasuway gamit ani mo. Try yun kay. Piktibo kay ning atong Wonder herbal oil. Istingi, suway, gamita, kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana, apakalamia. Oh, tinami, agad mo na kagibayaw eh. Kagibayaw sa langit. Tinganana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Kuya Gerald Bulagan sa Kalamban, sa Mitsukintal.
2: Sir, unsa may muhang gibati di ay nga ni gamit mang kag Wonder Herbal Oil?
1: Maganda yung sakit-sakit sa pong lawas. Una, ang kamaon, kanunera kung nagsigga ba, sakit kayo ang liyong na istip niya kaya nakumbutan ang mawala. Dahil, magsakit mo doon akong ngipon, magwa ko sa gapas, akong ubutan sa gapas ang Wonder Oil, akong ubutan sa ngipon o sa lagos. Walay 12 minutes, mawala. Kadaghanan sa haplas na akong gamit, uyan ito sa Wonder Herbal Oil.
0: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Katong pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Kana kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita. Kagian ng Animal Vita, si?
3: Yes, sir. So, wala ko nagamit sa Animal Vita. Yung nag-anay man ko, pero mayroong anak sa akong anay. Pito. Sunod. Eight. Sarunda yun. Yung anak, dosi.
0: Uy, nagkadaghan.
3: Oo, labuyag ang baktin, sir, tar. Dire dayon sa kusilingan, magulang sa kuang bana, hindi ka buok yung anak.
0: Animal baita, kaya pong gamit ato.
3: Yes, sir.
0: Kanindot kayo na, sir. Salamat, oh, kaya, sir. Oh, ingna ang uban, sir, kaya magamit ang animal baita.
3: Ako din giyawag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa animal baita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tingin do tapon. Kaya katong atong mga kaigsunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal paraan ng inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Matunaw po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison o bawas, dalilin o panghihi. Kana, Wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinisyon sa Mangustin o banaba, pagka ninduta na. Katong mga kidney problems. Paminawa, testimonya na gamit o produktong Wonder ba na ba plus? Ingunana kanindot ang Wonder ba na ba plus? Pirmi nagapaminaw sa imuang programa, paki-shoutout sa akong bana, Umar Khalid, kag akong anak, Cyrus Khalid. Salamat sa pagbasa. Regards lang ko kay Filipe Uyam, salamat kuya. Shoutout sa akong asawa nga buutan og gwapa Rinlin Ringo, kaubang duha ka anak. Bantay sa tindahan niya sa Tituan sa Buanga City. Si Alexander Sumali ni diri sa Bye Bye di Pulog City. Rit na ko ang mga kauban ako, Dresala, si Laba Buhok o si Intong Amor. May request kong song kahit mali ang puso. Nga po, Ati Jane, di mo ni si Ati Jane, Ricardo Manina. Minaw, minis mabuhay sa nosis si Rita Sulatan, di ay ni. Rit ko lang, pamilyang man sa bar, family mang kanagan, pamilyang kulago, pamilyang saliling, pamilyang angkusi, nag-rit pretty Gia man sa bar. Angkusi na sityo Lagban, Barangay Bintangan. Si Ginny Tayuni from Barangay Tugbungon, Surigao. Vitron Drops, mga bata, bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ta og produkto nga Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1-year-old. Kanang 1-year-old, kanang 1 day sa di pa magto, 1-year-old pa na, no? So pwede na pa imunod og Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
4: Pangalan og address.
5: Rizon Payandong, taga Pasak, Sakop, Salantapan, Siwanggay.
4: Sa may itong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya mudulo o bukaon. So wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
4: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
5: Isa pa sa bukaon na palit.
4: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan o kaon?
5: O, dili. Meron, kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
4: 1 year old o saka tuig?
5: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops, ba? Vitron Syrup, nindot po, para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup, gaya katapat, anak. Ngana mga bata, bitang nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
4: So, Tio Imi, nganong nagamit mo aning Vitron Syrup?
3: Ay, giubo man ko, maayo ko yan, ya. Murabi tagulay kayuhon ba?
4: Giubo ang imong apo.
3: O
4: niya, imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
3: Oo.
4: Wala na siya nag-ubo?
3: Wala na.
4: Naulian na siya?
3: Sige man, kukuan niyang ubo kanini ang sington siya maayo.
4: Mag-ubo siya basta sington sa ayo niya. Wala po sa gilantan.
3: Wala po.
4: Wala po. Kana lang ubog yun. So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit, kinirag yung Vitron Syrup.
3: Oo.
4: O niya, paggamitin mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
3: Umiangay man siya, kuya.
4: Kinsa ni pangalan na to?
3: Kuan, Mili.
4: Mili nga.
3: Pirulino.
4: Taga?
3: Diri sa Negros.
4: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili-daling magbalitian. Vitron Tablet.
6: Daday, Briones. Kalakulabang agunay dapat gusto. Kasi magkayo ko yan. May naman, ipalitan mo po kung ikaw na po kapag umangko na. Kuhaan ka ng pwedeng Vitron in po ko kay inong senior, kanil senior na labi si Kisinta niya. Okay man kayo ya. Mayo man.
4: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
6: Oo, Vitron. Nagamit ko niya. Inong ko nga. Yan ang kasama ko ni Sabon Sololo. Kay kanil, hindi ko katuloy ako iinom, kung maanad nung hindi ko katuloy, hindi ko sa inom, ako lang, kung hindi ko katuloy, inom ko anak.
4: Mm-hmm.
6: Oo, nauyon niya sa kanya, isa po, kanang kalimtanon, mga nalang po yung ako ang ikuha niya. Kanang, mayo po, kaya dali ka kang baka, inundong mag kanang, umakumang sa kahit ang mayinok.
4: Mm-hmm, limtanon, okay. Kika. Pero, nakapag-take ni mo sa Vitron Tablet, naulian.
6: Maulian din niya, pero wala kayo na ko inyong napermintyan. Buwan naman kaurot akong pulong tabok niya. Ito mahulong usa ko kay, basing sabi ko, mainyo ko, dili na di ko matong, hindi ko sa inyong gabitro.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamin. Daray ka kung mamagingging Malabago, papatuto Malabago. Kung magigsoon, Kuya Jigo Malabago, siyang asawa Stephanie Orsal, Gina Malabago, Bibi Malabago, Abay Malabago, sa among bunso, Sian Malabago, tanan nagapaminaw nga kaparehas na mong apelyido. Salamat kaayo nimo, Kuya Cardo. Shout out from Dato Paglas, Maguindanao del Sur at kay Bro Abi Sulaiman. Manimbayakos malaybalay lang ni Damasco Family, Lumista Family, sa Winhay Family, nanimbaya Ilin Ampuhon, Almahan, request kong kumusta ka aking mahal. Shout out kang ex, shout out sa akong ex Kuya Cards, nagwapa gaya po ng tungkaroon from Bukidnon. Karay ko akong mamag papa nga si Lorina Yaki, si Lito Yaki, o sa mga igsuon nga si Rizan Yaki. Ryan Yaki, Jubilin Bulak, Eric Yaki, Lidman Yaki, kung anak nga si Prince Carl Iji Unahon, umbana nga si Rudy Atlawan, Juliet Diaini from Abiyawan, Manolo. Katong-atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas, daghan po ng mga problema ano eh, no? Kanang Almoranas, unya muhubag, unsa pa nang klaseng simptomas na sorry ha kay wa man puta nang sakita god, no? Kaloy sa Ginoo wala ata na og wa ta nang andoy ana, no? Pero kung naa ka nang Almoranas, mugamit ka og Huwander Himo Aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Huwander Himo Aid. Mao nay gamiton ni mga produkto. Kay nindot man na, kanang ato ang produkto nga Himoin, nindot na, may nang gamiton para sa dunay mga Almoranas, labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Huwander Himoin, pangitag doktor nga, mo'y mo hatag ni mong pamaagi para maulian na, pero kanang mga, di pa kay grabe nga Almoranas ba? Gamitin na og Huwander Himoin, ha? Mao na'y makatabang anak. Unya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasakan ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ang Huwander Cardio Care. Pag-inom, mag-Huwander Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Huwander Cardio Care. Di ba? Aro magunagod. Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O giingnan ka na. Oh. Ya giingnan po ka nagpangapi. Imo na hinungdan mitaas na imong sugar. Ingnan ka na, di ba? Mo na yung mga kwan. Inan ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyperacidity. Mo nang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, na-hyperacidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kuto. Ingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kapi. Ari ka sa among Huwander Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa mong Huwander Herbal Coffee kay di ka kulbaan nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong Huwander Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Huwander Herbal Coffee. Gato pong ato mga kaigsuunan nga perminting expose sa init o ulan, likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung Huwander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Huwander C+. O, dili mo na maunang mahinayak ng pukataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya, dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang ginahanglan, mugamit gitag Huwander C+. Namatay capsule, ana. Namatay capsule. Para sa mga dagko, 3 ang edad pataas, Huwander C+ na capsule imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Huwander C+ nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paim na og Huwander C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Red ko dia sa Milad Pulang ko ang igsuon Rosal Dangkalan og akong agaw. Nonoy Impil, greetings from Buy Impil, Minaog, Dipolog City. Garay ko lang Papa Simu og Mama Dita sa Purok Bagong Buhay, Kabalantian, Mantikaw, musta mo? Always amping ha from Dudong Obiligan. Salamat Kuya Carl. Gigreet dito si Kuya Sally og Ate Fatima. Anak ko ay sa Ismail at ang asawa nakikinig sa iyo. Greetings from Ruhana of Sinai. Shout out ko sa kong papa ug mama diya sa Upper Sungayan. Shout out gikan siyang anak si Maggie Mandamat sa Makatakta. Shout out sa Oklea Su family diya sa Bakuwag. Garay akong ating si Gaga Benitez ug Tiyo Duming Benitez sa Puloyagan. Salamat, nagpa-shout out Ilsa Bitakura. Ito ni hatagag pagtagading entry. Entry sa balak nga pinada ni JP Basalan, taga Sitio Ilak, Barangay Kuya, South Upi, Maguindanao. Daga na kitang listeners Maguindanao, no? Batang Kabus apan Dakog Panganduyan. Uy! Batang Kabus apan Dakog Panganduyan. Dakog Panganduyan siguro, no? Atong hatagag kinabuhi. Batang Kabus sa Gamayng Puloyan. Nagdako nga puno sa Panganduyan. Bisag kalisod mo ay kasagaran, wala gayon mibiya sa iyang katuyuan. Matag buntag mulakaw sa dalan aron makaangkon og kahibaw. Bisag init sa adlaw og lapok, padayon gihapon alang sa kaugmaw. Sa gabi magtuon og magmatinumanon. Bisag kapoy na ang lawas og daghang gyunahunaon. Nagampo sa Ginoo nga mahigugmaon aron mudangat sa iyang mga pangandoy. Daghang pagsuway iyang nagian, daghang kasakit iyang nasinatian. Panwa siya magpadaog sa kalisdanan kay paglao mo'y iyang sandiganan. Miabot ang adlaw sa kalampusan, kabuti ang dugayng gitinguha. Padayon ang kugi og paningkamot, makausab gayod sa kaugmaon. Usa kamo nga adunay handumanan, padayon lang sa maayong paningkamot. Ang damgo mahimong katumanan, adunay pagtuo o adunay paglahutay. Ika ni JP Basalan, Sitio Ilak, Barangay Kuya, South Upi, Maguindanao, Batang Kabus, apan Dakog Panganduy. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan mga pinalangga ng digbaminaw. At doon ako'y Kuya Cardo Villaronte Mingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Strong. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Ruxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya, ati mo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya gitron, sir. Nalahi yung pangon dito, sayang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, grab.
0: Vitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sir tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sir tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, Iti.
0: Basta bukol-bukol, isa't panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa sa 0961-6322-520. Bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
8: Masinug!
0: May diabetes ka?
8: DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
8: Adlay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
8: ug antioxidants,
0: nga gigan sa palaya,
8: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
8: nga effective,
0: batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500!
9: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Susas Lechon Manok and Lepo.
9: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
10: Susas Lechon Manok and Lepo.
9: Lamian na, barato pa.
10: Lamian na, barato pa.
9: Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Siguradong magpangita ka.
9: Susas Lechon Manok and Lepo.
10: Tara na!
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
12: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kong linog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. din sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Bliss for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, and sige na ko padayon og inom, nagababa na jud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
3: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.

0: Sed Panyawan Lunaman, ginama sa Seed Pharma, ugya po na po sa Sed Marketing.
1: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Celebrity Kojic Soap, ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon!
2: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
3: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya.
2: Oh.
3: Ug ang titulo ninyo sa yuta, ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
4: Oh. Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
2: No! Dili imitan niyang bruha! Ngano ko it?
4: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
2: Imitan niyang bruha! Ako na kanina nagpaubos akong garbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
3: Nagkakita ka ini?
2: Oh.
3: Uwat ka na siyang magibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kigisabaran mo, apilang ako kasing-kasing. Ug kini sa mara ang way kayuhan.
2: Ako lang ba? Ano na ikaw? Uwa ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
3: Ha? Nangamras ka, ha? Tam!
4: Jenny!
5: Tam and Jerry! Uy, Katsa, uy! Sayop! Tam and Jenny!
6: I like your eyes, you look away when you...
5: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor Randy Tayan, Soundman John Puhanis, kinitinan dalit ka na to sa Sed Marketing!

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Shed Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikit Kapalong. Isa gyud ko ngayon sir aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
1: Shed Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka nato sa Shed Marketing. Ito ay hindi ka matatang di maaaring panggamot sa namang uli na sakit. No approved 30 claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anong sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod ka nato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: Mariam, si Tomas nagkita sa ila. Unya gusto ni mo nga tubangon ako sa siyang pag-ani para mamisita na ako. Kung pamisita, magandang iyang tuyo.
1: Ay, Jenny, wana ko'y labot bahin anang iyang uyab. Ang ako lang, pagtuon og maayong pamatasan, day. Ato ba nga og tarong ang namisita ni mo?
0: Maimak!
1: Sige na, kanaogas, Tomas.
0: Di ko, ma.
1: Jenny.
0: Ipabuglo ko ni mo itong uyab niya nga murag way prado, ma. Nga murag buang-buang. Gikan ko nuhay og Amerika apan way prado, way buot.
1: Jenny.
0: Para unsa man nga bisitahan ko niya nga may uyab naman na siyang ipuyo sa ilang bahay. Di ko anak mo, eh. Kanya manguyab siya na ako. Wow, siniswerte siya. Lumpungon mo niya guyang uyab.
1: Ay, may giingon bagod ko nga manguyab siya ni mo.
0: Ha?
1: Taka lang ka. Misita rin na, isip silingan.
0: Ma.
1: Tanay, ito bangon tas Tomas. Ay, kabala ka. Naaramis buknoy og ng mideng. Kita may magsulti sa sala. Kay silas mama og ng isko, toa magsulti sloan sa gawas.
0: Kamulay ato bang niya mo eh. Naglain akong lawas.
1: Sa?
2: Ikaw ba mga agyo di mo? Ikaw na babae ko di na madaghin na ipanagi ko na sa paspas lugos na.
3: Oh, usang? Nayabag ka na eh? Himon ko nung ripis?
2: Sus ko, ang sapyol na genero eh. Klaro, anak. Klaro kayo na. Pero, klaro sa kay mga lihok na mo nga nakagusto sa ka niya. Sa siya, nakagusto sa di mo.
3: Na-insulto rin kayo ni babayhan na da.
2: Ha?
3: Mga babae sa Amerikano eh. Mag-apas, nga kutag dun. Pero, huwag ko pagdaas kung nauna. Nga mga nga six ito, babayhan na. Ako nauna nga maglupag yun permanente sa Pilipinas. Anang babayhan na? Unya, ingon siya nakaidlas ako.
2: Sa ato pa siya mo eh na si mga nauna dito ka sa Amerika?
3: Oh.
2: Niyosaban, gusto na ni mo?
3: Oh. Di isip ko mamugkos ay.
2: Ha? Di ka mamugkos? Lugusan ay, ako'y kumpot. Unsab ko sa rindiram ka.
3: Misubra ng kabaldita ng babayhan na? Bisag unsa patingin ako siya ka love. Di ko maantos sama niya eh. Pauli ko sa ato.
2: Ha? Uli? Ta?
3: Oo. Paliwala ko kata, ginan niya ang chocolate. So, alam niya. Pauli ko.
2: Ha? Ong si Lolo, di mo?
3: Ay, ka na pasabot. Kanusala mo magsulti si Nang Ipang. Uli na ko.
2: Oo, unta na niya. Ito.

0: Nagdapag yun da eka og puto cheese, Isko?
1: Oo, Pangoy. Di magpaborito mo na ni mo kanyanto.
0: Kay maumang po na'y kanunay ni mong paliton alang nako sa kantin ka ni Antony ang high school pata.
1: Kinahibaw kung may paborito ni mo, niya parisan tayong ice kinde.
0: Ay! Kanindot bitawahan doon mo itong mga panahon na Isko sa...
1: Ito maghando sa mga bagdi pang ha? Kalimtala na tututunan. Ang importante mao ang karon.
0: Pero, gidayon lagi yun ninyo ang kural, oy. Nakuhaan yun ang akong yuta.
1: Ay, wa, oy. Sa kaba, wala ko managinot, ano, eh. To ako na ipaagi sa kuyuta ang akong kural, aron di ka masuko.
0: Aw, maubad ay Isko. O niya, ang akong mga tanom sa manwa maapiktahe. Ang akong mga buwag diha, ang katong akong mga bumbel.
1: Ay, wow. Kay, to na lagi sa kuyuta mag-agi ang akong koral.
0: Aw.
1: Di ba, kinina ang, kwan ba, din ako gustong magka-desperensya hay patapang. Igahin tara ang nahabilin ng mga adlaw sa itong kinabuhi sa pagsinabanay sa atong pamilya.
0: Pero gipadayon mo gyud lagi ang pagpakural. Di naman noon ako makita ang imuhang bae.
1: Naguol ka na bang?
0: Aw, kuan ba? Di naman gunon niya di ka makita nga mugawa sa inyo.
1: Sama dahin ako bang. Manglikli kasab na ako.
0: O sa? Ay!
1: Igunahin na lang bang ay. Kung gusto kang makita, ano? Manakalan ka si Katiri sa atong bahay.
0: Ha?
1: Oo, mananakalan ka sa Katiri ba? Makita na ito ang usag-usa.
0: Ay, pastilan ikaw, Manggod. Ay, ipadayon po rin mo ang pagpakural. Na, taas ba ka ng kural niyo? Mura naman noon, o dili ka gana makakita na ako.
1: Ito bang... Gipadayo na mo ang pagkural anang taas nga paril kay plano mong gudit kami nga akong apo nga magpatukod og iyang mansyon. Para na sa mga safety ang mga materyales sa gamito sa pag-construct sa iyang mga sa iyang iplanong bahay.
0: Oh! Dili na dahil mo balik si Dung Tami sa Amerika?

0: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangustin.
2: Ako si Rosana Sugastit, manikikipanong. Sige man siya, pamina ko siya sa radyong Panyawan Indot Yot. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayo nga sakit. Unlike naadihan nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kayo sugar before, karon once na lang kumurag, mag-maintenance na lang.
1: Dalit ka lang ko sa SED Marketing. At hindi ka matatang di maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No proof, verified claims.
3: Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to, gikan sa SED Marketing. Aniya na karon ang SED Panyawan Healthline Report.
4: SED Panyawan Healthline Report.
3: Ug karon aniya na ang atong magsisibya. Mga isun, may ngadlaw ka ninyong tanan. Aniya karon kini ato mga minugbong balita. Hatod ka na to, maayong kamubuton sa SED Marketing. Nagpadayon ang investigasyon sa matod pagkalambigitan sa nagkadaiyang mga sakit-sakit o mga balatian nga atong posibleng makuha pinaagi sa air conditioning unit. Matud pa sa labing ulahing taho na pamatud-an nga dunay mga posibleng balatian nga atong makuha pinaagi sa aircon. Pinaagi usab niini makapahuyang kini sa atong immune system. Dili posible nga kita makaangkon sa mga pagpangapoy sa atong panglawas gumikan sa kabugnaw nga effect niini sa atong panit. Atong dawaton ang usa ka report mahitungod niini.
5: Isip taxi driver, kada adlaw kong skig biyahe, ang aircon na sa akong atubangan pirmi, pumaulan akong lawas, lain akong lawas, pumati pag human ako o drive, luya akong lawas, makuamgod sa radyo god nga, na testimony, kaya ako pong nakuanan nga, kasi tinuod po niya ang istorya, akong isulayan. So nakatilaw ko sa Panyawan Liniment, akong hiyaplas akong kalawasan, nakaingon po ko nga, epektibo giyod kay, nawa man ang pamaulan ako, panuhot, o nga sakit-sakit sa kalawasan ba, epektibo giyod kayo ang Panyawan Liniment o Panyawan Capsule. Ako dahil si Jupiter Caralos, taga Katalunan Pequeño, 55 na.
4: Panyawan Health Report.
3: Matod sa mga balita pinagi sa SED Panyawan Liniment Oil, wagtang ang balatian sa atong report. Nawala ang kakapoy siyang lawas ug usab ang pamaol nga gikan siyang pag-drive nga mao'y iyang napiling panginabuhian. Pahimangno usab sa tagdumala sa SED Marketing nga kung mahimo maayo nga fresh air panalagsa ang gamiton kung kita magsakay sa atong sakyanan. Makatabang kini aron nga dili kita sayon duolon sa mga balatian nga hatod kanato sa aircon unit.
1: Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa SED Marketing pinagi sa SED Panyawan Healthline Report.
4: SED Panyawan Healthline Report.
1: At ang isa samantak na uksamang sibyaan o pakisayri ang mga nagulang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa SED Marketing.
0: Ni si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang SED Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, SED Marketing. Gigama sa SED Marketing.
6: Oh, ni uli na dis dong tami bukday.
7: Oh, Mark, lagi pa kuyog lang sa nako si Miding Amang ba? Eh, kapoy taon to magluto kin diyan sa among gidali ni.
6: Hay, bitaw buknoy. Salamat kid kaayo ninyo. Siguro kun wapas dong tami, ambot magunsa lang kami labi na sa pagka-ospital ni Mama.
7: Propeta no. Murag dako-dako gitigal itong suod sa imo no.
6: Ha?
7: Asa supri ba nga gihatag ni Dong Tami ni mo? Dako-dako so?
6: Ang ako, dako-dako gini. Igo-igo ra gini. Ay, pero ambot ni Jenny kung pila na si Nebelin at to. Kaya wak pa may magkasulti kung pila yung nabayaran dito sa ospital pagawas Mama. Uh-huh. Unya, may mga resita pa kuno alang sa maintenance ni Mama. Unya, pulos good miway trabaho. Ako, ang aang man o manarbaho ko. Kinsan malay mo bantay kang Mama? O si Jenny, siya nalang akong pagbuton kung matrabaho ba siya balik o di ba?
7: O asa mo dahi ito si Jenny dahil nagluon bitaon tong ako taong amo nga gwapo.
6: Ako bitaon tang gikumbinser nga pakanaogon aron ipaatubang si Dong Tami. Di man gyud. Kaya nga no, kung mamisita pa niya sa Dong Tami niya, nga may babae naman kung no, kinigiipon sa ilang bahay.
7: Pida, pagkaway laro at umayhana ay.
6: Ha? Ang sabay laro buknoy?

Nisigan ang kwarto nito, mas. Masa ato pa. Naka na si Riyak. Nag-uba na sila karun sa iyang uyap. Ngika niya, no? Kung di atubang pa na ako siya kanina, kumanyang pamisita na ako, uli siya sa ila uban sa iyang uyap. Ano siya? Siniswerte? Pero nga nung nakalikot mo to siya, Miki, ka kanina? Nakaari pa man siya sa amo? Itugtan din siya sa iyang uyap.

0: na di idea karon ilang dong tami ang iyang uyab.
1: Ay, di ito makagwanta. Sisbuki ito, Bayana. Eh. Kay libertad mo, dahil liberated mo ito, Bayana. Ha? Gusto ito, pero may party-party ba? Murubuang nga ito, Sisbuki ito. Mung lupad balik siya dan.
0: Maupad eh. Unsago di itong Bayana.
1: Eh, nisinyas ni Isko, mauli tingali mida. Human na tingali, nagsabot tingali sila si Ipang.
0: Hmm, ay, untabok noy, oy. Aron matapos, naging ilang panag-away. Nga nilungtad, hangtod nga na nga po na lang sila.

0: Buntag naman din ay. Si Lola ka doon. O naman di ko ka-check ni Lola sa kagabi. Ay, marag na mawag kita kong lawas sa perming kuwang nagugtugod sa ospital. No, hinuwi. Namas, mama. Oh. Kinsa man doon. Kinsa na.
1: Dine.
0: Ma.
1: Mata na ka, day. Tunaog na, day. Mamahaw na ta.
0: Oh, ma. Ay, si Tomas ka, si Pikas Pais, ah. Nagmata na ba ka? Liliun ko sa gingit ni akong pintana. Oh, siya na nag-exercise sa ilang mighty race.
1: Jen, dali na.
0: Pwede onya na, ma. Kadiyot lang.
1: Unsa?
0: Manaog na ko roon, ma. Ang animal ay. Ngano ko mag-exercise siya? Puro ba siya magpasuya na ako? Ah, lagot na yun eh. Atuan ko na silang mama. Namata na ba ka si Lola? Kung sa kinetabo sila pa nagsulti gabi, inilulois ko.

0: Ay, okay na ming is ko, apo ko.
1: Mao pala?
0: Oo.
1: Unya, kagikural Manila, og dayon ang ilang yuta. Di naman noon makitang ilang bahay kung arita sa silong.
0: Ay, gipasabot na kung iskoan apo ko. Muna akong susihon ron kung tinuod bang iyang gisulti nga wa niya ipagi sa kung yuta ang iyang kural.
1: Mao pala?
0: Oo, oh, magpatukod mangudde kung mansyon ang iyang apo. Maugi pa dayon lang pagkural aron ma-safety ilang pag-construct sa planong dakong bahay ni Tomas.
1: Mao pala?
0: Oo, oh, wabade ka malipay nga. Okay na miss apuhan ni Tomas apo ko.
1: Ah, nalipay man la. Nalipay, git ko la.
0: Ay, ako, lipay. Isan kayo ko, Jin eh.
1: Mo na importante lang na nalipay ka, so nalipay na lang sab ko.
0: Oh, mabitaw eh. Ingon din ni Batio, no? Kung wak na kay ka nagidada nga kasuko sa imong isig kataw ba? Gaan sabang atong pamate. Oo. Oh, ug nabalik man ang kasuit ni Isko sa una di rin ako, apo ko ay. Oh, ug nga dati putotis nga gida ni Isko lang na ako. Ipadaghan niya sa pagluto. Lami ba yung apo ko? Mac! Asa na tong potoches? Eh, patilawaran ng apo ko. Maumugun ni palitong isko na ko kaniya doon sa school kantina mo inag-snacks, apo. Huwag mo iyang yatag na ko. Yan, gitagaan ko niya ron. Nahinom-dom na noong ko sa mong kagapon buwang. Mac, asa ng potoches?
2: Ah, nanama. Tiyala ko'y gihapit upuha mong nalangay ko. Jine, imone, chocolate ko na na.
1: Ha? Di ang kikan?
2: Ni Dong Tomas.
1: Unsa?
3: Paminawa.
4: Paminawa.
3: Testimonya sa kayuhan. Dali ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
5: Ina, kuanta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba akong mga anak sir nagagamit na ani. Mm-hmm. O hubakon man tong isa ka anak nga karon no di na baya siya sige. Hubak ay ingkon na oy mag Panyawan lagi ta kay dili lagi na kautan kay sa magsitag inom para sa hubak madaot ta. Kuan ganit sir kanang kapuyon ko. Minom lang ko Panyawan, mawala ko kapuy.
3: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ako to hindi ka matatindi maari pagkamo sa mga uri na sakit. No approved 30 claims.

sa makahay sunod nyo mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabarin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og TTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
6: tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang TTX 500.
4: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mm-hmm.
8: Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
7: sus kog na ara.
8: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
7: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
8: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man ha. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alivyo na.
11: Pag 1 month ka pa,
10: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Sa matag higayon nga mo divide ang cellula, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
7: Correct.
8: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellula, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binom og DTX 500, di ka binom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pagdivide og mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
7: Maunay kuyaw.
8: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyud ka moinom og DTX 500 og Mighty C, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
7: Sakto jud. Usapa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres. Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
8: Tagana.
7: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
8: Mo na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik dili kadali matigulan.
7: Wow!
8: Nga naman.
7: Oh, nga naman.
8: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
7: Kalami.
8: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
7: Ako na tayo panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako na sab si Dr. Miloy sing maing panglawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
4: Two eggs. 500.
3: Ako si Albert na taga-Dumaguete.
11: Ako ang akong mga tiil o mga pagkakit.
3: Sa pagkadoon na po sa DTX 500.
11: Akong gindouble dose o kakapsul sa buntag.
3: Tawa sa gabi.
11: Wala pa'y gulan.
3: Nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga tamag.
11: Epektibo kayo ang DTX 500.
4: Two eggs. 500.
12: Mabali sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: 98.1
14: BT Radio. 90s, 80s, and now.
13: The home of real music.
14: 98.1 BT Radio.

0: Kuli ka bay?
1: Ay, kolesterol mangod ko bay? Matod bas doktor? Bantog rang ka itong nagduwa at nagbasketball? Dura ka daganan na ako squirt? Gihangat ako kumayo?
0: Uy, delikado na bay? Mobile na ba kay blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na maligay ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimaki na?
1: Tungod ni sa Saed Panyawan with Garlic bay? Tinuod! Epektibo yun!
2: Saed Panyawan with Garlic. Gigama sa Saed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof, ang Atan Insurance Services, mabahibong magkuntag binaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store. Dahil ganit niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension, dili makinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free, ug paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.

Philippine Standard Time. Alas 3:20 na sa kahapunan. Okay, oras na po no sa ato ang paboritong tabayanan, ang BT Musikahan, Musikachikahan. Kaupang hapon, yan yung ang DJ ng dali, guwapo pero macho. Yes, of course, kini si DJ Ranz. Andam na ba mo sa usara po kahapon nga po no sa nindot nga musika, kulitan o mga istoryang makalingaw. Oh, si DJ Ranz ay bahala sa inyong hakaroon. Sana on. Oy, ang kunyong lingkod, nagbarog. Murag nagbarog. Pinaol man ko salon sa aduha ka oras ng atong programa karon BT Musika Musika Chikahan. Then ang ato ang topic na karon sa caption sa babaw nga bahin palalud basa di mga langga no. Atong chikahan karon is unsay unsaon pagpalayo sa malas kung ikaw di ay ang malas. Oo, palalud tubag di mga langga no. Again, on saon pagpalayo sa malas kung ikaw di ay ang malas. Grabe lang ina. Unay-unay na ni Ron. Pero ay kung ikaw mong tanon, unsa ang imong itubag? Oh, tinuod ba nga malas lang yun ang tao o naalang ko yung mga desisyon nga kinahanglan na itong Osborne? Tara na, ito na ang chismisan. Diri na sa itong programa karong BT Musikahan. So, sa inyo hada yung mga kuwain, greetings, dedication, public service announcement. Oh, syempre ay nyo kalimti ha. I-comment lang niya sa itong comment section. Pwede kayo mong mag-request sa inyo ang favorite song. Kay ato nang ipa play diri no sa ato ang program kayo karon basta kaya lang nato kayang kaya to. Yeah, pwede po kayo tang mo shout out diha sa inyo nga mga kuan mga lover boy or girl marang pito ha umani ko ha Antonia tayo di Israel may hapon. Oo, may hapon sa nemo de madam, kumusta diha arang ato ang hapon noon. Oh, dali-dali na mo kay ato ni sugdan. Ano pa late kay gahapon nagkautang-utang na ta. Akong utang gahapon nga song is kwan. Tulo or upat. Marami na utangan sa Rizra. Diana basta atas batura ko skog sometimes. Uy, humay naman ni ma'am. Uy, listen na na. Ay, mga pagawon si Britney Spears. Kung wala, inig ko na po na. Sunod na lang po na buhay. Okay. Sometimes. Yeah, tayon. John L. Arimase, shout out doll from Awihaw, Tuburansi, Wadrin, Ninya Lin, Laborti, labinagid sa iyahang mama o papa nga may pagpaminaw. O labinagid sa ako ang mama, yasa. Shout out, John L. Arimase. May hapon. Oh, inisi dayon na Diana ron ato nang kuadan diri no ato nang i-play ron. Isurog dayon karon dayon. Sharon na. Oh sige, listen na tao. Listen. Anyways, no sa ato ang text line number 0930-2904-994. Again 0930-2904-994. Pwede kayo mong makagreet niya ha. Oh, pwede sa kayo mong makachat sa official account Raniel Santiago. Then, mo ito? PMPM na. Sena, oil. Okay, Jensen Roshana, hello, this is my hapon. Shout out sa ko ang family. Oh, sige. Nakakaroon sa sitio, panihagan, baragay, bagunbon, nilang mama, nining, papa, amay. Then sa ko ang mga isoon, Riner, Lizal, Rimar, o request kong song, You Are The One by Tony Gonzaga. Gapon pa man eh. Salamat din sa Rans watching from San Carlos City. Yes, request kong song din sa Rans, napagod na. Salamat sa ubasa. Napagod na. Napagaw na. Sindi si Rans. Pagawin naman ang ating gugaw. Ikaw na sa ako niya mawala ba? Napa mo yung idea di ako kanasan ni Mokala ni itong pagkaw karoon. Shout out din siya watching from Naga Cebu, request kong song Just the Way You Are gika ni Jane Lee Gaspi. O ulit sila sa kung nakachun indoor sa itong program. Salamat kayo Jane Lee Gaspi. Pahing hapon ni mo diha. Sige ito na ang kuano. Ito na ang tagaag pagtagaan niyo ang mga request karoon.

0: 98.1 BT Radio. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Si Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mungga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumala ko pang hapla, sir. Ito, hayayak. Please ko kayo ang paminaw sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagitaa si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhinod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-Detex 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-Detex 500.
8: Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadulong butik sa Yunga.
7: Detex 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya, mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
0: Ito ang Presidential Program.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: All right, welcome back. 35 minutes past the hour of 3 o'clock. Of course, shout out sa itong mga viewers din. Ito na yung sugda na itong basa sa itong mga pinalanggang big paminawan diha. Hello and shout out ni Rexon Arojo, Charlotte Idol from Lumboy, Sumon. While kaduyan-duyan lang nag-wifi, watch from Lumboy, Sumon. Sana all nagduyan-duyan ra. Ano na lang unta? Kahayahay ang kinabuhi. Duyan-duyan ra, ngadangad langit. No? Peaceful kaayo. Oh no? Ay, hi ba ni buhat to? Ilis tag yun, matangan. Rexon, thank you so much. E also, ang tambala di siya, relax lang di siya eh. O, relax lang daw. Pero kanin, mga sige, matagtingo ka ni kadaadlaw, ma'am. Saman, hot doon, naging tingog na to, ani. May nga po ni Sarans, guwapa na kastog song. Digi-digi-digi-digi. Digi-digi-digi-digi. May dapat tayo nag-request niya po, no? Alang, anang lain po, digi-digi-digi. Kaya naman yung digi-digi. Kasi na, may hapon ni Sarans, pakirequest kong song, Rainbow by South Border. Thank you. Chalani me, sir, latihan, good afternoon. And sabihin. Shout out to brother Diana Bastatas Bato. Iyang request is sabihin by Zal. Okay, sa standby naman Diana. Then Arlinda Lorigas, good afternoon ni Shai Shalkos taga City Abide. Greet kong happy birthday ng Leo sa Puchades. Diri sa Purok Tulay, og niya request kong song Nothing's Gonna Change My Love for You by General Mercado. Thank you sa pagwasa rin trans. Oo, may hapon na buda ma'am. Ninyo Lynn, Pataring Hog Laborte. Shout out to John L. Armasi rin siya. Kusog ka ay mutagay og tuba. Maupay pag... sorry? Maupay gunner. Apili ko na ko dyan. Dyan, ganun rin po ko dyan. Uy, hindi ko po kuha ng tuba, no? Lami yung bulan tuba ka na labi, naging ka ng okasyon niya. At ito ka sa mga kaliwatan, anana. Tungab-tungab nga ito. Lami na, oy. Pangita ka na kay pangita ko nilig kuma. Walay utang ni siya. Grabe si ma'am. O sige, ako na yung... Hinot man sayawin ni Israel, sigo po. Ikaw ang pinakaswerte rong adawa. Ana Morali, ikaw ay nakadawat sa kuan. Dakong gantimpala. Gikan sa atong kahanginan. Ato ng sugaton sa masipang pakpak. Kamaoy nakahatag ug unang... Sama, unang kuan? Unang pahalipay? Pero salamat ka ay di sa guwapo daw. Ako was more na si Dizrans di ang DJ nga dali guwapo pero macho. Wala naman siguro yung macho makita. Ay nako, shoutout yung tanan niya no, mayong hapon. Then also ni Kuan. Okay, man na. Dik, ito na yung sugdan kayo. Wala naman ko na yung utang-utang ron. Ito na yung hutdo na to. Wala na yung utang ay. O sige na sugdan. Yeah, mag-request Kuan. Kasi na nag-request na eh. Si Jin Jane Rosiana. There's a song, You Are The One by Tony and Sam. Good afternoon.

Mikasa, you are the one. No, requested by Jinjen Roshana. Sige siya, you are the one, pero wala siya yung uyab. Sa ko man, anak, yung sa man, animong you are the one. Para kang ginsa man to. Pagkaya, Hira, ah, you are the one. Ipaila, i-reveal diri sa ito ang program. Kasi pangalan ng baby na, Jinjen! Nanawagan kong Jinjen diha. John L. Ramasi, request kong song DJ Remember Me kay para makinumdum pa niya ko ang idol ng sinya ni Lynn Laborte sa iyang kaagi sa una. Uy, kaning Remember Me katukang kasi nagkanta niyong kuan Remember Me. Katang puso si kuan Remember Me. Karaan naman. Pwede na to ilisan ko, An? Pwede ka nang makarelate o gamay ang kuan. Ito, Antonis sa kuan, Domingo na itong mabatian, ha? Kang, pasaman nga, remember. Kasi artist, ano eh, palihog. Oh, dugay kayo kung makalitok niya. Naaras ko, hindi lang, kanina. Daw ayan ako. Karen Spirano de. Remember me. Pwede to. Pagdagot ko sa kuwan ang kuwan na hindi lang ayan. Aros di malitok. Ay, shoutout ni kuwan, Red Spirano. Oo, kanang balo ko Shane sa kuwan ha, John L. Armasi. Antones Domingo at mabatian. Oo. Kaya, yeah, moto. Kaya sila kanang pang millennials ba? Arin dumag sa Lotarino mayang hapon ni siya mga untag pakuan. Shoutout from Sitio Campanog, Barangay Manlilinaw. Oo, Manlilinaw. Shoutout na niya mayang hapon Irene. Mayang bag kuan niya. Kaon ng pakuan na kalami. Sa na all. Guwapo man din sa Rans Oy Chorman na. Chor. Chor. Shani Marlano, good afternoon, Miss Rans. Well, say so, maayong hapon din sa Rans Request Cook Song. Hawak mo ang beat. Okay, eh. Pasayawan yung kuhan eh. Basta mo to kuhan mo. Sayang yung kuhan. Tanawa lang. Maldo Mine, maayong hapon din sa Rans. Namino ako naman din sa Mag-Agta Losong Tuboran Request Cook Song. Malayo kamay na. Katong nairap ni Jan sa thank you sa wasa. Oo, malayo ka man sana, hindi mong pagbigyan. Nakahuna-una ako sa You Are The One, di siya. Maulag yun. Hello, ka diha. Kung ano? Uy, sa sunod ha, bawal na mo request ang YOY. Okay ra, Jinjen, bawal na mo request ang YOY. Uyap po ta. Joke ra, uy. Uy, para ni Stanan, ha? Pero, kanang, i-sure lang short nga, kuhan ha, dili ta mang lapas sa toang program. Kanang, I mean, ang iyong song is, dili bang kuhan nung itong karaan na short. Oo, katong kauban na itong Aegis, Magsurban. Okay, ato na ito mabatian sa Domingo. So, atong program karon is, kanang lang yung mga, kumadaan na gamay, no? Kaning Eric Santos, kanang mga kuhan karon mga kaning labi na gining mga top hits karon, no? Mga top song karon sa Philippines. Umuha na itong i-play din, ha? Okay? It na lotary na lain. Lagi mo sambo sa kuang tutunan ba yun? Shoutout DJ May Hapon. Shoutout watching from Kamparong, Barangay Manlilinaw, Ormoc City. Okay, salamat kay na marami niya tanan niya sa Leyte, no? Ubay-ubay na ito, di paminawan niya. Kana, pagkuhan mo niya. Pag, sa itawagan eh? Pag daghan mo. Panakod mo. Girl request ko sinya niya Lin Oga, oh lala. Kaya mo sayaw siya. Papapa, papapa, oh lala. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa. Tawa.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na, Vitron. Subok na.
1: Madami sa Vitron kuya. Kung gagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa sitaw sa subo. And may pagpalitan namin yung Vitron, no, kay dagukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangita yun sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmata-mata.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: DGX 500. Ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500. Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
6: Babalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Alright, alors ça y est, Time Check. Oui, petit tour, mais l'espace hier, on va 3 o'clock d'afternoon. This Time Check is brought to you by Merge Auto Parts Trading. Yung Merge Auto Parts Trading, nakamay mo tayong sa Allis Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tumuran, Cebu. Na maligyaw mga klase-klaseng oil lubricants sa mga motorcycle, multi-cab, auto, track, o heavy equipments. Then mga klase-klaseng battery, klase-klaseng brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, track, o heavy equipments. And also na maligyaw po sila klase-klaseng mga brake pads, brake show para sa mga sakinan ng gagmay hangtod sa dagko. Then klase-klaseng brand sa mga ligid, sa mga motorcycle, multi-cab, and auto, and track. Yan ang kanaiyang piyasa sa sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Yung hatag sila og presyo nga pangmasa, so adto na ta sa March Auto Parts Trading. Then sa katong mo palit sa ilaha no, yung mo kantidad ang imuhang gipalit og 1,500 pesos na kay madawat nga pa premyo gikan sa ilahang mga baligya. So adto na ta no. While naapa ang ilahang mga kuwal kay ipahurot sell ra ba na. Pahurot nila ilahang mga balikya. So ug naapay kuan nga to na kay 1,500 nga mapalit nga kantidad. So makadawat ka og tolls baron or sa pa ilahang ipanghatag dito no. Then also sa katong 1,500 paubos so natay freebies diha. So adto na ta sa ato ang March Auto Parts Trading. Na karon again na may mutang sa Alice Lodge Barangay 8. Again Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tumburan Cebu. Oh at bang na sa kuan no sa gasolinahan diha. Then ang Marja Auto Parts sa trading. Usa ka na sa sangang tindahan sa Top Enterprises sa Balamban, Cebu. Then pwede kayo makontak or ma-message sa Marja Auto Parts. Then also silang cellphone number 0927-275-1904. Una ang sa Globe. And sa talk and text 0946-1635-495. Okay, Marja Auto Parts Trading. Okay, shoutout niya ni Irene Dumag sa Lotarino may hapon ni Chay. Shoutout ko sa Lotarino family. O Dumag sa family. Thank you, may hapon. Idna Lotarino Pialago, shoutout taga mag-kampanog nga mga, sorry, guwapa o guwapo sana all. How to be you po? Kisama na yung mga guwapo-guwapa niya. Kamutanan, yo. O diris, tuburahin na sa mga muna. Ay, nakawita. Shoutout sa tanan niya, mga guwapo-guwapa sa Kampanog. Sana all. Shoutout din ni Sad Tabo-Tabo and also ni Prime Minister Chin. Prime Artisan, shoutout. And request ko si okay, request. Sige, tangin nyo ang request ka rin ha. Before tomo tayo napag-laino. At sa ni Banangat ang ito ang another sponsor sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Please stand by.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 ET Radio.
7: Alright, balik na itong oras, alas 4:05 na sa kapo na naging 4:05. And you still Udige Rans so on 98.1 ABT Radio. Shoutout ni Ani Labrador Bindoy. Hi, Udige Rans, maing hapon. Shoutout day ko sa family Bindoy, Grosiana. O salamat DJ sa pagbasa. You're always welcome. Honey Labrador Bindoy, suplada ka about sa topic this runs, maayo pa og bulag na lang sa lawas. Mo lang malas. Yes, my point kagamay. My point kagamay. Suplada ka. Naapo di kay kuan di ay problem o sama. Naapo di ni pagkamalas eh. Suplada man ta ni. Eh, ito yung si Kwan Agnes Rosiana. May hapon ni Israel. Siya ay ko sa akong mga Papa Gaspar. Mama Kustan din sa akong mga isoon. Cornelio Rosiana, Charix Vlog. Chris Liza Rosiana, Analisa de Sacramento Rosiana. Din sa akong partner, Jarrell Tarsona. O sa akong usaka anak, Charix Tarsona. Sa tanan na lang namin ako, DJ. Yan ako skog palagi by TJ Monterde. Salamat, TJ, sa pagbasa. Okay, you're welcome. Oy, shout out sa toang vlogger. Jakron sa Tabuelan, Cebu. Shout out and happy listening to Madam Michelle Ortega Rico. May hapon din siya, shout out. Shout out din ni Kuan Hane, Sir Armin Mahusay. May hapon din muna, sir. Paing pag paminaw. Hello, good afternoon, this runs. Request ko song, Araw at Gabi. Salamat sa pagbasa, DJ. Hala, kanihan na. Wag mo kasugod sa kong mga request. Sige, ito na yung sugdan. Ay, siyan siya. Aba, stopping this runs. Dool ko sa malas. Magpalayo ko sa gugma. Kaya bisan saon, malas lang yapon. Padulong ra, salamat sa tanan. Malas ra gihapon daw padulong. Hashtag yung malas. Ay rin dumag sa Lotarino. Shoutout ha sa Lotarino and dumag sa family. Kaya sabak sa black. Oh, black girl bito. Yamani si Boss Maribel Andres Labrador. Manasa, oy, kaya di man ma-open ako ang Facebook mo. Ano naging malas? Malas na rin siya. Ano siya? Hello, ko PM Boss. At ala sa topic ni Boss, oy. Igo, mangko, malas yun. Dilit lang ko na siya palabian kaya di ma-open. Request lang kong song, naminaw lang kong radyo kung sakali man. Karoon pa man yung mag-request. Ay! FYI! Late na kay ka. Maribel ba? Ato na yung paningkamutan yung mga request ha. Ato na yung unahon ang ipakayo ni Jane Ligaspi. Hello, sir, Ma'am Jane. Napakaniha. Maying hapon. Oh, asa naman doon yan. At na, Jay Legaspi, shout out niya karoon sa Naga, Cebu. Yung song is Just the Way You Are. Okay. Masusunod po. Shout out, ma'am, and good afternoon.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ay, na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 09081452650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingon sab ang G&D Sari-Sari Store, dala gini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginuma ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhas.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
10: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
11: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
10: Malunggay, paligon sa imong immune system.
11: Tubo, natural energy booster.
10: Ginger, panguntra sa inflammation.
11: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
10: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
11: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
10: Lives for life.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Bring happy to your home.
13: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
14: Sa Lactopuffy
13: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

frumos, digi-digi-digi-di, hei! Pe shout out sa nag-request ani si John L. Armasi and Ana Moral, majority yun, na-play ni yun. Pero shout out kita na niya, madam and sir, John L. Armasi, and standby na mo niya, jow! Well, Saison, oh, nagpamilya pa ka niya ron, ma'am. Oh, standby para sa imuhang song, kuhain. Isa tayo nag-request ani, oy. Oh, ano lagi? Oh, lala. Anyways, ato sa nipo, sana ito ang mga greetings dire before the Barayosan na han. Shoutout din ni Niel Montañez Caniete, may hapon ni Israel. Shoutout ko watching from Lapu-Lapu, DJ. And shoutout ko sa akong amigo, nga gwapo si Ken Tabuelog. Yeah, shoutout Ken Tabuelog. Maayong hapon. And also na Joe A. Romero, maayong hapon is Ransa watching Valenzuela City. Okay, thank you so much. Yeah, duty pa daw, gishout out. Duty pa daw si Arman, ma'am. Ikaw out na ka, so yuhani mo ni out, no? Ito tawa duty ni mo, oy. Tris na ka kutob, Tris. Alas Tris na ka kutob, ma'am. Okay, so ito ang mga greetings, ha. Ating cellphone number 09302904994. Yata itong pangitaon na nag-request na ni umay naman. Abi man ako gudi ko kautang rong adlawa. Padung naman po ni utang ni. Oy, sa nag-request na kuan, tingog niya, mapapaula. Mapapaula. Ako hindi pangita ang Kamil Saison kay Mosayo ta, no? Oh, hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Yan ang sa request. Well, Saison, good afternoon.

0: 90s no more. Ryuma goodbye.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo. Tatayo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Taspang imo blood sugar.
5: Ato na kami diabetes.
4: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500.
4: Ato na kini anti-diabetic properties.
5: Samosa.
4: Charantine.
5: Nga kapamupo sa coco.
4: Visine.
5: Controls blood sugar.
4: Ug polypeptide.
5: Nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinatabulong ng butik sa iyong lugar.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
6: Marja Auto Parts Trading.
3: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
6: Marja Auto Parts Trading.
7: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
8: Ang kasingalan nato, ma'am.
9: Monchita Fortis.
8: Usa Monchita?
9: Monching.
8: Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy capsule. Unsa na siya katinuod?
9: Sa Hagunoy capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
8: Kasi una kapuyon dai ka?
9: Oo, kapuyon ko.
8: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy capsule.
9: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
8: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
9: Okay na.
8: O, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
9: Monching.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
13: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
14: 90s, 80s, and now
15: the home of real music.
16: 98.1
17: DT Radio.
18: Your music, your request.
19: Alright, Philippine Standard Time, 35 minutes past the hour, 4 o'clock. Shout out, Miss Ma'am Antonieta Cases. This song is for you, ma'am. Napagod na.

That was napagod na. What a boy ni Ma'am Antonia Takasis, maying hapon na ba ma'am? And usahay alas 4 mo out, di pa kapareha nyo. Pero akong partner, alas 5 siya na sila. Wow. Duha sila nagtrabaho. How lucky. Sana all na Michelle Ultigarico. Dato na kayo ni. Kaya na pag isuldo sa vlog. Grabe ah! Mamahin sa mamo eh. Maying hapon ni sila, shout ko sa kuyuan, Manon Sherry Malerong, na minaron biya sa punta. Salamat sa ubasa. Oy, thank you so much, Sir Shiar Bastatas Malerong. Shout out na lang po ni Ma'am Nesal Bacunador Malerong. Irakas kong song, Brazilian Dance, Tings Rans, Niel Montañas for sure. Di igin na ko ni ma-play karong adlaw. Okay, matay kong oras. Pasensya kay Niel, ha? Oh, pero, napamanta ugma everyday, matana, ah, di ba? Oh, so, adlaw na lang sa laing adlaw, ha? Ugma pohon. Sayo-sayo, ta ugma kay, ano? Ma-play yun, no? Okay, pahit kayo maghuwatan niya, wala rin. Ito oi. But I does another song. Ipangayo ni Diana Bastatas Batu, Sabihin by Zal. Good afternoon.

0: Strong. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Bitron Drop sa kunganak. Ipa-fisting ako kunganak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-fisting aning Bitron Drop. Palihog, pamalit na mood kay Pasitibo jud siya kayo sa bata.
0: Bitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Original Hagkuroy Capsule.
7: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
6: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
8: and now, the home of real music.
9: 98.1 BT Radio.
10: All right, ang saya-saya atong oras guys. Alas 4:50 na sa gabunon. Wa na tay igong oras ani. So okay, dara di ay si John L. Armasi. Mamili ta diri ko. Ang maswerte ay. Ay nako. Hawak mo ang beat. Daghan na ko. Ano na. Oy, si Kuan, baka nang shoutout ni Ma'am Arlene Dalorigas, no? Ang imuhang request. Nga no, di ay, Kuan, Ma'am, no? Terminal ni Malit, niya kay... Nasi ay ipa-request gahapon niya, ako pa mang i-download. So karon, lahi na po diyan request, ako na pang i-download. O sa wakin ni Ma'am, pwede ang katong imuhang Kuan, may atong i-play? O sa ba? Katong imuhang Kuan gahapon, i-request? Anak na lang ba? Ay, na lang inisay mo request. Ay, nako. Di wala na ba po di rin, no? Shoutout ni Ma'am Arlene Dalorigas diyan, no? I hope nga nagpaminaw pa niya karoon kay Aaron. Masi mag-happy ta diyan. Ay, kuhan niya. Kasi tayo kaon niya mo. Kaon ni Gunaw ng Dizirans. Ay, nako, bitaw. Ay, patay na diri sa ato ang song niya. Gipangayon ni Maldumain. Good afternoon, Maldumain. Kung kani kini ato ha, gawas nang uwala diri sa ato ang mahiwagang kaban. Mao nang mo twist o sa ato patay na sa laing request, no? Malayo ka man. Shout out to para Maldumain. This song is for you. But she are Cowan and Cat and Cyclone. Good afternoon.
11: BP Records.

Ay, na malayo kamain. Matag pa kayo sa doang listeners na karoin. Paminaw si Maldomain. Good afternoon, Maldomain. Wala tayo kong oras, guys. Salamat kayo sa pagpaminaw Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga nag-request niya ang wala ma-play, I'm so sorry. But napatay tomorrow, you know? Oh, napatay ugma. So, dali-dali mo ugma, ha? Sorry bito kayo. Ako na nang utangon. Eka bala ka kay ugma, promise. Ma-play na na. Di ba, Charmaine? Iinapo ko na siya padung. Nag-date pong birds, nagdungan magin mo gawas. Birds, nakipag-date ka, Charmaine. Joke na yun. Pariente, guwapo, shoutout ko Kiara's family, Parilla family. Thank you sa Pariente, guwapo. Oo, shoutout mo na Pariente, guwapo, Parilla. Salamat sa play, DJ Watcher na utang. Yes, you, of course. You welcome. Sana all na yung sweldo sa vlog nga wala pa monetize. Uy, naabo yun. Ay, nagan, sa stars, sa kuwan. Todo, affiliate, sa pato eh. Abay, nagan, nga nang subscribe. Subscribe here, here, here. Manatawa na tayong oras ko. Yeah, standby. Yeah, Ryan and siya. Sa to? Grace. Grace. Pabuta inyong... pabuta? Sorry guys sa inyong mga request. Agnes, standby na. And, upad na lang po na inyong mga request, okay? Kaya mga natin kong oras. Palihog ka sa inyong song request niya, ma'am Kuan. Kanang, anya nag-inisi. Kanang, ma'am, si ito gani. Arlene Dalorigas, okay? Sige. Sa kasal sa ito ang station manager Engineer Fernando Magubad Jr. O sa ito ang program director Mabuna ito ang radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sendianti Bahaw. O sa ito ang kabanan diha sa office. Sila si Cyrus Guapo, Aaron Guapo Guapo Guapo, Cedric Bihasa, James Kinit sa Putalo, and of course si Kate Dwayne Nabakita. Then si Pearly Lou Quijano. Then si Google the Stuker, the Chicks Magnet, no? Ang ato ang Kojik Master diha kalon sa MIS office, no? Mao na duula diha sa ato mga students. Kaya guapo pa. Hamis pakagnaong. Mao na to ang Kojik Master diha, okay? Sige, wala tayong oras. Santo na mapuhon na porn. This is your DJ. Ang DJ ka dali guapo pero macho. Signing off. Bye-bye!

0: May hapon, alas 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga Mamunsing ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko ka po yun. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Turn your volume up. And this is...
5: BT Radio.
4: You are now tuned...

0: us all remember that we are in the holy presence of God.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
2: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
4: Examination sa pangalawang testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lotok, ipinagpatuloy ngayong araw. Iba pang mga kaganapan sa Senado, tutukan! At Filipina tennis sensation Alex Yala, naabot ang bagong career high sa WTA official rankings. Pinay tennis star, ginawaran ng presidential citation ni Pangulong Marcos Jr. bilang pagkilala sa kanyang husay at pagdadala ng karangalan sa sambayan ng Pilipino.
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, dumami pa ang mga Pilipino mula sa mga pangunahing rehiyon ng bansa. Ang kontento sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Batay sa survey ng social weather stations, tumaas din ang net satisfaction rating ng Pangulo sa mga nagsasabing nagtatrabaho siya para sa interes ng mga mahihirap. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
7: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing kontento sila sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Umakyat sa 38% ang satisfaction rating ng Pangulo mula sa 33% na itala noong unang quarter ng taon. Tumaas din ang kanyang net satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon ng bansa. Naitala ang pinakamataas niyang rating sa Balanced Luzon na may positive 11. Bukod dito, naitala rin ang pagtaas ng net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa mga nagsasabing siya ay nagtatrabaho para sa interes ng mga mahihirap o poor. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 adult Filipinos sa buong bansa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ilan sa mga programang ipinatupad ay ang kadiwa ng Pangulo. Uplift program noong kasagsagan ng gera sa Middle East kung saan nagkaroon ng iba't ibang uri ng ayuda at social protection programs. Gayon din ang pagpapatupad ng mga hakbang para mapagaan ang gastusin ng bawat pamilya. Ang tricycle driver na si Ronald, laking pasalamat sa natanggap na ayuda noong kasagsagan ng krisis sa langis. Nagamit niya ito pang therapy, panggatas at diaper ng anak na may autism. Mensahe niya sa Pangulo,
8: Tom, basta
9: magpatuloy niyo lang, huwag niya intindihin yung mga nakapaligid sa kanya at saka mga maaway sa kanya. Maraming salamat, mahal na Pangulo.
7: Ang nanay naman na si Alona, malaki ang natitipid sa 20 pesos per kilo na bigas na nabibili niya sa kadiwa ng Pangulo. Kaya nagpapasalamat siya sa programang ito ng pamahalaan para sa mga gaya niyang pinagkakasya ang budget sa araw-araw.
10: Ako marami kong anak. Maganda. Nakakatulong siya ng budget. Kasi nakakatulong siya kasi mura lang yung bigas. Salamat po kay President Marco sa programang kadiwa na murang bigas.
7: Ang jeepney driver naman na si Jason, isa sa mga benepisyaryo ng 10 piso per litrong diskwento sa diesel at 5,000 pesos na ayuda sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Anya, malaking bagay ang discount at ayuda noong tumaas ang presyo ng langis na nakaapekto sa kanilang kita, kaya't laking pasalamat niya sa Pangulo.
11: Malaking bagay din sa amin na dagdag na rin yun. Aming pangkabuhayan. Yung sa pamilya mo, pinambili ng bigas, sa kung ano-ano na po. Saka maraming salamat sa mga naitulong niya sa amin, sa lahat ng mga tao.
7: Sa kabila ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa, patuloy ang pamahalaan sa pagpapalawak ng mga programang naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo na matatagpuan sa Gapan, Nueva Ecija. Pagpapatibay ito sa commitment ng pamahalaan na pasiglahin ang renewable energy at makapagbigay ng maasahang supply ng kuryente. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
12: Sa mataas na bahagi ng Barangay Puting Tubig, Gapan, Nueva Ecija, nakalatag ang libo-libong solar panel. Kinukuha ang enerhiya mula sa sikat ng araw at ginagawang kuryente. Ito ang Emterra Solar Project, ang pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng proyekto. Nagbibigay na ito ng 750 megawatts ng renewable energy sa Luzon grid at nagpapailaw sa higit kumulang 700,000 kabahayan.
13: Sa oras na makumpleto na ang Emterra Solar Project, inaasahang makapaghahatid ito ng malinis na supply ng kuryente sa 2,400,000 pamilya pagdating ng 2027.
14: This facility will be capable of delivering up to 3,500 megawatts peak of solar power to the grid. It is supported by 4,500 megawatt hours of battery storage capacity. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix.
12: Ayon kay Pangulong Marcos, mula July 2022 hanggang May 2026, naaprubahan na ng administrasyon ang higit 600 renewable energy contracts na inaasahang makagagawa ng 45 gigawatts ng kuryente. Bahagi ito sa layunin ng gobyerno na bawasan ang pagdepende sa inaangkat na coal o panggatong na ginagamit sa paglikha ng kuryente. Sa ganitong paraan, mababawasan din ang epekto ng global shock tulad ng krisis sa Middle East na lubhang nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente sa Pilipinas.
15: Ito kahit walang ulan, this will go on. And at kagandahan nito, may battery siya. Mas stable siya. At ang sunod yan, dahil dito sa si system nila and sa laki ng project, eventually ipupush niyang bumaba yung presyo din ng electricity.
12: Bukod sa paglipat sa malinis na kuryente, makababawas din ito sa tone-toneladang polusyon habang napararami pa ang oportunidad sa mga Pilipino.
14: The project is projected to generate nearly 23 billion pesos in financial benefits. And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development.
12: Kulezal Pardilia para sa bayan.
6: Matapos ang mahigit isang linggong pananatili sa PNP General Hospital, dadalhin na bukas si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ito ay dahil fit to travel na ang senador matapos ang isinagawang independent medical evaluation kay Marcoleta sa UPPGH kanina. Naka-bulletproof vest, naka-detainee shirt at naka-posas ang senador nang ilabas ito ng PNPGH. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges.
8: Nakaposas, nakasuot ng detainee shirt at nakasakay sa wheelchair si Senator Rodante Marcoleta nang ilabas ito kaninang umaga mula sa kanyang silid sa PNP General Hospital bago isinakay sa PNP Coaster upang dalhin sa UP Philippine General Hospital. Ito ay matapos na ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na isailalim ang senador sa independent medical evaluation upang malaman ang tunay na kondisyon nito.
16: I choose to believe that it's not, rather than doubting yung evaluation po ng ating mga doctors dito, ay ginawa po ito ng Sandigan Bayan para po ma-erase na nga any doubts from the public. Yung doubts at yung agam-agam ng ating publiko. So, nagkakaroon na ng question siguro dahil nga sa evaluation ng ating mga doctors. So, this will definitely show kung ano po talaga ang status ni Senator Marcoleta.
8: Bilang bahagi ng kanyang seguridad, nakasuot din ang bulletproof vest si Marcoleta. Ayon kay Acting Chief Public Information Office Police Colonel Allen Rayco, proteksyon ng vest sa anumang posibleng pangyayari habang binibiyahe ang senador.
16: Siguro obvious naman po yung vest. Proteksyon po sa kanya yan. Any eventuality. We plan for any eventuality. Lahat po ng contingency ay pinagpaplanuhan natin. Of course, personal protection po ng ating senador.
8: Inatasan naman ng Sandigan Bayan si Dr. Gerardo Ligaspi, ang director ng UPPGH, na magsumite ng report sa kanila sa July 15. Muli namang iginiit ng PNP na wala silang ibinibigay na VIP treatment kay Marcoleta sa gitna ng pananatili nito sa kanilang kustodiya ng mahigit isang linggo.
16: He was specifically committed not to a jail yet but sa CIDG. So, incumbent upon us na pag mayroon pong naka-kustudiya sa amin, may naramdaman, may masamang pakiramdam o may sakit, ay siyempre, ano pang gagawin natin kung dinadali natin sa ospital. And yung rooms naman dito, wala namang, if I remember correctly, ay wala naman dito yung mga VIP rooms na ano talaga, yung normal rooms lamang. So, doon po siya dinala at doon po siya nagpapagaling.
17: Halos isang oras ang itinagal ni Senator Marcoleta sa UPPGH kung saan sumailalim siya sa X-ray at 2D echo. Bagamat bagyang tumaas ang blood pressure nito, normal naman daw lahat ng kanyang laboratory test. Fit to travel ng senador kung kaya't bukas, tuloy ang pagdadala dito sa Sandigan Bayan. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lesiges, para sa Bayan.
6: Samantala, pinasasagot ng Armed Forces of the Philippines ang Chinese Embassy at Chinese Foreign Ministry tungkol sa pahayag ng Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes. Sa gitna po ito ng nagpapatuloy na pananahimik ng gobyerno ng China hinggil sa issue. Dati nang tinutulan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa Pilipinas ang sinabi ng Chinese scholars tungkol sa Batanes na bahagi raw ng disinformation. Sa nakalipas namang 3 taon, na-monitor ng AFP ang illegal na pagdaan ng ilang Chinese research vessels sa Batanes area, bagay na inaksyonan na ng asset ng Pilipinas.
18: Without any pushback, this will become the official party stand. And it would now become part of their pushback towards the Philippines. It is very important that statements like this should be answered not only by the embassy here but by the Ministry of Foreign Affairs. Kung talagang wala silang kinalaman dyan.
6: Wala pa rin patid ang pamahalaan ng BARM sa pamamahagi ng tulong sa mga nasalantang residente dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Yan ang ulat ni Lian Bolongon ng PIA SOC Sergeant.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan ng Bangsamoro sa pamamagitan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Ayon sa MSSD, simula noong July 10 ay puspusa na ang relief operations na tanggapan sa mga probinsya sa rehiyon na naapektuhan ng masamang panahon. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang food packs, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan upang matulungan ang mga apektadong pamilya.
19: Simula noong July 10, meron na kaming mga interventions na ginawa na doon sa area. Una po dyan ay nabigyan namin ng hot meals ang parang, and then ngayon po ay meron na kaming nabigay thousands na po ito na goods, food packs. Nilalaman po nito ay 25 kilograms of rice and food packs. And then meron din kami mga hygiene kits, mga non-food items like for example, water kits, hygiene kits, sleeping kits, at saka mga modular tents po doon sa mga evacuation sites po.
5: Batay sa tala ng MSSD, aabot na sa higit 60,000 pamilya sa iba't ibang lugar sa rehiyon ang naapektuhan ng habagat at bagyo. Samantala, nagsagawa rin ng aerial assessment ang Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region, Philippine Air Force Tactical Operations Group 12, Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Resilience at MSSD upang makita ang lawak ng pinsala na naidulot ng bagyo sa rehiyon.
20: Ang layunin ng isinasagawang aerial assessment ay upang mamabilis at masuri ang pinsala ng pagbaha na dulot ng habagat na pinalakas ng Tropical Cyclone Inday sa mga lalawigan ng Maguindano del Norte, Maguindano del Sur at Special Geographic Area. Sa isinagawang assessment, napag-alaman na ang sektor agrikultura na nakaranas ng pinakamalaking pinsala dahil maraming sakahan at nananatiling lubog sa baha at nanganganib ang produksyon ng mga magsasaka.
5: Mula rito sa Cotabato City, Borm, para sa Integrated State Media, Lian Bulongon ng Philippine Information Agency, Soxergen. Sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa Biyernes, pag-asa hindi pinalalakas ng dating ang habagat sa bansa. In fact, at mahina rin sa gayunpaman magbanhon and rain shower sa kanlurang Luzon, partikular sa Ilocos Province region. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, sa Visayas at Mindanao, good weather po tayo, may posibilidad pa rin na makaranas ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Nasa anumang oras ngayon ng katamtaman hanggang na pag-ulan, particular sa Tarlac, posibleng magtagal ng isa o dalawang oras. Alerto po sa posibleng pagbaha o pagunang lupa. Posibleng magtagal naman ng isa pang oras ang mabigat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Nueva Ecija. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
6: Apangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ininspeksyon mismo ang mga bagong pasilidad ng National Academy of Sports and New Clark City.
5: At Highland Vegetable Industry Week, ipinagdiriwang ngayon sa La Trinidad, Benguet. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
1: Isa sa mga pinakamadaling paraan upang makaiwas sa sakit ay ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Una na dito ay ang mga pagkain mayaman sa vitamin C, na gaya ng kamatis, bayabas, citrus fruits, at mga berde at madadahong gulay. Ito ay makakatulong na mapalakas at mapatibay ang immune system. Ang mga pagkain may sabaw naman, na tulad ng sinigang, tinola, at nilagang baka, ay mainam na panlaban sa malamig at maulan na panahon.
0: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a...
4: Pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaunlad sa grassroots sports development sa kanyang pagbisita sa National Academy of Sports sa Tarlac. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang mga pasilidad sa akademya at sinaksihan ang pagsasanay ng student-athletes. Narito ang report.
5: Inspirasyon para kay Luke ang kanyang pinsan na si double gold Olympic medalist Carlos Yulo. Kaya naman grade 7 pa lang, sinimulan na niya ang kanyang training sa artistic gymnastics. At ngayong grade 12 na siya, malaking bahagi sa kanyang 5 taong training ang National Academy of Sports o NAS sa New Clark City sa Capas, Tarlac.
6: Nakatulong po siya sa akin kasi po hindi po sa maganda po yung facilities namin, tapos yung free po lahat ng mga dorm tsaka pagkain po. Tapos sa scholarship po, very grateful po ako sa scholarship nito.
5: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa iba't ibang bahagi ng NAS. Inikutan ng Pangulo sa kanyang inspeksyon ng Academic or Learning Center para sa pag-aaral ng mga student-athletes, ang Strength and Conditioning Room, Taekwondo Gym, Table Tennis Court, at Badminton Facilities. Sinampulan din ng Pangulo ng husay at galing ng mga student-athletes sa gymnastics.
7: Well, natuwa siya sa pasilidad. I think first time niya dito. At sinabi ko sa kanya, nakamodelo ito dun sa Philippine High School for the Arts nung kanyang tatay magkaroon ng Philippine High School for Sports na napangalan, pinangalang National Academy for Sports. So tuwan-tuwa siya. At prioridad din niyang palakasin ang sports dito sa ating bansa. Dito sa DepEd, parang we have 100 new sports clubs and facilities through the President, Office of the President and the Philippine Sports Commission.
5: Ayon sa DepEd, nasa 246 student-athletes ang kasalukuyang tinutulungan ng NAS para sa school year 2026 to 2027. Kabilang sa naibibigay sa kanila ang libreng secondary education, dormitoryo, pagkain, strength and conditioning support at 3,000 buwan ng allowance.
7: Ayun ang sabi ni Pangulo, ngayon talaga makakapag-training sila kasi dati nakikipagsabay pa sila sa publiko. Ito dedicated facility para sa mga atleta lang talaga.
5: Ipinunto pa ng kagawaran na malaking bagay ito para maiiwas sa mga kabasyo, maging sa karahasan.
7: Siyempre pagbata, maraming energy, kailangan i-redirect yung, i-re-channel yung energy na yun to positive activities. So, you know, imbis na na-plugging computer games, siguro physical activity is good for the youth.
8: Nakatulong po talaga ito sa akin na mas mapagaling po, mas mapabilis po yung skills ko po. Tapos po, it really helped me shape up my swimming career po.
9: Sobrang laking tulong po ng NAS sa akin. Since grade 7 po kasi dito na ako nag-aral. So dito ko na rin po itatapusin yung senior high school years ko po.
5: Nito lamang 2025 at 29 medals ang nasungkit ng mga student-athlete ng National Academy of Sports. Kaya balak na rin ma-expand ito.
10: When the academy was enacted into the law, that a regional NAS campus should be established. So we're started to fix the guidelines for that. And the mandate is to have in the next 5 years either one in Visayas or one in Mindanao.
5: May ilan na ring LGU ang inaas para mapalakas ang sports sa kani-kanilang lugar. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
11: Umakyat si Alex Ayala sa panibagong career high na world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association na WTA official rankings. Ito ay mula sa dati niyang career best na world number 29 na naabot niya noong Marso matapos ang makasaysayang pagpasok sa round of 16 ng WTA 1000 Indian Wells Open. Dumating ang pinakabagong ranking ni Ayala matapos ang isa namang kahangahangang kampanya sa Wimbledon kung saan siyang naging kauna-unahang Pilipino na umabot sa ika-apat na ranking siya world number 3 na si Iga Swiatek sa third round na itinuturing na isa sa malaking tagumpay sa kasaysayan.
4: Iginawad naman ni Pangulong Luis Jr. kay Asian bilang pagkilala sa kanyang tagumpay sa international tennis at pagbibigay bansa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
12: I really am so happy to have you here. You cannot imagine. This is one of those occasions where I say to myself, it's good to be champion.
13: Hindi ni Pang Marcos Jr. ang kanyang tuwa at excitement nang i-welcome niya sa Malacanang si Pinay tennis star Alex Ayala. Mainit na sinalubong ng Pangulo at ni First Lady Liza Marcos si Ayala at ang kanyang mga magulang sa Malacanang. Sabi ng Pangulo, lubos siyang humahanga at proud na proud siya dahil hindi nakakalimutan ni Ayala ang kanyang pagiging Pilipino at patuloy siyang nagdadala ng karangalan sa bansa.
14: When we're proud of you and we see one of ours doing so well, we're proud of ourselves. And pagka may mga kilala, makilala kami, mga foreigner na kaibigan namin, oh, meron kaming champion ganito, meron kaming champion ganyan. Oh, bakit? May Alex Ayala naman kami, di ba? Can you imagine? That's what you brought to us. That's what you brought to the Philippines. We have found in you a champion who has made the Philippines proud, who has reminded Filipinos what a great race Filipinos are because we produce someone like you, and that the qualities that you show the world are the best qualities of Filipinos. And for that, as president, strikes.
13: Kala rin ng Pangulo ang sakripisyo ng mga at pinang mga ito. Fan na fan daw ni Ayala si Pagkinuena na po yan ng Labeldon.
14: We don't really have a excuse kami magpa-picture sa'yo.
13: Ginawara ni Pangulong Marcos Jr. ng presidential citation si Ayala bilang pagkilala sa kanyang mga naging tagumpay sa larangan ng international tennis at pagdadala ng karangalan sa sambayan ng Pilipino. Binigyan naman ni Alex ng souvenir na tennis ball at sombrero si Pangulong Marcos at ang First Lady na agad naman nilang isinuot. Nagpasalamat si Alex sa mainit na pagtanggap sa kanya sa palasyo at sinabing lubos niyang pinagmamalaki ang pagiging Pilipino. Patuloy niya rin anyang iwawagayway ang bandila ng Pilipinas sa abot ng kanyang makakaya.
15: I feel like all the hard work that I've done is seen. All the hours that aren't on TV are seen and validated and appreciated. So thank you so, so much. And I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. So like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court.
13: Nangako naman ang Pangulo na patuloy na nakasuporta sa kanya ang pamahalaan at ang buong sambayan ng Pilipino.
14: We are all, 110 million of us, we are all here behind you, willing you on to greater success. If there's anything that we can do to help you, even for just say so, you have it.
13: Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
11: Mas maienganyo na sa pag-iensayo ang mga football athletes sa Cordillera. Magagamit na kasi ngayong taon ang bagong pasilidad sa Baguio City na layon din may taguyod ng sports development sa bansa. Silipin yan sa ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
16: Siniyasat ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang kasalukuyang rehabilitasyon ng International Standard Football Artificial Pitch sa Teachers Camp Baguio City bilang suporta sa mga atleta. Inaasahang matatapos ang patrabaho ngayong taon. Mahigit kumulang sa 30 million pesos ang pondo ng pasilidad. Ang pagkukumpuni sa pasilidad ay lalong makakainganyo sa mga atleta sa Cordillera na mahilig sa football at magtataguyod sa Baguio City sa larangan ng sports.
17: This will be a world-class artificial pitch so that you can use it rain or shine, konting ambon, mawawala na. Marami pong yung lighting dyan, yung bleacher section dyan, dadagdagan natin. Yan po ang mapapangako namin sa inyo. Ibig sabihin, it used to be an open field, di ba? It will be a world pitch in the next 3 months.
16: Ang pagpapaganda sa pasilidad ay isa sa mga pangunahing advokasya ng Pangulo para sa sports development sa bansa.
17: You know, ang position ng Philippine Sports Commission, wala naman hong elite athlete kung walang grassroots. Wala naman hong grassroots athlete kung hindi nagsisimula sa community and sa level ng pamilya.
16: Libre nga gagamitin ng mga atleta sa Baguio City at Cordillera ang pasilidad, ngunit posibleng magrenta ang mga atleta mula sa ibang lugar.
18: If it's going to be an artificial turf compared sa natural na grass, pwede siyang gamitin even though it's raining. Ang normal grass kasi, if it rains so hard, medyo tataas yung tubig, mababaha, yung bola hindi nagagalaw.
16: Isa sa mga atletang makikinabang sa naturang pasilidad ay si Jomari Hart Rafael, silver at gold medalist sa SEA Games sa larangan ng judo na ikinagalak ang ongoing na rehabilitation.
19: Yung facility po natin yun, sobrang ganda po talaga. And kagaya po ngayon, mayroon po kami sariling space sa dorm. And sa food po, sobrang healthy din po ng mga food and fresh po. Sobrang laki po ng help, especially po when it comes sa recovery and sa PT po natin dito.
16: Layon ng PSC na mapagkalooban at mailapit sa mga atleta ang mga dekalidad na sports facilities na pwede nilang pagsanayan upang maitaguyod ang palakasan sa mga kabataan. Janice Dennis, Para sa Bayan.
4: Ipinagpatuloy sa Day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination kay Attorney Jeremy Lotok ng National Bureau of Investigation. Dumating din sa Senado si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Duterte, na isa sa mga napadalhan ng subpoena para humarap sa impeachment court. Kumuha tayo ng detalye kay Bernard Ferrer live.

0: Reklamong grave threats. Agad namang tumuto sa attorney Amado Verhiel Ligutan ng prosecution panel sa pagplay ng video at iginit na hindi tinukoy ng depensa ang pinagmulan ito. Tugon naman ng depensa na ang naturang video bilang ebidensya sa impeachment trial. Tinanong ni Binluan si Lotok kung makukumpirma nito na naganap mga pahayag sa Duterte na nakapaloob sa video. Nalito naman si Presiding Officer Francis G. Escudero sa paraan ng pagtatanong ng depensa. Gayunman, sinabi ni Escudero na hindi maaring magpatunay ang testimonyo ng Presidente. Nilinaw ni Escudero na ang saklaw lamang ng testimonya ni Lotok ay kung ginawa o binigkas ang mga naturang pahayag at hindi kung totoo ang mga ito. Iginit naman ni Binluan na bagamat sinabi mismo ni na may kinausap siyang tao kaugnay ng umano'y banta. Laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., wala umano patunayan ang naturang aligasyon. Tinanong ni Senator Judge Raffy Tulfo si Lotok tungkol naman sa pinagmula ng terminong Operation Romanov. Unaan niyang narinig ang salitang Romanov mula kay Davao City Mayor Duterte sa isang maisog rally sa Davao. Sinabi ni Lotok na batay sa kanilang imbestigasyon na walang napatunay ang aktwal na Operation Romanov at naniniwala silang nagsimulang paggamit ng turang termino sa pahayag ni Mayor si Princess Maui ang nagtanong kay Vice President Duterte tungkol sa Operation Romanov sa naturang online manos silang kaalaman sa naunang pahayag ni Mayor Duterte hinggil dito. Samantala, binigyan din ni Senator Judge Panwilofing Lacson na batay sa mga naging pahayag sa pagdinig, ang Operation Romanov ay tumutukoy sa isa umanong banta laban sa First Family. Nilinaw ni Senator Judge Vicente Tito Soto III na ang saklaw ng kasong kinakaharap ni sa pinang grave threats at inciting to sedition. Sa pagtatanong kay Lotok, sinabi nito na mga ay wala korte at nasa preliminary investigation. Ayon kay Soto, layunin ng kanyang paglilinaw na matulungan ng publiko na maunawaan ang mga kasong may kaugnayan sa impeachment trial. Kenneth Cunesto naman ng defense panel ang manoy mga hindi pagkakatugma o typographic errors ihanda ng NBI. Ipinakita rin kanina sa paglilitis ang isa pang video 26-2024 kung saan inulit dito ni Vice President Duterte yung kanyang pagbabanta hire no, sa isang tao laban dito sa tatlong personalidad na hindi niya tinukoy na pero batay sa mga pagninig ang First Lady at ang dating House Speaker. Sa pag-analisa o pag-obserba dito ni Attorney Lotok, seryoso ang naging mga pahayag ng pangalawang pangulo. Ngayon, nakasalang pa rin si Attorney Lotok. Hinihintay natin kung ngayong araw, Tuesday, kung makakasalang pa sa ito namang chief of staff ni Vice President Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Kenneth?
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, nagsumiti na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointments para sa kumpirmasyon sa Generals at Flag Officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay para kay Jiram Aragones para sa ranggong Major General, dalawa naman ang para sa ranggong Brigadier General, isa ang para sa ranggong Rear Admiral na si Edwin Nera. At si Nerelito Martinez naman ay para sa ranggong Commodore. Kung may nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Nagbabala ang Land Transportation Office o LTO sa mga accredited vehicle dealers sa posibleng parusa sa matagal o mabagal ang registry processing period ng mga bagong sasakyan o motorsiklo. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Muling nagpaalala ang Land Transportation Office sa mga dealer na matagal ang nagiging proseso sa pagpaparehistro ng mga bagong sasakyan o motorsiklo. Bilang bahagi ng 7-point reform agenda ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, mas pinaigting pa ng ahensya ang kanilang regulasyon sa mga accredited dealers. Batay sa umiiral na patakaran ng LTO pagdating sa itinakdang processing period, kapag ikaw ay bumili ng motor o sasakyan sa loob ng 7 araw dapat ay nakarating.

0: rehistro na ang sasakyan o motorsiklo mula sa petsa ng sales invoice. Habang 11 araw naman ang itatagal para makuha mo ang official receipt at certificate of registration o ORCR kasama ang plaka.
1: Kaya kung meron naman po na nagsasabing dealer na may problema ang system kaya hindi nila maproseso, ay yun po ay malaking kasinungalingan. Kaya po kami ang naghihigpit, hinahanap po namin yung mga dealer na yan kasi makikita po namin kung pinoproseso nila o hindi.
0: Isa si John sa mga nakaranas ng matagal na proseso kung saan inabot niya ito ng 3 hanggang 5 buwan bago niya nakuha ang ORCR at plaka ng kanyang motor.
2: Dapat yung mga ganyan, sir, pagka labas pa lang ng kasa, dapat asikasuhin agad. Para linggo pa lang o araw lang, may labas na agad yung plaka sa kalipapin.
3: Bakit, sir?
2: Kasi, sir, mahalaga yan. Gamit natin yung pantrabaho, pampasok sa eskwela.
0: Ayon kay Lacanilaw, kadalasan, iniipon ng mga dealer ang mga bumibili ng sasakyan o motorsiklo kaya inaabot ng 1 buwan. Hindi naman ito palalampasin ng ahensya at may kaukulang parusa at penalty na posible pang magkaroon ng show cause order at tuluyang maipasara.
1: Yun naman pong mga kababayan po natin na may mga reklamo tungkol dito, meron po kaming page kung saan tinatanggap po namin yung mga reports o yung mga sumbong, yung i-report mo kay LTO Chief. Pag-report po kayo doon, ipadala po ninyo yung sales invoice ninyo o yung katunayan na pinagbilihan ninyo doon sa kasa o doon sa showroom. Hulugan man po o cash, kailangan po tapos po yan ng 7 days. 11 days nasa sa inyo. Pag hindi po nila ginawa yan, ireklamo nyo po sa amin.
0: Hindi naman titigil ang LTO na magbantay at siguraduhin na maibibigay ng tama at angkop sa itinakdang panahon ang binibili ng ating mga kababayan. Kaya hinihiling din ang ahensya na makipagtulungan at isumbong kung may ganitong mga paglabag na ginagawa ang ilang dealer ng sasakyan at motorsiklo para agad itong maaksyonan. JM Thompson, para sa Bayan.
4: Kailangan mapatunayan na hindi si former DPWH Secretary Manuel Bonoan ang most guilty sa flood control scam. Kaugnay ito sa inihaing motion na maalis bilang akusado ang dating opisyal. Nasa linya ng telepono si Vel Custodio para sa ulat. Vel? Vel?
5: Sumalang bilang cooperating witness si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Kailangan mapatunayan na hindi si Bonoan ang most guilty sa anomalya sa infrastructure projects at may mga co-conspirators o kasabwat pa si Senator Jinkoy Estrada sa budget insertion sa General Appropriations Act. Ito ay matapos magsumite na posisyon ang kapo ni Estrada na tumututol sa pag-discharge kay Bonoan mula sa kaso nito dahil sa posibleng prejudice sa kaso. Matatandaang noong June 29, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagkaroon ng kasunduan ng prosecution at si Bonoan para makipagtulungan ito sa iba pang mga kaso ng pamahalaan at tumistigo bilang state witness. Kung papayagan ang motion, si Senador Estrada na lamang ang matitirang akusado sa kasong may kaugnayan sa umano'y maling paggamit mahigit 213 milyon pesos sa pondo ng DPWH para sa mga infrastructure projects sa Bulacan. Magpapatuloy ang pagdinig sa August 4, habang bukas naman didinggin ang plunder case si Bonoan. Balik sa iyo, Ice.
4: Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, kumpiyansa ang prosecution panel na hindi natibag ng defense ang testimonya ni Attorney Jeremy Lotok ng NBI. Gayunman, minabuti ng prosecution na mag-redirect matapos ang cross-examination ng depensa. Yan ang ulat ni Sheila Natividad Live. Sheila.
6: Ice, lalong tumibay ang mga ebidensya at testimonyang inilatag ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ayon yan mismo sa House Prosecution Panel sa pagpapatuloy ng 5th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makailang beses na nag-object si Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, wala pa man sa kalagitnaan ng pagdinig dahil tinatanong ng depensa kung alam ba ni Lotok na ang mga binitawang pahayag ni VP Sara sa kanyang online press conference noong 2024 ay nangyari sa totoong buhay, na kung pakikinggan muli ay hindi ganoon kalinaw, kaya't sinabi ni Ligutan na incompetent ang testigo para sagutin ito. Mismong si Presiding Officer Senator Cheese Escudero na rin yung nagsabi na confusing yung paraan ng pagtatanong ng depensa sa kanina kay Lotok. Yung katanungang ito ng defense team ay tungkol doon sa umano'y banta rin sa buhay ng Vice Presidente. At dito na nga nabuksan yung usapin tungkol doon sa Operation Romanov. Itong Operation Romanov, lingid sa kaalaman ng lahat, ay unang narinig mula mismo kay Davao City Mayor Baste Duterte. Ang konteksto nito ay tungkol sa last imperial family sa Russia na in-execute noong taong 1918 kasama yung ibang kamag-anak kasunod ng Russian Revolution. Dito nga na ihahalin tulad yung umano'y banta sa buhay na pinabulaanan na rin kanina ni House Prosecutor Representative Terry Riton. At si Mayor Duterte lamang anya yung pinagmulan ng salitang ito. At dahil nga sinasabi na mayroon din umanong banta sa buhay ng pangalawang pangulo, kaya naman nagpadala ng subpoena ang NBI Cybercrime Division kay VP Sara noong 2024 dahil kasama rin ito doon sa gusto nilang imbestigahan kasunod ng kanyang naging online press con kung saan niya nga rin pinagbantaan umano ang buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker na saklaw ng Article 4 ng impeachment complaint. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong hinggil dito.
3: Hanggang ngayon, ang defense panel ay mayroon mga typographical errors, mga clerical errors ang kanilang tinututukan, hindi yung sustansya ng testimonya na binigay ni Attorney Jeremy Lotok sa impeachment court.
6: Nananatili namang kumpiyansa ang prosekusyon na hindi nagigiba ang alinman sa mga pahayag ni Attorney Lotok sa witness stand. Sa pagpapatuloy din ng examination ngayon sa kanya, makailang ulit ding nababanggit ng depensa yung tungkol doon sa naging typographical error sa mga ipinresentang dokumento magmula pa ito kahapon na ayon sa prosecution panel ay normal lamang at hindi nakapagbabago sa takbo ng paglilitis at maging sa usapin ng umano'y pagtataksil sa tiwala ng taong bayan.
7: Is this a fabricated scenario? Kasi walang, nobody is actually stepping up, stepping in to provide information. Hanggang ngayon, sinasabi ng NBI, open pa. It can be still, can be based, as long as they have the information, it can still pursue the investigation when it comes to that operation.
6: Ay sabi nga ni Attorney Ligutan kanina sa takbo ng paglilitis, my own conception and imagination of things ang defense team. Ito'y matapos yung naging palitan nila ng objection hinggil doon sa paraan ng naging pagtatanong sa witness. Samantala nagpapatuloy pa rin yung paglilitis at hindi pa nga naipepresenta sa witness stand si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. At hanggang sa ngayon ay hinihimay pa rin yung iba pang relevant documents na may kinalaman doon sa Article 4 ng impeachment complaint o yung grave threats. At yan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa Studio Ice.
8: Maraming salamat, Sheila Natividad. Samantala, mahigpit pa rin minomonitor ng PBOX ang kondisyon ng Bulkan Mayon na nananatili sa Alert Level 3. Nakahanda rin ang mga lokal na pamahalaan sakaling kailangan palawakin pa ang mga hakbang sa paglikas at pagtugon. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
9: Patuloy na binabantayan ng PBOX ang aktibidad ng Bulkang Mayon matapos maitala sa nakalipas na mga oras ang 249 volcanic earthquakes sa 285 rockfall events. Nakapagtala rin ng mataas na sulfur dioxide emission noong July 11 na umabot sa 13,128 tons per day, ang pinakamataas mula noong taong 2000. Bagamat bumaba na ito sa 2,608 tons per day kahapon, nananatili pa rin mahigpit ang pagmamonitor sa kondisyon ng Bulkang Mayon.
10: Kapag nakita na napapansin natin na nag-worsen yung parameters na minomonitor natin, then we may raise it to alert level 4. But right now, hindi lang naman kasi isang parameter yung binabantayan natin, hindi lang yung sulfur dioxide. Kasama na rin ito yung number of volcanic earthquakes, lava effusion, yung rockfall events, yung crater glow, yung tinatawag nating inflation or deflation, yung basically ground deformation sa vulkan.
9: Ayon kay PBOX Director Teresito Bacolcol, sa ngayon ay nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano. Patuloy pa rin ang babala ng PBOX sa mga panganib na maaaring idulot ng pyroclastic density currents, lahars at mga posibleng pagguho ng mga batong na ipon sa dalusdus ng vulkan.
10: Paalala natin ay huwag pumasok inside the 6 km permanent danger zone kasi hindi natin mapabili kung kailan or kung magkakaroon ng PDC and kung kailan ito mangyari. So anytime pwede mangyari kasi yung PDC sa yung pyroclastic density current sa Mayon Volcano ay depende yan kung kapag

0: 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, kliinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa mo, palit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
6: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
7: Mama, paano po ba ang tamang paghuhugas ng kamay?
8: Ganito yan, anak. Dapat takuskusin mong mabuti ang pagitan ng iyong mga daliri, ang likod ng kamay at pati na rin ang dulo ng koko gamit ang sabon. Hugasan mo ang iyong kamay ng tubig at saka patuyuin mo gamit ang tuwalya, tissue o dryer.
9: Mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay. Ito ay maaaring panlaban sa mga sakit na gaya ng sipon, pagtatae, flu, pneumonia at iba pang uri ng impeksyon. Kaya siguraduhin laging malinis ang kamay upang malayo sa mikrobyo, bakterya at virus na maaaring pagmulan ng sakit.
6: Malusog at malakas na katawan. Panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika.

0: In. Tulog. Laro, laro, at laro.
1: O ano? Game na?
2: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
3: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
4: And now, back to...

0: alas 7:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS Media Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

Yes, Kakika Key5 FM dia sa Siki Horn. Mayang gabi ha, mga Kakey5 na sa tanan-tanan dia nga naminaw sa probinsya sa Siki Horn. Mayang gabi, Ibus Dodong. No? Asapod sa tanan dia nga naminaw sa probinsya sa Negros Oriental. Asapod sa mga Kabite Radio sa Tuburan. Og padayon ta, abanti ta sa unahan, Hot FM dia sa kuan, Hot FM sa Korkor. Paminaw na ko sa kong tingog, bagay medyo lubong-lubong na busdudong. Nako palangga. Paitan ng pobre tapos dong, kay gikan patag ni Wadwad ginang buntag hantod karon. May man si busdudong og si Idol Toragsoy, kay mga dato ni sina. Ay, nako palangga. Sige, nabihin, magkutaw ta.

0: Kunya,
1: pwede sa Kuya Rolly, galimot ko Kuya Rolly. Pinang edad ni mo Kuya Rolly Marangin?
2: 57 na, ako edad karon.
1: Okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
2: Yes, Asturias, Cebu.
1: Asturias, Cebu. Panayan, Kuya Rolly.
2: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya.

0: so far sa paggamit gira ko sa amigos, wala na gyud hangtod karon gikan mga duha na katuig hapit na mo tulo paggamit na ko nini. Unya wala na gyud ko nagadto sa kasakit sa akong arthritis, wala na gyud siya mahubag, wala na mo suol. Unya ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then kanang ito magbarog ko o ganang dugay mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Ika makapahingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
1: Ano sa kayo yung kidney problem at sa kaya rolin marayan?
0: Akong kidney, magsulsol akong hawak. Kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung gigikuranan. But sa karon, bisag 2 oras, 3 oras, barog. Walay problema. Gikan sa pag-take sa kong amigos. Kofi, dili na hambog, tinuod na.
1: So, proven at tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos kofi.
0: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
1: So, para?
0: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya ini katulog sa king kumuinom aning amigos kopi buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining amigos kopi mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay mo kung pagkatulog.
1: Sa balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapaya?
0: Oo, oh, yeah, God. After sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahil pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
1: Pato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usap kay gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya?
0: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
1: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga paminas ni mo, pangidaron, segmentay-sign, okay, John, gamit mo ng amigos kopi.
0: Yes, tinood na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran, dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na tong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang amigos kopi na probe na yun, nga pirting ninduta para sa atong panglawat.
1: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Felisti, nagtanaw sa kong live, nagkaanak po siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
0: Yes, tinood yun. Dili ni Hambog, dili ni yung user ko, kundi tinood yun nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so nagkakay, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
0: Yes.
1: Kaya kung gamay ni mong detalye, ma'am, kamusta man ni mong paggamit sa amigos coffee, ma'am? Nakatabag ba patatong ipaminaw, ma'am?
2: Kung nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
1: Ah, katawa ko na nagamit.
2: Tiil nga magbinhod.
1: Okay, tiil ni mong nga magbinhod, ma'am. Nawahod.
2: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
1: okay, nawa, ma'am. Ang tiil, orang binhod.
2: Binhod, nagi ka na bang ilakaw dito.

0: tuloy mo pa ka na gabi, good ma'am. Sumsum ka, mangihi ka na gabi.
1: Oo. Mas nagyan ako kapit mo yun ng tubig, ikapig batog.
0: Madisturbo kay mga niya. Sa hindi naman na kami gold copy, na-control lang yung upang ihi-ihi ka na gabi.
1: Oo, na-control lang. Oo. Murag na normal na ba?
0: Na normal na siya. Pila kami edad na to, Ma'am Nelly?
1: 58
0: years old, okay. Ano yan, ma'am, basta kailangan na itong ito-share sa aming gold copy. Akong balita, no, ma'am, hindi ra, ma'am, no, high blood, ma'am, no.
1: Oh, kung kani ako tibirahe na jud ako di sigiging nga suway lang jud ani. Wen kay basin pa di ay di na ka mag-maintain og tambal kay kun kanang dang labat sigig labat si ang oh. Narang-arang man kuno.
0: Narang-arang.
1: Unsa pa sultihon sa?
0: Ah sige sige sige ma palihog ko og hashtag nga ma para ato di lang matawag interview na imong boss kauban ya. Hello?
2: Hello, sir.
0: Ah, yes, my good morning. Sitay pangalan to, ma'am?
2: Si Rui na Manatad, sir.
0: Rui na Manatad, lumansan sa taga-Talibon, Bohol.
2: Oo, sa magsang sa Talibon, Bohol.
0: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am, Rui na?
2: 45, sir.
0: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am? Kasi ipaminaw ni mo sa iyong panglawas, ma'am. Katawa pa ka nag-amigot coffee.
2: Daghan, sir, oy. Kanang high blood ko, wag gani ko ma-vaccine. Kaya tungod sa katasang dugo.
0: Mayroon sa tayo. Ano niya?
2: Diyan, pag...

0: pagabo pa na yung may amigos ko, pe. Gipakon kong ate.
1: Di pa inom ka, ma'am.
0: Oo, oh, da. Mga 3 days pa, sir. So, kapag inom na ho.
1: 3 days pa, so, kapag inom ni mo.
0: Oo, oh, da. Kalis kino, na tingako primero kay... Ang ini ba kanyang yellow?
1: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay? Sige, ikay salay tayo, ma'am. Sige, go.
0: Tanang, bitahat na, bidawa na, gawang katulbun, kanang murag pili kong kapoy ba?
1: Okay. Ay, ay mong blood pressure, ma'am, tapos naman.
0: Oh, mau na, sir. Ningos ko sa gawang BP.
1: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
0: Na, mabot mag 200, sir, over 118.
1: 200 over 118? Ano mo ito mati yung naglaban ni mong ulo?
0: Oo, oh, labag kayong ulo, sir. Basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent, dire.
1: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung fibra niya.
0: 160, sir. Over 90 na lang.
1: Wow! Congratulation, ha?
0: Oo, oh, kalis gino.
1: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least dili ka siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka suntini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatapanggit sa to ang panglawas. Alam sa mga naminaw ka ron, ma'am, kay live ka ron, ma'am, sa Radyo Bandira. So, tanan-tanan nga, naminaw ka ron sa Radyo Bandira, ma'am, matunggan ka nila. Kaya exclusive na malini sa talipon kay Nadia sa inyo, ang live sa ka ron, ma'am, sa... Ahab FM to Bicol Bohol. So, ano sa ikatulpi ni mong sa tanang naminaw sa duha kay istasyonan ka ron?
0: Ah, gaho lang ikasurti sa inyo nga, mugabit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
1: Okay, no. So, nakatapang yun, ma'am, sa tanang ni mong ipaminaw sa imuhang panglawan.
0: Oo.
1: Ay, dagan kayo. Salamat, ma'am, Rowena. Na niya. Kaliyo ko ni ma'am Nelly, ma'am.
0: Oo.
1: Hello, ma'am Nelly. Hello, ma'am.
2: Hello.
1: Ay, Miss Dagan.
2: Yes, good morning.
1: Ha, so, mga ina ko ni Mugwa, unay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukang na ninaw ron sa Radyo Bandira, ang Hot FM. O sa ikasulti ni mo, about sa Amigos Coffee.
2: Ito nila nga, maggamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons, maling ato ah.
1: Ay, dagan, salamat. So, karon ma'am, anakanin doon, kahit nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
2: Oo, oo. Tinood yun, sir. Nakwanto po sa akong mga brothers and sisters nga, ako gusto sila papalito na. Ako silang gusto yan nga. Akong mga isuuto sa Cebu, akong gitahibaw nga maon natin. Diabetic na to sila nga. Arthritis yun. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
1: Okay. Sige, ma'am, Nelly. So, dagay kayo. Salamat. Okay, dagay kayo. Salamat, ma'am. Nelly, sa public market sa Talibon.
3: Huwag maayong anaw sa tanan na ito ng mga suking pagpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din, doon na tayo mahinabi. Nga, usa sa mga natabangan yun sa atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix. Nga, si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din, siya makapamatuod og unsa yun ka epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix. Kay kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tao, no? Nga nag-antos na sa iyang sakit. So, nasa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa itong Amigos Coffee, natabangan yung tao siya. So, sir, ayong adlaw.
4: Amay adlaw, sir.
3: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
4: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintroduce akong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kay di man mayan ako ang kamis, pero may ngayon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani, pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, dama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. In 178 na lang. So, nasya, big eh. Look, kakuan ba niya niya, kanang kanang maugi ako to, sige kong ilom niya, kumpiyansa sa ako, kitaon ko mayo, gitas-tas og balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
5: Down
4: yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gali, nag-test me atong miaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160.
5: Mm.
4: So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit to.
3: Sa magkanabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
4: Ang ako na ikasulti, kung na'y amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape na kung ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mauna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkauman, pagpacheck sa mo, alam may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayang ipikto. So, mauna roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misupport sa Amigos Cafe o Lactor Pagsulti, Amigos User sa inyo koron. Okay.
3: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsuran, si Sir Binti Galiego, agosas mga nakabinipisyo sa ito ka Bigos sa
6: 51 Street. Ang naka-on-air taron ma'am sa Hag Radio Bugus City, ma'am. Ang ito naka-on-air, no? Ayaw, sir. Ang gawin ma'am, diwa pa ka na ito.
7: Live di ay ne?
6: Oh yes ma'am, live di ma'am. Gitawagan di ka ma'am, gaya nagabalita ko ma'am. Usa ta sa mga tigamitan sa ato ang mahiwang kang kape ma'am. Tama ba ma'am?
7: Yes sir.
6: Kita'y pangalan na to ma'am?
7: Weng Celesti sir.
6: Weng Celesti, tagasa ta ma'am. Weng Celesti, may gabi ni mo niya ma'am. Asa niyong lugar ma'am?
7: May gabi sa dia sir, sa Astoria sir.
6: Ay, taga-Asturias ka, ma'am. Ito, mula kang imong tingog, pero ma'am, igduyog sa taga-kapihan. Asturias, or?
7: Sana all.
6: Ay, sana all. Ayan na, ana. Now, loud and clear, taga-aroon naman sa Hag Radio Bugos na kinasipok ang mga lud, mga talapyog na nagpuyog-puyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear, taga-aroon naman. Ay, unsay ika-share nimo sa Amigos Coffee ma'am sa mga naminaw karon ma'am? Okay jud ba gamito ng atong Amigos Coffee ma'am?
7: Yes sir, okay jud kayo kay makahatag siya og kanang anindot nga kuan sa imong panglawas, then basta nindot siya sir makawala sa kakapoy.
6: Yes, ma'am.
7: Kapag tanan-tanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasay every morning, then before matulog, one sachet.
6: So, sa usa ka, sa kadlaw ka, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, na Amigos Coffee.
7: Oh, ano yun, sir?
6: Minyo, tama?
7: Daga, sir.
6: Wow, Roger P. Daga siya. Ay, ma'am, unsan ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sagiting na ayon imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am?
7: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
6: Pilay ko, ma'am.
7: Maabot siya, 200 over 120.
6: Wow, grabe naman, ma'am. Unsan, pati, ano mo, ma'am?
7: So, paminaw na na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, mga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko, so, di na dyan kumulihok ka na once na magtuyok na ako ang pananaw.
6: So, mura na kami, tatuado mo.
7: Oo, ano dyan siya, sir, hangtod nga mawala lang to siya, niya, wala ko nag-expect na high blood na di ko ato, inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko, pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee, kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee, usan sa dya nga makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes, ni...
6: Lima ka box, ni mong nakarot, ma'am.
7: Yes, sir, kanang ni 130 over 80 na siya.
6: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am, sir. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Ano yes, ma'am, unsay message ni mo, ma'am, alang sa mga naminaw na to karon, ma'am, sa itong programa, okay dun ang Amigos Coffee gamitin sa mga sama ni mo, ma'am, nga tag-aso blood pressure.
7: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton. Kay Coffee raman na siya, bilis, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko, kay may Amigos Coffee.
6: Nawasan ng imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
7: Yes, sir.
6: Wow. So, sa ika, message ni mo sa mga naminaw karon ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
7: Yes, sir. Proven and tested na po.
6: Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako muna balita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, saan anak, ma'am, proven and tested po na ng atong Amigos
7: Coffee? Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
6: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
7: Yes, sir.
6: Wow. So, sa kagabi, ma'am, pila ka raon niyo mabunan, ma'am?
7: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds siguro, pwede na.
6: Eh, jawa. I don't reserve it. 3 rounders. So, sa take advice ni mo sa mga ginikanan o sa mga nanay karon mga sometimes ko, ma'am, mao mag-guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sad ang ulay gana. So, sa imo advice nila, ma'am, nga mga ingana nga problema, ma'am, okay sa nang atong Amigos ko, ma'am.
7: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako dyan ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
6: Wow. Enjoy na yung kagabihan ni tatay, anak nga.
7: Yes, sir.
6: Wow. So, kusog na siya mo, Roxana?
7: Oh, kusog na siya manindak, sir.
6: Wow. So, nagagay, salamat, ma'am, sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay na mag-away, ino mag Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Cat Salasti dito sa Langob, Asturias, o ni Tatay Alok, nga kanunay lang sila magpag-ilaw. Nagagalamat, ma'am!
5: Ang imong aray, umapasaralan.
6: Oo.
5: At subungan, ano ang resulta? Subungan, nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayuma kung okay na siya.
8: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na nga siling sa nguna nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So, avoid lang na yun sa ginabawalan. Te, okay lang, makalakat ko ya, wala problema.
5: Si why ka naga kalamang kung magsuol ang imong rayuma?
8: Ah, wala na.
5: Ano ang imong gininom na pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayog imong rayuma?
8: Amo ni gani ang Amigos Coffee, nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So na observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko magdisposal magpupo.
5: Amo gitoy ko dugay ka makapamus on pastor.
8: Oo, naabot nag 3 to 5 days minsan so
5: grabe to. Grabe to pastor, so sa isa ka semana kay isa ka lang mamus on.
8: Oo. Budlay.
5: Budlay gid.
8: Hindi lo ba? Bisan si Mrs. I do believe I failed
5: you. Kay mo ang aton na Amigos Coffee.
8: Dako gid ang bulig sir kay dati ga.
5: Pero may isang katanungan pa ko pastor ha. Ano lang atin natin to kasi ano bilang yung edad mo? 55 years old.
8: 55.
5: 50 ka naman virgin eh. Si ang imo to nga tuhod gahurupag sa rayuma.
8: Oo.
5: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
8: Ah, te, amo na yan ngayo.
5: Di sa itong nagubag ang imong rayuma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
8: Ah, te ko nagubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, te okay gidya, sir, ang na-repair ang mga problema, bla?
5: Na-repair, get? Sige, sir.
8: Hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano, So dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
5: Yeah, ay, sir, ano subukan ming try mo sa nagapalamati sa aton kasi live na karon sa Spirit FM.

0: bang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuspon? Ano ang mensahe mo sa ila na gigamito ng Amigos Coffee?
1: Ate, sa sabor pa lang siya, suwak na suwak gidi, ano nga, maayogid sa panglasa. Tapos itry lang nila, itang, ala ko lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sila sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton na sa Amigos Coffee, in 1 week, observeran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit.
0: Okay.
1: Isa ko dati, sir, ang problema ko, ubyo nang nag 98 kilos ko, so gintry ko nga magbawas.
0: Aba, so, in other words, nagpa-slim ka man, Pastor?
1: Ate, pwede, gindi mo lang mo dati.
0: May, may pamangkot ko, blama, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na, saat-saat man natin, ano, may pamangkot ko sa imo. Tuod na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
1: Ate, yan mo ginay, budlay pag ito, budlay lang daw, sir.
0: Budlay lang. Budlay lang daon.
1: Kaya dako buyon mo, budlay. Kita ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko, pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko, kay bunggo ang ako ni buyon sa tuod ko.
0: Ay nako, ay nako, ay nako, yan na. Dito mo, hanggit pa sir, sa inyo nga oras, ha?
1: Oh, sige, sige, salamat siya. Eh, ano lang nga, kung sa mga, kung sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yan maka-observe kung ano ang result sa Amigos Coffee sa ila.
0: Ah, dito po, dapat na maging kasalamat si Pastor Alan from Tapas.
1: Okay. No, sige, sir, salamat kita.
0: Ah, salamat kita, Pastor Alan, ha?
2: Yes, dagang salamat sa tanan. So, sa mga kahat FM diha sa Karkar, tres minutos sa di pa ng alas 8:30. Dagang salamat Hot FM. Unsa pa inyong gipaabot mga kahat? Tara na. Magkutaw na tag init nga kape. Ya sa Keep Up FM diha sa Sikihor. Unsa pa gipaabot lang ga ha? Kutaw na sa do kape nga lamian. Ang kape nga gikutaw ni Boss Dudong. Ya, sige si Boss Dudong, padungga ko ato kung testimonya ko ya Angel bitaw Boss Dudong no. Ay man to may padunggo ti ka Boss Dudong ah. Oy mga taga Sikihor, nindot kay ni testimonya si Boss Dudong na hitungod sa tong Amigos Coffee. Diara Boss Dudong.
3: Sa man. Sure. What's kulas? Nakatry mo kag Amigos Coffee?
4: Ah, syempre, grabing ka ko ani kini nga epektibo kayo.
3: Nganong epektibo man
4: sa kumanta sa tong unang nga, ako tasok kong sugar, good. Tasok kong sugar.
3: Ah, okay. Umabitaw na nakatsat ka na ko na sa una, no?
4: Oo, tinigil ko ni mo. Dahil yun na, nisulay ko ni Amigos Coffee. Muna i-mintin na ako kada kuan, kada kini every morning o every evening. Karoon na, bago pa kong nahuman o kini inom o Amigos Coffee.
3: Okay. So, yeah, kamusta yung sugar, Mbe?
4: Nakabantay ko sa una, kini nga, pagpangihin ako, wala siya kining wapo ko ginaginom og Amigos Coffee sa una. Pagkaroon na nga ginom nako, medyo inigpangihi nako na ibaho ba? Murag narilis ang ihang kuan? O?
3: Anya?
4: Anya, sa una nga, wala pa ko ginom og Amigos Coffee. Magpalaban ko ko, kuan kini nga, kini power-power ba sa kuan?
3: Ayan na ito, nandito ang power-power.
4: So,
3: sige.
4: Ngayon, sa una to, pero kini nga, naka-Amigos Coffee na ko, wala na. Ni-normal siya.
3: Yeah, ang baho si Mungihi, naunsa naman to?
4: Kini, nawala na, sa kadugay, mga 3 months kung gayon mo Amigos Coffee.
3: Pero kaya, dugay, mga tanan sa kong boss ko, Les. Dugay na to ni mo nga, kada pangihini mo nga na ibaho.
4: Kanang nga, nagsugun ako ino mo Amigos Coffee. Mga 3 months yan ay baho.
3: Ah, hindi mo siya na-release. Na-release ang
4: na-release, oo.
3: Okay.
4: Pero wala na. Hanya, normal lang akong, kanyang mamukaw, nagkadlaon ba?
3: Ah, sa una dahil nga, pagka nag-inom ang Amigos Coffee.
4: Hindi mamukaw, kadlaon eh.
3: Tulog yun, tulog.
4: Tulog eh.
3: Kung nag-ingon nila nga, nagdungan na katao, pero una siya namatay.
4: Una siya namatay.
3: Okay, si Manoy, ima pa.
4: Wala yung
3: bali. Ako siguro ito po sa imo ang kuan. Pila may sugar ni mo?
4: Sintos to itong niyagi.
3: Dapat yeah, karoon.
4: Ito, papa. Karoon na, niubos sa siya ni 120 anak.
3: Ah, okay. Ubus, okay. At least, okay na siya. Di ba po pwede nga less kahit ang sugar niya. Magluya man po lagi.
4: Mo nakabantay ko sa una nga, dili mo mukha gadlaon karoon. Mangita na niya. Layo mo tagasawa dire.
3: Ah.
4: Oo. Oh.
3: Si Idol Marso na lang.
4: Ha? Ayaw tawagin ito yung apam.
3: Nato yung apam. Nagay mo sa mga apam niya nga girl.
4: Ha? Daghan na, karoon na, passenger station man, daghan na ng kuhat, kining ano nga rin dire.
3: Puno kayo rin yan?
4: Puno. Firming kuhan, firming fully booking kuhan. Mga pasahero dire.
3: Mga pasahero, okay. Pero balik na sa amigos, boss, wala sa so effective yun alang ni mo sa mga naminaw ron kay on-air mentaliha, on-air sa tanyari sa Cebu City, sa mga manoy nga unang matulog o di na mumata, effective po na itong amigos coffee.
4: Akong kining naminaw na ito, mga lima ka probinsya man nga itong madungogan ng Radyo Bistak, no? Kining, try mo, tuhuin ninyo ni amigos coffee kay grabe ni kay Pito. Especially ka itong mga lalaki, ha?
3: Yes.
4: Nga tagasig sugar.
3: Oh,
4: karon din ako mabiyag Amigos Coffee. Amigos Coffee na ko pirmi.
3: Amigos Coffee na yan, dinig matas mo ng kutaw.
4: O, kanuharam ko inom mong kape sa isa ka kuhan, kining adlaw. So, morning o kanang evening, humano pa ni hapon. Timing yun sa yung programa.
3: So, ay sa mga tanan ng kubos ko lasa, ay ingon ko nila, good. Kung minom ka kape, magabi, di ka katuhog. How about sa Amigos Coffee kay after magka mag-dinner human magkagpanihapon mag-inom ang Amigos Coffee, kamusta imong pagkatog?
4: After ting lami agayo. Labi kay pagmata nimo kanang di ka murag di ka stress ba nga pagmata nimo? Relax kayo imong pagmata.
3: So katog ra ka na yon.
4: Oo, kanang ubang nga ninga minog ko Amigos kining ubang kape nga di sila katog kanang Amigos Coffee. Tuhuin ninyo na mga kabistak, no? Kaya kaning kapihan eh dili yun nga di ka katog yun ka
3: proven attested yun
4: oy siyempre
3: proven attested yun okay ikaw
4: sugod maging... na nakailat ano dihan ako naka kining kuna-una ba nga biktibo man yun imong kwan kining
3: nakailat tapos ko last pero pagkita nakita no
4: wala pa Sila magyan ba kung gila?
3: Si Mendes Ringgar ay mo makita.
4: Oo, oh, si Renz ba siguro to?
3: Ah, si Renz, si Kuya Rizawan. Wapo to sila ako kay Nasa'y kong naong.
4: Wow, so, kining nga, panayon ang imong amigos ko fingakuan, kining nga produkto, kay dagang kayo nga, ato nga akong amigo nga, kuan po, kining na isirahan ako, polis na siya, dinanaw, isirahan pangalan, isirahan po siya kay, sa una nga, magpalpitit siya, uminom siya o kuan.
3: Kape.
4: So, niundang siya mga 3 years siya ni undang kining Amigos Coffee. Kining niundang o painom o kape. Pag-abot niya dire, hao siyang gintulusan. Kining kape, kining Amigos. Niangay man siya. So, karon mga kape na siya.
3: Yes, so nibalik
4: na. Nipatitit man siya, oh. Nibalik ang iyang katong iyang daily routine niya.
3: Dihan ni mo ma-prove, Buskulas, na nga itong Amigos Coffee. Less siya o kuan, wala siya ay less siya o caffeine.
4: Oo, kay ito siya, sensitive guys ito siya kay iling siya pamilya na naman siya kining history sa mga heart attack na. Kay munang mahadlok siya, may namog kape. So, akong gintroduce niya, pag asay niya agsigihor, nagsugo na siya ito. Maintain na, amigos.
3: Okay, sa dagan kayo talamat, Boss Colas, ha? Atong station manager diya sa Sikihuar Radio.
4: Thank you so much, Paul.
2: Yes, dagan salamat, Boss Colas, ha? Proven and tested kaya ni Boss Colas. So, Boss Dodong, kamusta na magadong? Nabaligyan na lang yung station, ha? Na

0: Mule's Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee. Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahinginom o Amigos Coffee, pwera buyag abtiks yun pirmi, uglag sex pagyan sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
1: Listeners, karong buntaga, Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko, yan, hospital ko, og almost mga 4 years niya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louie, na di na ko kaabot 6 months. Unya, tagsige na lang yung ko, og suffer ani Sir Louie, si Rosario, sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon Sir Louie, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wadyo kumuto, primero, tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko muna nga every time Sir Louie nga aning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang mura makog kanang mura kogi ang ako mga unod murag na nga buak murag na nga tanan jud ya complicated na ay maayo na sa di sigla jud kog inom og kanang Amigos until nga kanang na use na ko Sir Louie unya matagkad laon kanang mo hypo na ko kanang muubos akong sugar sa tanan na tong mga suking listeners nga naminaw karon inom na ko og kanang Amigos maulian ko Sir Louie kanang panington ko nga makalikog lupog unya iglupog na ko Sir Louie kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang Amigos Coffee. Unya, ginom na ko, maulian ko si Louie, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang di jud ko pabuwag og kanang amigos coffee tungod kay mura ni siya og kanang gihatag sa Ginoo ko ang makaayo dai ni nako Sir Louie nya mo prolong pa nga akong pagpakabuhi ning kaributana. Salamat kay sa amigos coffee nga naa ni dinhi sa tuong station unya sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa amigos coffee ning lifelong ko salamat sa amigos coffee og sa tanang naminaw karon panuway na mo og suway
2: insya kana klaro na
3: oh okay na kuya.
2: Yes, gahapon Sir Libong na live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa BFM. Mangayo lang kung kanang gita nimo nga kita joy magistorya. Unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes? Tinuod to tanan Sir Libong.
3: Sir, ako ya Angel kanang nakita naman sa imong papa nga akong sitwasyon diri labi na sa akong kamad nga ang pamiro mang yun. Okay, ang pinanda kong testimony nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinood yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron Dire, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for putol sa kong PL, dito sa Soto, huwag makumusugot, muto nga, ning perma ko waiver, ning gawas yun ko. O niya, na-hospital man ko diri sa Biralyo, mulang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya, na putlan gihapon na akong PL, tungod, abab dan ni aron ma-safety ko. Pero, ning balibad ko, tungod kay, tanaw na ako nga, pasigla kay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa PL, niood na ni siya, kanang manglayo sa bitaw ang od, during night time matug ko, murang uod sa nangka nga manglayat unya bao na kayong patay nga kung kail tungod kay ang nakabiling diri sa kumagpo kanang ang bukog naman lang unya wala'y unod so muna bao kaayo pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan na siya makapugong pero dili makaayo until naning suway na ko aning amigos ko nga why ka nang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal unya mas naghanda ang herbal nga makuha na to kamungay nga live yun serpentina uban pa pero isuway na ko ang amigos ko until nga mauti sinugdanan niya pag inom din ako first time sa amigos coffee nga murag mabuak ang tanan akong unod unya wako kasabot nga manggilok nga nagpurog-purog ang akong tiil nga mulihok lang siya og siyara murag itong kanang isda nga imong matamakan unya mukisi-kisi ang imong tiil muta akong gibati per miro unya nakuyawan ko tungod kay aside niinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit na ako'y tubig sa lungs na ako'y heart na ako'y kanang kidney na ako'y high blood diabetes o uban pa matungwa yung kuminom o mga coffee na herbal pero nisuway ko aning amigos tungod kay pwede magod kumamati sa BNFM holiday o yan makabati yung ko sa mga testimony sa yung coffee aside for the fact nga nagan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga nagpromote lang mga coffee sad pero hindi ko nisuway sa amigos coffee muto nga sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee kanang nagilom-hilom rin yun ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang akong samad yung sa tubitang giod nga nakita ng bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya upilot unya kanang hangtod nga ang katungura o kanabitang binhod na panusyo ko nung dago mga akong mga unod nangawa na siya. O muna na ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa kung mag-inom o coffee. Kaya lain man kumuinom o Amigos Coffee Kuya India 3 times a day. Morning, o sa kung snack, sa alas 2, o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, magkaanam-anam siya o ayo. Pero kinibitang atakihon at nag-agid yung kong kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay nag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng paningkon ko og kalit unya makuyapan ko na kung kwarto makuyapan ko og 8 in the morning makamata ko og alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon unya wa jud ko magpapugong og inom og Amigos coffee until nga naayo ang akong pikastil diin makita sa imong staff ron ang akong pikastil nga napilot na ang ako ang samad unya ang kaning pikastil pud nako nga napay samad dili ayo na sad. True ako ni gi-credit sa Amigos coffee tungod kay wa man ko laing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog nako makalakaw nako nga way sungkod unya ning balik ko kag guwapa nga mura ko si Katriona Gray unya tungod sa Amigos coffee
2: Sir Lily Bong kuyawa ana oi ni balik kay kag blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos coffee.
3: Tinuod na siya.
2: Tinuod sa to, Sir Lidebong, nga upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
3: Tinuod na. Nagsugod ko ang ka-admit 2019. Unya, ang ako ang panggawas dito sa Sutolas. Balik-balik ko sa hospital, sa Miralyo, na sa Bidilien. Makatestify nga sa mga doktor, na in fact, Kuya Kim Kabatanya, mo may nag-schedule ganit sa pagpukod sa kong TL, pero wa madayon. Tungod kay na na-interrupt sa Amigos coffee. O niya karon, makasalamatan ka ayos ko kay Angel kay ang akong gidadasaw na kanabitang magdako o kanang murang mura o putaw nga maglakaw ko nga tulok ka buok ang haligi until nga nawa na itong putaw nga tulok ka haligi sungkod na lang hangtod nga niwa na ako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon. Pero listod ang akong proseso tungod kay pero mayroon na makalakaw na kung sa kalakang tumba hangtod nga sige di kong inom exercise inom kong Amigos coffee niya exercise makalakaw na kung tulok kalakang tumba hangtod makalakaw na kung pito kalakang hangtod nga makalakaw na kung ron nawa na'y sungkod.
2: Wow, grabe ako ya Lidebong. So wala kayo kayong giinom Sir Lidebong ang Amigos coffee ra imong giinom Sir Lidebong?
3: Yung inom ko og naagyod ko'y tagitas actually kaning metformin. Naagyod ko'y metformin. Pero metformin naman ang akong giinom ani. Misa mo ang akong ihinubig ang Amigos coffee. Na di pa na ko naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa tiil. O garipitas tiil sa doon ako tilipilot na. Yung sitsura naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong giinom Kuya Angel ang metformin o akong ihinubig ang Amigos coffee.
2: Wow.
3: So, ulit na siya, kaya wak na sag giod ang pikasigil na po, wak na sag kumabaho ng murang bahong patay.
2: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lidebong, na hapit na ka namatay, o niya, natabang ka sa Amigos coffee. How true is that, Sir Lidebong?
3: Ulit na siya kay, diri mang sa malay ako raos ka, o niya, kanang, kung every time mo makukaybaw kung isang oras ako at akihon, o niya, kanang kung atakihon ko, it should be nga ako na gito sa during night time, o bisang gali sa adlawan, ako na gito, meri sa malayay ko yung Angel. Ang aking panagang ana, ang Amigos coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa akong termos, Ma'am Beth, nagbutang harap ko sa Amigos coffee. Ma'am, tanawa akong
2: termos. Okay, so naayaroon ako mga kauban ng Sir Lidebong sa inyo, ha?
3: Mm-mm. Kaya diyan ang akong Amigos coffee, Ma'am Beth. Kaya ang akong
2: pagkulot
3: na sa Amigos coffee.
2: Okay, so nagkakayang salamat, Sir Lidebong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lidebong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lidebong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang pinipay mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ikaawhang nila, Sir Lidebong, nakudod ikatabang ang Amigos coffee sa imuhang kinabuhi karon.
3: Okay, pinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, ako ni garanti ang pangan sa istasyonan sa BNFM ni Sir Louis o akong pangan is if paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian na talisod tungkol sa ko ang complicated yung sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang talit. O niya, sakit sa kasing-kasing, nga di ko kaginhawa. O niya, ako'y diabetes o highland. Kining Amigos coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure orange siya. Nagpasagot na kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya dili abrupt ko dili gradual ang pag-ayon niya nga di ka maka-notify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement for Malaysia pambalyon. But sa hirin di ay ni-cure ka niya tungod sa ingredients ni ining amigos kopi na makaayon di ay sakit na wata sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga sub-listeners naghang kopi naghang herbal na lipomol itahang kopi karon. Pero pilihan ninyo ang tinudan na napakaayon ninyo. Awa makumuingon na ang amigos kopi makaayon, but you try it because ay, ako namin na-experience mga kaisunan na sa una, nukal na ko mag-istorya, di na ko masagsan, di na ko makabarong, makalaktaw, mag-isod na kong alsa sa tutsara, igaon ako. But tungod sa amigos kopi, na akong disuwayan ang buot-buot without any and notice sa ako ang doktor na ayok ko.
2: Wow.
3: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko tingnan og any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sa maayo sa imulawas. Pero ang amigos kopi, mga kaisunan, you try it. Wako maghambog o wasa ko mamugos ninyo, but you try it. Antusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana mga kaisunan, kanan at mga listeners, taayuhan o karun, ang mission reward.
2: Wow! Kaya salamat, Sir Libong, of mindful of man.
4: Yes, nagandang salamat, Ibong. Now, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lady Bong with interview sa ni Sir Louis Rias nung nagpamatuod po mga Kabin FM kung unsa kay epektibo ang atong amigos kinik or balcomic. So, unsa pa ipaabot ha, mga Kabin FM or mga karadyo. Unsa pa imong ipaminaw karoan, unsa pa imong ihuwat mga langga kung nakikipaminaw sa imong panglawas. Okay na, amigos kinik or balcomics by ato nang nadunggan kung unsa ka epektibo ang maong kape. Ang kape nga doon ay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas, nga dugay na kayo nimong gidaladala mga langgaapan wala d'yo'y kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga ha, basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidaladala sa atong panglawas nara diri sa atong amigos kinik or Valcomix. Ang kape nga doon ay vitamin C, ang kape nga muhatag o kadasig o kaab sa itong panglawas, tatak amigos kinik Herbal Comics. Ay naglalangan na mga langga, dool na sa pinakadool nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong amigos coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacy sa itong lugar. So sa paigipabot, arats, palit na o amigos kinik Herbal Comics. Yes, yes, malanggaon sa pag-ibabot, no? Daghan kayong salamat, tinudanay nga testimonya sa tong Amigos Coffee, ha? So, mo na diha alang sa tanan, wala na tayo igong oras nga palangga, no? So, tara, maghinay-hinay na tayo sa unahan, o daghan kayong salamat inyong tanan. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw, daghan salamat. Ay kalimot, Amigos Coffee o Amigos Capsule, mga produkto. Ya anda mo tabang mo hatag ko kaabtik o kalagsik sa tong panglawas. Yes din ako maglangayn, daghang salamat o maayong gabi sa tanan.

98.1 BTR Radio. Shout out ni Ma'am Ara Munaris matumya good morning DJ mamoka ko sa tanang naminaw na sa imong tulumanong ka kaog sa akong mga agawa Julian Salubre, Gerald Salubre o family Salubre na lang. Mo request kog songa bulaklak ko. Oh, ganiya tantawan bulaklak ng title Tutoy Bibo man. Sunod di mo ma'am ha. Na siya kog kalit ay magi umadayon. Aga, shout out ko ni Christian Gabon Idanyo. Good morning, DJ Roll. Palihog ko pa shout out sa akong mga classmate sa BHM 3A sa Roosevelt Memorial College in Bugu City, Cebu. Sila si Mark Nula, Juni Yurag, Kenta Linmar, Bidran, Jericho si Santa, Franz Iman Gobre, Gobrilla, Cyrus Bilarba, Adrian Figuron, Jo, Juna Marie, Jerwin

0: Bulaklak. Igaw eh. Sayang, ma'am. Ma'am Ana Moral, good morning mo di ha. Diyan sa maghan ay tuburan. Mamukaw sa akong silingan na gusugsong. Digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi. Igaw, digi-digi. Dili ba? Sayaw ka ron. Tagsara ba'y kamu request ra? Malamilita po, Tanmines. Mato pa niya, good morning DJ. Maayo kay wala na sa imo. Wala ba eh? Pirmin ko yung mamay. DJ, pa-shout out sa akong mga anak o sa akong mga apo sa Cebu o ni Juti na akong anak. Karon na orasa, Marlene Jimenez o Michael Jimenez. Punteras uban pa sa iyang bana Rocky Punteras o sa akong apo Angel Rose Punteras o sa akong kamanghuran DJ Binjel Jimenez sayo kayo ni naligo DJ Muscol nasa Dikuskog Provinciana. Thanks DJ. May buntan mo na mama. Ang simong apo diya nga classmates sa akong anak diya. May buntan ni mo dong. Sayo kayo kay siyempre sayo masang klase. Sa tanang sayo kay klase diya may buntag. Sa mga grade 7 naman o no? Sa mga bang ako kabawal sweet basta grade 6 grade 7 ako anak classmate si anak ni ma'am 98.1
1: BT Radio. Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Gamit kuya.
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Ito din naaanak kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo, palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
2: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best ang Doctor's Vinegar haom para nimo mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14 sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
5: Start your day on a fantastic note.

May Sharona, ngiga, pwede nang sayawan ni Mama Elisha Kapuyan. May muda niyo niya, Mama, ha? Hello, arita ni Mama Rebelan Lanorias. Hello, good morning, DJ Roland. Mamuka lang ko sa tanan. Naminaw ni mo, DJ. Bangon na mo. Oy, bangon na mo diha. Ako nung masupan niya. Kaya, mga tol. mga tol, tagbalik. Request ko ga anugon sa labas magbasa DJ ngiga oy. Ala bangon na mo diyan kay mga tugos mo balik oy. Duka lang mangay kayo sa dire. Ali de Lurigas but good morning DJ shout out nila nila ni Amelita Potasmenes ara mo na rin sa Mercy Law og sa tanan lang sa Sitio Abad og mo request og song. Touch in the night Atlantic is calling og thanks sa pagbasa ma'am hurot na gid ma'am sa Bisaya classic lang ka ma'am ha. Last request ma'am ni Ma'am Ana Moral. Digi digi digi digi digi. Sayang mo tanong digi digi ha. Request ma'am ni Ma'am Ana Moral. Tagasarap na yung request sabi ni.

0: Iya ngigaw eh. Sayaw eh. Sayaw dia mamahasa. Maghan ay tuburan oh. Mga kasilingan naman siya. Sayaw mo ka ako nirequisa eh. Nagsal mo requisa ni mam. Anak mo ra. Mampunta di mo dia mama. I love you all niyo dia.
1: Kasana all naman ang giyad. Bili ba naman mam. Tagsal mo yan digit-digit. Wala ni maapil bro ako nang gisood gi. Makatunod ba mani og sa kain na tumba ni ang request ban. Oh saya we kuya Julian dia Julian Kanikon Junior dia ah membunta di mo kuya bosing ah kuya bosing ni Julian Kanikon Junior dia sabrang iotso membuntag
2: bye bye.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

Diba yung PS 90.1 na BT or Radio Sick? Request ni Sir Chris, ano? Inday Kunching! Okay, intro, Sir Kay. Lain ang buwan. Good morning ninyo dyan, ha? Sa tanan, nag-tikaw-tikaw na rong orasa. Para sila ni Ati Hani Bitapil, Lucio Hinon, o Christiana Cubo o LG Hinon. Good morning. Masunod nga request kang Ma'am Amelita Potan Jimenez sa ang probinsya na Ngiga. Kumbate, Ma'am! Sir Bobby, halasayaw niya, ha?

Iga. May punta yun niya, mga Jimenez family. Especially ni Mama Melita o ni Sir Bobby Jimenez diyan, may buntag. Ang di Boss Jimmy, lumakang ni Ate Arlene, lumakang niya sa Wangan Dos, may buntag. Ang di si Kanotin at Romeo Boy Galyari, nga nilarga, sayo kayo. Diyan si cute ang tag-iya. May buntag sa mga Galyari family sa mga kay Sais. Aga nila ni Boss Arnold Zabandal, diyan siyang lugar diya sa Mangga, no? May buntag diya sa Mangga. Ang siyang mga anak niya, may buntag. Ang siyang handler sa ni Brial, good morning. May buntag yung tanada sa mga Zabandal family. Especially ni Kuya Ardol Zabandal. Boss Pirot Casas ni Ate Mira Casas, may buntag. Rodilona Montibon, og ni Arman Montibon, og ni Clinton, og ni Renren, og ni Flor, og ni Marvin Kanuday, may buntag sa mga Kanuday family. Diya sa... sa Bakyawan, good morning. Oi Sir Ken Sunggahin, may buntag sa mga kabanan sa police station, may buntag mo diya ha, og si mong anak nga si Max, og siyempre si mong asawa nga si Ma'am Flor, sa mga Sunggahin family, may buntag sa nan.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kayo ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilig yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo, og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas og lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay og ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo og mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
8: Kininga pa himagno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GACSIS project was assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
13: Start your day on a fantastic note.

0: Dewa FPS 98.1 BTO Radio Bota. Request ini Sir Christian. Mana request Sir Christian eh? Buka aja kung sign us. Ay Kuya Leo Montibon, huwag ati lalilisa magpuyo di sekalidad, may buntag niyo di ha? Boss babe, abla niya, may buntag. Boss babe, kung saan ka nagbayad ka di aron? Abla niya, may buntag niya. Nanay Lori o tatay Biring, mohado. Huwag yan pong kukaana ay, pahintay. Good morning dia, ha, mga Mohado family sa Ipil Marmol o sa Tugas Marmol may buntag. Kuya Julian Konikon ha, may buntag. Konikon Kanikon Junior. Kuya Julian may buntag.
1: Stay tuned for more.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Hindi ko tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kwan niyang kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Hindi ko kung kwan niya plaso, salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo mo yun.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo na kini mahimutang sa Barangay Size Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul.
7: Bugas-bugas ug katul-katul
2: DTX 500 na DTX 500
7: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul
7: DTX 500 mabalik sa pirabol nga butik sa lugar.
8: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mo pag gawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga butilya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
9: Kini nga pahimong luog yatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies. Access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Set Destabonies. Set Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
10: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Nihubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Cheer Radio. Oy, dali to gitugon si Kuya Elmira Roperos na ko gani gahapon, no? Birthday day siyang Mrs. nga si Ate Gili Roperos. Oy, happy birthday ni mo, Ate, ha?
1: Happy birthday!
0: Matad pa niya dong, i-greet o guma. Ay, greet, oy! Matad pa niya. Ag sa imong anak diya may buntag diya si Jan Elmer Peros. Buntag sa tanan, ha?

0: Adlaw adlaw nato nga paginom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Kunsya Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Set testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
4: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
5: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
6: Marcia Auto Parts Trading.
5: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
8: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
7: Malunggay paligon sa imong immune system,
8: Tubo natural energy booster,
7: Ginger pangontra sa inflammation,
8: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: List for life.
9: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pag-monitor sa mga taho sa panahon. Lokal nga balita, og mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam, pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento og mga bililhong butang, magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen og mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka nga to sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas ka nunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
2: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GAPSIS project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sud kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: Vitron, subok na!
6: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Kruxing ko sa Nigiri. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at yung manong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog, kumya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
3: Vitron, subok na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
11: Start your day on a fantastic note.

0: BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamahing adlaw, kaninyong dalanog, welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kini atong 5-minute program nga hatod kanato sa mga yung kabubuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan, ug ganiya napod karon kini atong tulumanon nga magadahatag og dugang impormasyon kaninyo. Kini ang kasika sa panglawas. Sa mga kaigsuna na ito niya karoon, nga doon pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas, di manikadunay, nga doon na kita ipagtabang kaninyo. Ang paghatag kaninyo sa dugang information o kahibalo nga makatabang alang sa tinuod gayod nga pagpaalibyo no, sa mga balatian. Sa ito mga kaigsunan, nga doon ay mga problema pa sa lawas, ang ito ang mga mga produktong herbal na pamatudan kinisya nga doon ay mga ikatanyag nga kayuhan. Unang kung ikaw isuon, doon na pamanggali kay mga problema karon. Mani kanunay nga pwede kang matabangan sa mga produkto sa SED Marketing. Ilabi na kining atong SED Panyawan Plus. Kining atong SED Panyawan Plus, mga igalag isun ha, mo kini siyang red labeled na to nga Panyawan Capsule. Pangitaa gayud ang naitatak nga SED. Kay mao ka na siya ang tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Ang SED Panyawan Plus, adunay gahom sa Panyawan nga tanom. Aduna pud ka na siya mangustine. O usab, aduna pud ka na siya ginatawag na to nga luyang dilaw. Kaning turmeric. Kaling luyang dilaw, mga igalag isuon, hindot kini siya nga magtabang sa atong mga kalawasan. Kung karong adlaw, mga igalag isuon, ang usas sa mga hisgutan na to, kaling usa ka matang sa balatian nga sagad na to makuha pinagi sa atong environment, kaling ginatawag na itong influenza or flu. Ang flu, mga igalag isuon, usa kini ka viral infection nga makaapekto sa atoang respiratory system. Highly contagious kini, meaning makatakot. Gumikan kay posible nga makasinati ka og mga simptomas susama ra pud sa hilanat, pero kanisya mga higalag igsoon apil ang kanang tibok nimong kalawasan ang pag-angkon sa sobrang pagkakapoy. Ang mga simptomas sa flu or influenza mao kaning fever or paghilanat or kanang feeling nga murag ihilantan ka, aduna kay pagpangbugnaw pamugnawon ka. Posible po nga, aduna kay pagpangubo, aduna kay sore throat, pagparakit sa mong tutunlan ba. Aduna po kay runny and stuffy nose. Posible po nga, aduna yung mga pagpanakit sa mong kaunuran, no? Kaling muscle and body aches. O kusab, aduna po kay mabati nga pagpanakit sa mong ulo. Posible po nga, aduna kay mabati nga fatigue. O para sa mga bata, no? Aduna yung posible po nga pagsuka o pagkalibanga. Pananglitan, ikaw higalag igsoon, aduna kay problema sa flu, pwede kang mag-rest. Huwag mo inom og daghang fluids, no? Daghang water. Huwag ka ng mga pagkaon nga masabaw para matabangan nga makaangkon kag hydration sa imong kalawasan. Dili po nato kalimtan nga aduna pud tay SED Panyawan Plus Capsule nga napamatud-an nga makatabang alang sa atoang problema sa flu. Gumikan kay kaning flu, mga igalag igsoon, susama sa akong gikaingon, usa kani siya ka viral infection sa atoang respiratory system. Pag-atake ni ining mga virus, ang trabaho sa atoang lawas mohatag og depensa mo nang iyang sunugon, iyang lutuon, no, iyang isugba pinaagi sa init sa atong lawas mo nang hilantan ta. Maluya ta gumikan kay forceful manggun ang paghatag sa atoang lawas og kusog, no, sa pagpatay sa mga virus. And then aduna tay mafeel nga murag pagpangurog, gumikan kay murag ina nikubos ang atoang immune system. Diha na dayon delikado, gumikan kay kung sobra na kayo kaubos ang atoang kakusgon sa atong lawas, atong resistensya, delikado tang maospital. Gumikan kay makasinati na inuntag ginatawag nga sobrang pagkagamit sa atoang kusog. Munang importante nga doon na kita pagdepensa sa atong kaugalingon, pagtabang sa atong lawas nga maulian ta sa flu. Ang pagtumar sa SED Panyawan Plus makatabang, gumikan kay kining Panyawan na pamatudan man kini siya nga anti-fever and anti-flu. Munang nindot kay kini siya kanunayon o gabatasan ng pag-inom. Ilabi na gyud kung gusto natong madepensahan kita sa ginatawag nga influenza. Ang atong tulumanon, hatod ka nato sa mga kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo sa ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen.

0: Ugset Celebrity Kajik Soap, Ugset Celebrity Beauty Soap, Kasika sa Panglawas, at ang ilang yapong kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, karagatan malapit sa Palut Island, Sarangani, inianig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. FIVOLCS nagbabala sa pagtaas ng alon.
0: Headlines.
3: Bulkang Mayon, patuloy ang pagbuga ng lava. FIVOLCS nagtala ng panibagong aktibidad nito.
0: Headlines.
3: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine.
0: Mula sa headquarters ng Presidential.
3: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
0: Headline.
3: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy. Pangulong Marcos iniutos na ang mga programang tiyak na pakikinabangan ng mga mamamayan lamang ang mapopondohan.
0: Headlines.
3: Emterra Solar Phase 1 magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo.
0: Headlines.
3: Presensya ng mga Philippine authorities sa West Philippine Sea, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lianig ng magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental nitong Martes ng gabi. Ayon po sa FIVOLCS, na itala ang pagyanig dakong alas 11:49 ng gabi, may lalim na 10 kilometro. Tectonic earthquake ang tinukoy na pinagmulan ng lindol. Intensity 5 ang naranasan sa Kiamba, Sarangani. Naramdaman din ang intensity 4 sa Malapatan, Maasim at Maitum sa Sarangani. Gayun din sa General Santos City, Tupi at Tibuli sa South Cotabato. Intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon sa Sarangani at Santo Niño sa South Cotabato. Umabot din sa intensity 2 ang pagyanig sa ilang bahagi ng Capiz, Davao del Sur, iba pang bahagi ng South Cotabato at Sultan Kudarat, habang intensity 1 sa South sa Cotabato, Davao del Sur, South Cotabato at Sultan Kudarat. Patuloy namang hinihikayat ng FIVOLCS ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga opisyal na biso, lalo na sa mga lugar na nakaranas ng malalakas na pagyanig.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang FIVOLCS sa posibleng bahagyang pagtaas ng level ng dagat matapos tumamang magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa ahensya, maring makaranas ng pagtaas ng alon na mas mababa sa 1 metro kumpara sa normal na taas ng tubig. Posible ring tataas ang alon sa mga enclosed bays at enclosed straits. Naitala ang unang tsunami waves mula alas 11:49 kagabi hanggang alas 12:09 kaninang madaling araw. Pinayuhan naman ang mga residente sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City na manatiling alerto at pansamantalang umiwas sa mga baybayin. Inabisuhan din ang mga may-ari ng bangka na tiyaking ligtas ang kanilang mga sasakyang pandagat at lumayo muna sa tabing dagat. Sa kabila naman ng sea level disturbance, nilinaw ng FIVOX na wala pang nilalabas na evacuation order kaugnay ng insidente. Patuloy namang inihikayat ang publiko na subaybayan ang mga susunod na abiso mula sa mga otoridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakapagdala ang FIVOX ng kabuuang 54 na magkakasunod na lindolo earthquake swarm sa karagatan sa may Claveria, Masbate mula Hulyo 13 hanggang Hulyo 14. Ayon sa ahensya, umabot sa magnitude 1.6 hanggang 5.4 ang mga pagyanig na may lalim na 1 hanggang 45 kilometro. Lima sa mga ito ang naramdaman hanggang intensity 5 batay naman sa earthquake intensity scale. Bagamat wala pang katiyakan na mauwi ito sa mas malakas na lindol, pinapayuhan ng FIVOX ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang posibleng pagyanig. Iniikayat din ang ahensyang mga residente na alamin ang pinakamabilis na evacuation routes, maganda ng emergency kit at isabuhay ang duck cover and hold kapag may lindol. Pinaalala rin ang mga natural na senyales ng posibleng lokal na tsunami, kabilang ang malakas na pagyanig, biglang pag-atras ng tubig dagat at malakas na ugong mula sa karagatan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pa rin ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa FIVOX, na itala ang panibagong lava effusion at strombolian activity mula sa bunganga ng bulkan nitong Hulyo 14. Nakuha ng FIVOX Quick Response Team ang mga video ng aktibidad bandang alas 8:09, alas 9:13, alas 10:27 at alas 10:48 ng gabi na nagpakita naman ang patuloy na pagdaloy ng kumukulong lava mula sa Summit Crater. Ayon sa PVOLC, sumabot na sa 191 na magkakasunod na araw ang effusive eruption ng Bulkang Mayon na patuloy na nagbubukan o nagbubuga ng lava flows, pyroclastic density currents o uzon at pagbuho ng mga bato. Nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad ng bulkan. Dahil dito, maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent na permanent danger zone, habang patuloy namang pinapayuhan ng publiko na sundin ang lahat ng abiso at babala ng FIVOX at ng mga lokal na otoridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa mahigit sa 12.5 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng panlalansa ng nagdaang bagyong Inday. Ayon sa Department of Agriculture, DA, apektado ang mahigit sa 1,000 magsasaka at humigit kumulang 500 hektarya ng mga sakahan sa apat na rehiyon, kabilang ang Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Batay naman sa paunang assessment ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, umabot sa 107 metric tons ang nawalang produksyon. Gayon din, patuloy pa rin sinasagawang validation, kaya inaasahan pang madaragdagan ang kabuuang halaga ng pinsala. Naghahanda ng DA ng iba't ibang programa para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, kabilang ang pamamahagi ng agricultural inputs at survival and recovery loan program. Gayon din, ang indemnification para sa mga insured na magsasaka.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang low pressure area o LPA na dating mga tropical depression. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang low pressure area o LPA 07A na dating tropical depression Josie. Ayon naman sa pinakahuling ulat ng PAGASA, ayon sa Weather Bureau, bagamat patuloy pa rin itong minomonitor sa labas ng PAR, maliit naman ang posibilidad na muli itong lumakas at maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Binabantayan din ang LPA-07B na nasa labas din ng PAR. Ayon sa PAGASA, mababa rin ang tsansang muling lumakas ang naturang weather disturbance sa loob ng kaparehong panahon. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang pagbabantay ng mga weather forecaster sa galaw at kondisyon ng dalawang low pressure area. Pinapayuhan ang publiko na manatiling updated at sundin ang mga susunod na weather bulletin at opisyal na abiso mula sa DOST PAGASA.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Palaging tinitiyak ng PCG o Philippine Coast Guard na agaran silang makakarating sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo sa oras ng kalamidad. Binahagi ni Commandant Gavan na bago pa man dumating ang main support mula sa pamahalaan ay may paunang tulong na silang naibibigay sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa niya, bahagi ng modernization ng PCG ang pagbili ng mga bagong sasakyang pandagat at iba pang mga kagamitan. Kabilang sa mga ito, ang airboats, rubber boats at rigid inflatable boats. Gitpa ni Gavan, ang pagkakaroon ng sapat na pondo para mabili ang mga kagamitang ito ay resulta ng matibay na suporta ng pamahalaan at mga mambabatas. Bukod dito, mayroon na rin ang Search and Rescue Optimal Planning System o SAROPS ang PCG na makabagong teknolohiya ang ginagamit sa paghahanap ng mga nawawalang labi o tao.
6: Pinitigit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAROPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve.
3: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Mga programang tiyak na pakikinabangan ng mamamayan, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iyon lamang ang dapat na mapondohan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy na dumaraan sa masusing pagsusuri ang panukalang budget para sa susunod na taon. Itong binigyan din Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng anyay mahigpit na bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pawang mga programa lang na pakikinabangan ng mamamayan ang paglalaanan ng kaukulang budget. Ayon kay Recto, nais ng Pangulo na masigurong tugma sa programa ng gobyerno ang mga nakalatag na planong proyekto na isasama sa panukalang gastusin. Mga proyekto lamang anya na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ng bibigyan ng prioridad. Nitong nakaraang Hulyo 9 ay ipinresenta ni DBM Secretary Kim De Leon ang nilalaman ng 2027 National Expenditure Program na isinumite naman sa Pangulo nitong nakaraang Biyernes. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bangko Sentral ng Pilipinas tuloy-tuloy sa mga proyekto nito para mapalagong digital payment ecosystem ng bansa. Narito ang balita atin ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy na pinalalakas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang digital payments ecosystem ng bansa sa pamamagitan ng magkakaugnay na infrastruktura at mga patakarang sumusuporta sa mabilis, ligtas at maasahang mga transaksyon. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangona, nagkabilang sa mga isinusulong na digital payment solutions ang InstaPay, PesoNet, QRPH, Automated Fare Collection System at BillsPay PH para sa mas maayos na pagbabayad ng mga mamimili at mga negosyo. Naglabas din ng BSP ng Circular Number 1238 na naglalayong mapababa ang transfer fees para sa mga consumers at mapalawak ang mga lugar na tumatanggap ng digital payments. Sa ilalim ng pulisiya, pasisimplihin ang onboarding ng micro at informal na mga negosyante upang mas marami ang makagamit at makatanggap ng cashless payments. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Phase 1 ng M-Terra Solar, magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Yan po ang balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Itinuturing na pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo ang Phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project na pinasinayan sa Gapan, Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang proyektong ito sa effort ng administrasyon na palawigin ang renewable energy at upang patatagin ang power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan, noong 2024 nang unang i-groundbreak ang proyektong ito. Ang Phase 1 ng proyekto nasa 91% ng kumpleto at inaasahang ganap na magiging operational sa August 2026. Ang Phase 2 naman, sisimula na rin ngayong taon at target makumpleto sa 2027. Sa oras na maging fully operational ang proyektong ito, inaasahang magbibigay kuryente sa 2.4 million Filipino households at makakabawas ng carbon emission ng hanggang 4.3 million metric tons kada taon. Ayon kay Pangulo Marcos, ang proyektong ito sumasalamin sa commitment ng pamahalaan na gawing konkreto ang energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resource nito upang mapababa na rin ang pagiging vulnerable ng bansa sa epekto ng nagbabagong supply at presyo ng pandaigdigang krudo.
10: Part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Now ay magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama nating itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon.
9: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga pasilidad ng National Academy of Sports o NAS sa New Clark City Campus Tarlac bilang bahagi ng suporta ng pamahalaan sa paglinang ng mga batang atletang Pilipino sa ilalim ng National Academy of Sports Act. Nagbibigay ang NAS ng buong scholarship, tirahan, pagkain at buwanang allowances sa 246 na piling student athletes para sa school year 2026-2027, kasabay nitong pagsasanay sa iba't ibang pangunahing sports bilang patunay sa programa ng nasabing akademya. Nakapag-uwi ang mga atleta ng NAS ng mayigit sa 1,000 medalya sa iba't ibang competition noong 2025. Sa 2026, palarong pambansa naman, nakamit ng akademya ang 26 na medalya, kabilang ang 10 ginto, 5 pilak at 11 tanso.
11: The difference really between the academy and other high schools at sports programs ay in the academy talagang binibigyan natin sila ng kakaibang logistical and resource support. So we have athletes here who have played in numerous international events and really the performances in athletic competitions are quite a bit higher compared to your ordinary school.
3: Si National Academy of Sports Executive Director Francis Carlos Kiko Diaz.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Formal lang narumpahan si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Sa isang seremonya sa Malacañang, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangasiwa ng panunumpa ni Pujalte na pumalit kay dating Health Secretary Ted Hermosa. Nagbatiw si Hermosa sa kanyang pwesto matapos magsumite ng courtesy resignation dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Una nang napaulat na sumailalim ito sa knee replacement surgery. Mahigit naman sa 3 dekada ng nagsisilbi si Pujalte sa DOH matapos magsimula sa ahensya noong 1991. Naging Medical Center Chief 2 rin siya ng Philippine Orthopedic Center simula noong 2014. Bukod dito, Nagsilbi rin siyang pangulo ng Philippine Orthopedic Association at Asian Orthopedic Association at isa sa mga nagtatag ng Philippine Shoulder Society at Philippine Spine Society.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating Kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng Asian Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang Asia ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang Asia sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang presensya ng Philippine authorities sa West Philippine Sea ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Nakikipagtulungan ang kanilang ahensya sa lahat ng biyembro ng National Task Force West Philippine Sea. Kasama anya sa mga ito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Philippine Navy at mga lokal na pamahalaan. Sinabi pa ni Admiral Gaban na nagpapadala sila ng mga barko at nananatili ang mga ito sa mga critical areas, lalo na sa mga may fishing grounds sa West Philippine Sea. Layunin niya nilang protektahan, tulungan at mahatiran ng serbisyo sa mismong laot ang mga manging isda sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea.
6: Yung kadiwa ng bagong bayaning manging isda, tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itinutulong natin sa ating mga manging isda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na agarang nakakapagbigay ng medical emergency at mga manging isda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga manging isda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laut.
3: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines, hinamo ng Ministry of Foreign Affairs ng China, kaugnay sa sinabi ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na teritoryo ng Taiwan ang Batanes. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Dapat liwanagin ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang naging pahayag ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na nagsabing sakop ng teritoryo ng Taiwan ang Batanes. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pananahimik ng Chinese Communist Party sa usapin ay makangahulugan ng pagsang-ayon nito. Kung hindi anya malilinaw ang usapin at hindi may tatama agad, kalaunay magiging katotohanan na ito na tatanggapin ng marami at hindi na mabubura pa sa isipan. Ito anya ang estratehiya ng China na maghasik ng paulit-ulit na kasinungalingan hanggang sa maging katotohanan na kung walang magtatama nito ay magiging katotohanan nga.
15: They should give out a statement on that. In an autocratic state, nothing happens in isolation. The approach of utilizing a group of academics to give out a stand could be considered a track to event. It's very important that statements like this should be answered not only by the embassy here, but by the Ministry of Foreign Affairs. Kung talagang wala silang kinalaman dyan. This is one attempt at desensitizing the international community. Without any pushback, it will soon become the stand of the Chinese Communist Party.
14: Ang tinig ni AP spokesperson for the West Philippines Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Agad-agad na pagpalag ng Pilipinas sa pag-angkin ng Chinese scholars sa Batanes bilang bahagi ng China. Palagang aksyon kontra misinformation strategy ng China ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Narito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Nigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang kahalagahan ng agarang pagtugon ng Pilipinas sa pahayag kamakailan ng ilang Chinese scholars na pag-aangkin sa lalawigan ng Batanes bilang parte di umano ng teritoryo ng China. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Tariela na bahagi umano ng misinformation strategy ng China ang paggamit sa mga scholars nito upang magpalaganap ng kanilang naratibo sa pamamagitan ng media. At kapag hindi ito agad na pabulaanan, maaari umano itong mauwi bilang opisyal na posisyon o policy statement ng China. Narito ang pahayag ni Rear Admiral Tariela.
17: Buti na lang, meron tayong mga government officials from, of course, Secretary Gilbert Chodoro, Eduardo Oban, the Department of Foreign Affairs, and National Historical Institute to counter itong mga maling informasyon na ipinapakalat ng bansang China. No? And it's important for us to react as early as now. No?
16: Samantala, iginiit din ni Tariela na dapat magpaliwanag si Chinese Ambassador Jing Kuan kaugnay ng kanyang pagbisita sa Batanes noong nakaraang buwan at kung may kaugnayan ba ito sa naging pahayag ng Chinese scholars. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalis na ng House Prosecution sa listahan ng mga testigo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial ay kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na pagpasyahan nito matapos suriin ang mga naunang testimonya at mga dokumentong inirap ng unang dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ni Attorney Kapunan na hindi na kinakailangan ng testimonya ni na Lopez at Bello dahil magiging paulit-ulit na lamang ang kanilang mga pahayag at sapat ng mga naipresentang ebidensya kaugnay ng reklamo. Una sanang layunin ng House Prosecution na patunayan sa pamamagitan ni Lopez sa mga pangyayari sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024, kabilang ang kanyang presensya sa lugar, ang pagdalo ng media at ang pagiging tunay na video na sinumite bilang ebidensya. Ngayon man, sinabi ni Kapunan na hindi na ito kailangan matapos na kilalanin ng kampo ng depensa na naganap ang naturang press conference at si Vice President Duterte ang nagsalita sa video.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-atras ng prosecution sa dalawang testigo, hindi paggaduwag o dahil sa takot. Attorney Lorna Kapunan, kumpiyansa sa kakayahan ng prosecution para idiin ang pananagutan sa pangalawang pangulo. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Maring nilinaw ng prosecution team na hindi kaduwagan o dahil sa takot ang kanilang desisyon na huwag nang isa lang sa pagtanong ang dalawang nakalinyang testigo sa Senate Impeachment Court, partikular na sila Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ang hakbang na ito ay bunsod ng pagiging praktikal dahil redundant o hindi na kailangan ang kanilang testimonya at magiging aksaya lamang ito sa oras ng korte. Ipinaliwanag ni Kapunan na bagamat personal niyang nais na isa lang sa pagtatanong si Lopez, nagpa siya ang buong panel na huwag na itong ituloy. Isang patunay anya na alam ng prosecution kung kailan dapat huminto at hindi lamang magpadala sa personal na kagustuhan. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan.
19: I had wanted to do it because I never backed off from a challenge. And to me, it's very important that the truth must out, no? And I felt that with my years of experience, I could do it. But again, as I said, if you watched my manifestation earlier, we should know when to stop.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Banig naman ang depensa sa impeachment trial, posible ring magbawas ng kanilang mga testigo. Narito ang balitang atid ni Luisa Erispe.
12: Radyo Pilipinas. Report.
20: Hindi sinasara ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na magbawas din sila ng kanilang testigo na ihaharap sa impeachment court. Tugon nito ni Attorney Michael Poa matapos na hindi paharapin ang prosecution sina OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello kahapon sa paglilitis. Gate ni Poa, kung makikita nilang hindi nakakailanganin pang paharapin ang iba pang witnesses dahil may sapat ng ebidensya para ilatag ang kanilang punto o argumento, ay babawasan din nila ang kanilang testigo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
21: Actually, maganda para sa lahat. No, hindi lang para sa amin, para sa prosecution, para sa senator judges na at least nabawasan na yung mga witness. And makakaasa naman sila, like I always say, the defense is always reasonable. So kung kaya din namin gawin yun sa panig namin, pag panahon na namin magpresenta ng ebidensya, gagawin din po talaga namin. Kasi ayaw talaga nating tumagal to. No? Nung, kasi the initial projection was around 8 months, I think, and I think all of the parties involved, meaning the defense, the prosecution, and the senator judges are hoping hindi naman tumagal ng ganun katagal yung paglilitis.
20: Gate naman ni Poa, normal lang na proseso ang pagbabawas ng testigo. Bagamat ikinagulat nila ang naging desisyon ng prosecution kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Piling ng prosecution na mabuksan ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Tatalakayin sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Yan ang balitang atid ni Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakatakdang desisyonal ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang hiling ng House Prosecution Panel na ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ngayong ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipipresenta ng defense and prosecution teams ang kanilang oral arguments o kanilang mga posisyon kaugnay ng hiling ng prosecution. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero, bibigyan ng 5 minuto ang bawat panig para sa kanilang oral arguments at 10 minuto naman para sa kanilang rebuttal. Matapos nito ay magkakaroon ng caucus sa mga senator judges at saka sila bibigyan ng pagkakataon na makapagtanong sa 2 panig. Saka magdedesisyonan ng impeachment court ang usapin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
22: 15 minutes for the oral arguments in chief and then 10 minutes by way of rebuttal and surrebuttal and a reminder to the senator judges. Each senator judge can speak for a maximum only of 10 minutes and for a total of 1 hour for each side. Meaning to say, the side to grant the motion and the side not to grant the motion. We'll decide as a body tomorrow because my understanding is the parties will be needing time to analyze whatever data will be produced should the subpoenas be granted.
18: Oral arguments lang para sa hiling na ito ng prosekusyon, ang agenda ng impeachment court ngayong araw. Una na kasing inatras sa prosekusyon ang pagpapaharap kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang kanilang testigo sa impeachment court ngayong Linggo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Lagay ng kalusugan ni Senator Marcoleta diringgin sa Sandigan Bayan ngayong araw. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Nakatakdang humarap ngayong umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta kasama ang mga doktor mula sa PNP General Hospital at UP-PGH. Ito kasunod ng isinagwang independent medical examination sa Senador kahapon sa UP-PGH alinsunod na rin sa utos ng anti-graft court. Sa pagdinig ngayong araw, tatalakayin kung may pangailangan pa bang manatiling naka-confine ang senador sa PNP General Hospital. Inatasan din ng korte si UP-PGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kanyang kinatawan na magsumitin ng medical report at rekomendasyon batay sa kanilang isinagawang pagsusuri. Una nang sinabi ng PNP-CIDG na bumuti na ang lagay ni Senador Marcoleta at inaasahang matatapos na rin ngayong araw ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Science-based and nature-based solution sa pagbaha. Tinututukan ng Quezon City Local Government Unit. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kasunod ng pagpapasinaya sa ikalawang basketball court with detention basin and rainwater harvesting facility sa Quezon City, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa lungsod. Sa panayamang Radyo Magazine kay Quezon City Engineer Attorney Dale Peral, tinukoy niya ang kahalagahan ng pagsunod at pagsasakatuparan ng mga infrastruktura alinsunod sa QC Drainage Master Plan.
8: All of our efforts po sa infrastructure must be backed up with science and data. Aside from that po, the solutions that we are recommending are not entirely concrete and gray. Ang approach po natin moving forward ay nature-based solutions as well.
7: Samantala, ibinahagi rin ng QCLGU ang nagpapatuloy na konstruksyon ng karagdagang detention basin sa bahagi ng G. Araneta Avenue upang patuloy na maibsan ang nararanasang matinding pagbaha sa lugar. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, kontrobersyal na $1.8 billion Internal Revenue Service deal ni U.S. President Trump. Binasura ng U.S. Federal Court. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Opisyal nang ipinawalang bisa na isang federal court sa Estados Unidos ang kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ni U.S. President Donald Trump at ng mga ahensya ng gobyerno na naglalayon sana magkaloob sa kanya ng proteksyon laban sa mga pagsisiyasat sa buwis. Batay sa ulat ng CNN, tuluyang nabuwag ang binalak na $1.8 billion anti-weaponization fund na kanyang administrasyon na una nang ipinatigil. Ipinasok ang kasunduan ito kapalit ng pagbawi ni U.S. President Trump ng kanyang personal na sakdal na nagkakahalaga ng $10 billion laban sa Internal Revenue Service o IRS. Gayunpaman sa inilabas na desisyon nitong Lunes na hayagan sinabi ni U.S. District Judge Kathleen Williams na ang naturang demand ay isinampa para sa hindi angkop na layunin. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine Youth Weightlifting Team umakot ng mga medalya sa 2026 IWF Youth World Championships sa Colombia. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Naguwi ng 4 pila at 2 tansong medalya ang ating Philippine Youth Weightlifting Team sa nagdaang 2026 IWF Youth World Championships sa Cali, Colombia. Nagdagdag ng 2 silver si Jaya May Palagtio, 15 years old na Filipina weightlifter mula sa Cebu, matapos pumangalawa sa kanyang 77 kilogram weight division class sa clean and jerk and total. Nauna rito ang mga naging gintong panalo ni Alexandra Ann Diaz, dahilan para ma-recognize siya bilang most outstanding lifter ng torneo. Nauna ring nag-uwi ng mga medalya ang ating mga weightlifters na si Rian Cabalida, Jody Peralta at Altea Bacaro. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 40 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito.
0: Tingnan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide.

0: Natag ang may alam.
1: Maging manatag, Pilipinas.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
3: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria.
2: Naku, maghapon, naka-computer. Open pa siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
4: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2, nakahanda ng intervention sa magiging epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan, narito report ni Dina Villacampa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
7: Dina.
8: Handa na mga intervensyon ng DA sa mga magsasaka sa Region 2 na maapektuhan ng El Nino. Ay kay Region Executive Director Rosemary Aquino ng DA Regional Field Office 2, nakahanda na mga binhi na pwedeng pamalit sa mais at palay ngayon at walang tubig ang mga irigasyon, maging ng ulan dahil sa nararanasang tagtuyot sa rehiyon. Ilalang mang dito ang munggo, mani, pakwan at maging ang glutinous o white corn na hindi kinakailangan ng maraming tubig. Kabilang din sa planong ipamamahagi ay ang solar-powered irrigation pump sa mga sakahang malapit sa Cagayan River upang matiyak ang supply ng tubig sa mga pipiliing magtanim pa rin ng nakaugli ang mga pananim. Nakikipag-ugnay niya rin ang mga ito sa NIAR Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng cloud seeding. Sa ngayon ay kay Red Aquino, may mga report na silang natatanggap hinggil sa apektado mga pananim dahil sa kawalan ng ulan at karamihan dito ay mais na siyang binavalidate na ng kanilang opisina

0: para mabigyan ng agarang tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Del Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 344 peace beneficiaries sa Kalinga formal nang nagtapos sa programa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Estrella.
3: 340 pamilyang beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa Kalinga formal nang nag-exit sa programa sa pamamagitan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremony. Makarang maabot na ng maito ang self-sufficiency level ay sa Social Welfare and Development o SWAT na pinagugunahan ni Team Leader Lorna Lukmiwan. Ito ay kinabibilangan ng 119 sa Tanudan, Kalinga at 221 sa Tabuk City. Kaugnay nito, ilang napiling family beneficiaries ang nagbahagi ng kanilang testimonya kung paano umunlad ang kalidad at estado ng kanilang pamumuhay bago sila naging 4P beneficiaries hanggang sa sila ay patapos na sa programa. Ilan sa mga milestones na binangkit na maito ang pagtatapos sa kolehiyo at pagkakaroon na ng sariling hanap buhay ng kanilang mga anak. Nagpasalamat ang mga nagsipagtapos ng 4P beneficiaries dahil sa tulong ng gobyerno ay matagumpay na nakaahon sila mula sa kahirapan. Matatandang taunang tinataya ang estado ng kabuhayan ng mga 4P beneficiaries upang malaman ang matagumpay ng nagkampanan sa implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bawat kabataang Dagupeño nakakabasa program, formal nang nilunsad ng LGU at ng DepEd Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Verna.
4: Formal nang inilunsad ng lokal na pamalaan ng Dagupan katuwang ang Department of Education ang ABA-CADA o ang Bawat Kabataang Dagupeño Nakakabasa Program bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya upang mapuunlad ang kakayahan sa pagbasa ng mga batang Dagupeño. Inilunsad ang programa sa Emerald Hall ng CSA Stadium sa syudad kasabay ng Capability Building Seminar para sa mga guro at education stakeholders hinggil sa science of reading bilang suporta sa pambansang programang Bayang Bumabasa. Sa naging mensahe ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, ang inilunsad na programa ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa literacy crisis sa pamagitan ng pagsasama-samang pagkilos ng mga lokal na pamalaan at iba't ibang sektora. Iginit nito na ang edukasyon at mahusay na kakayahan sa pagbasa ay mahalagang pundasyon sa paghubog ng kabataan at pag-unlad ng lipunan. Binigyan din niya na ang literacy ay hindi lamang responsibilidad ng mga guro kundi na mamagulang, lokal na pamalaan at buong komunidad, kabilang sa mga nakapaloob sa programa. Ang pagsasanay sa mga guro, pagtatayo ng mga reading corner at science libraries, book donation drives, storytelling sessions, reading camps at iba pang gawaing maghihikayat sa mga kabataan na mahalin ang pagbabasa. Samantala, nagsilbing Research Speaker si Vice President for Teaching and Research ng Association of PhilAM Teachers of America New York Philippines Chapter Rizalina Labanda, kung saan binigyan din niya na nananatiling mahalaga ang papel ng mga guro sa paglinang na makakayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya. Dumalo rin sa paglulunsad ang mga opisyal ng lungsod, mga kinatawan ng DepEd, school principals, district supervisors, barangay librarians, child development center workers at iba pang education stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng cash incentive pinamahagi sa 720 beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program sa Sorsogon City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Paul.
5: Mahigit 3 milyong pisong participation incentives ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 720 parent partner beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program sa isinagawang payout activity sa Provincial Gymnasium sa Sorsogon City nitong July 13. Umabot sa kabuo ang higit 3.2 million pesos ang naipamahaging insentibo kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong magulang ng 4,700 pesos o 235 pesos kada araw matapos makumpleto ang 20 araw na parenting sessions. Ayon sa DSWD Bicol, kinilala sa pamamagitan ng insentibo ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa parenting sessions habang tumatanggap naman ng reading interventions ang kanilang mga anak sa ilalim ng programa. Sa tulong ng youth development workers, nabigyan din ang mga magulang ng kaalaman sa responsabing pag-aaruga at positibong pagdidisiplina. Sinabi ng mga benepisyaryo ng malaking tulong ang tatanggap nilang insentibo bilang dagdag gastos ng kanilang pamilya. Naging maayos ang payout sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon City, pamahalaang palalawigan ng Sorsogon, mga tutors at youth development workers. Patuloy namang isinusulong ng DSWD ang taramba sa tutoring program sa Bicol Region bilang bahagi ng pagpapalakas ng literacy interventions at suporta sa edukasyon ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Coconut Authority, Palawan. Patuloy na inaanyayahan ang mga kamag-anak na mga aristradong magdindiyog na samantalahin ang scholarship grant ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lizelle.
6: Patuloy na inaanyayahan ang Philippine Coconut Authority o PCA Palawan ng mga estudyante sa lalawigan na kaanak ng mga rehistradong magniniyog na mag-apply sa scholarship grant na ipinagkakaloob ng ahensya. Ayon kay PCA Palawan Agriculture's 2 Palame Ciudad, mayroong 24 na estudyante beneficiaryo ng Coconut Farmers and Their Family Scholarship Program o COSCO ang nakapagtapos sa kolehiyo ngayong 2026. Pinakamarami ani ito sa bilang na nakapagtapos na scholars ng programa sa Mimaropa at mas marami rin kung ikukumpara sa 7 nagtapos sa nakalipas na taon. Sinabi pa ni Ciudad na sa buong Mimaropa ay may 422 slots na nakalaan para sa COSCO at 122 aniya dito ay para sa lalawigan ng Palawan kung kaya't dapat na samantalahin ito ng mga kaanak na magniniyog na nais na makapagtapos sa kolehiyo. Ipinaliwanag ni Ciudad na 34 na kurso ang prioridad sa COSCO sa kahit anumang kurso ay maaari pa rin ipasok dito. Aniya, ang COSCO ay bahagi ng Social Protection Program na nasa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Act kung saan ay nagtutulungan ng 15 ahensya ng pamahalaan tulad ng TESDA, CHED at iba pa at pinangungunahan ang mga ito ng PCA. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 5 estudyante sa bawat barangay sa Eastern Samar, benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang scholarship program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ben.
7: Makikinabang ang 5 kwalipikadong college students sa bawat barangay sa Eastern Samar sa ilalim ng Presidential Scholarship Assistance Program na bahagi ng bawat barangay makikinabang scholarship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang programang ipinatutupad sa buong bansa. Ayon kay Education Program Coordinator Emmanuel Arago ng Pamahalaang Palalawigan ng Eastern Samar, may nakalaang 200,000 piso ang national government para sa bawat barangay. Kalahati nito 100,000 piso ay para sa isang hard project ng barangay, habang ang natitirang 100,000 piso ay ilalaan bilang scholarship assistance para sa 5 benepisyaryong estudyante. Bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 piso. Prioridad ang mga graduating o fourth year college students, ngunit maaari ring mapili ang mga nasa mababang year level kung walang kwalipikadong graduating students sa isang barangay na ipadala na ang pondo sa pamahalaang palalawigan ng Eastern Samar, habang isinagawa na rin ang signing of affidavit of understanding ng mga napiling benepisyaryo mula sa mga barangay ng Kinapondan, Tafta, San Julian, bilang isa sa mga kinakailangang hakbang bago may pagkaloob ang scholarship assistance. Layunin ng programa na mapalawak ang akses ng mga kabataang Pilipino sa edukasyon sa pamamagitan ng pinansyal na suporta hanggang sa bawat barangay sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Summer Science, Technology and Innovation Plan 2026 to 2035. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Suzette.
8: Pinapalakas ng probinsya ng Samar ang paggamit ng science, technology and innovation bilang gabay sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa para sa lokal na pag-unlad. Ito ang naging focus sa pulong ng Samar Provincial Science, Technology and Innovation Committee o SPSTIC. Tinalakay sa pulong ang executive order na nagtatatag sa committee kasama ang presentasyon at pag-aproba sa Summer Science Technology and Innovation Plan 2026 to 2035. Itinatag ang SPSTIC upang palakasin ang STI governance sa probinsya at suportahan ang mga pulisiya at programang nakabatay sa datos, pananaliksik at ebidensya. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas magiging malinaw ang direksyon ng SOMAR sa pagtugon sa mga issue sa environment, kabuhayan, disaster resilience, agrikultura at iba pang sektor. Binigyang diin ng probinsya na mahalaga ang science at innovation upang makabuo ng mas epektibong desisyon at mas sustainableng mga solusyon para sa mga SOMAR noon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Allowance para sa mga persons with disabilities sa Ulusulu, ipapamahagi na ngayong araw. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ulusulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Eloisa.
9: Aarangkada ngayong araw ang payout para sa 537 benepisyaryo ng Kalinga sa May Kapansanan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa Bayan ng Hulo. Paglalaad din sa Ali Haril, Municipal Social Welfare Officer ng Hulo, para ito sa 2025 allowance na may kabuuang halaga na 6,000 piso. Unang tatanggap ngayong umaga ang 134 na benepisyaryo mula sa San Raimundo, masusundan ng 37 mula Takot-Takot, 44 sa Tulay at 33 sa World City. Habang sa hapon naman ang 116 na PWD mula Busbus, 26 sa Chinese Pier. Kasunod nito ang 42 mula Alat at huli ang Asturias na may kabuuang 105 PWD na pasok sa programa. Ang kabuuang bilang ng mga benepisyaryo na ito, dagdag pa ni Haril, ay kailangan munang dumaan sa validation bago matanggap ang allowance na inilaan sa kailangan ng ministry na may halagang 500 kada buwan. Dagdag pa niya, 200 karagdagang benepisyaryo nila ang nakapasok sa programa bago pa man matapos ang implementasyon nito ngayong 2026, dala ng paglipat ng Sulu patungong Region 9. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 formal nang binuksan sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Narito ang report ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Shirley.
10: Formal nang binuksan ang Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 sa isang mall sa lungsod ng Zamboanga. Aabot sa 30 exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Sulu at Isabela Basilan, ang nakilaok sa aktibidad na magtatagal hanggang Huwebes, 16 ng Hulyo. Pinangungunahan ang 3 araw na Summit at Trade Fair ng Department of Trade and Industry o DTI at ang katuwang nitong mga ahensya na isinusulong ang paglago ng mga negosyo, pagpapalawak ng akses sa pamilihan at pagsuporta sa kabuhayan sa buong rehiyon. Tampok sa Trade Fair ang iba't ibang produkto produkto at inobasyon na mga benepisyaryo ng agrarian reform, mga magniniyog, at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Layunin nito na magbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na maipakilala ang kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang pamilihan, at mapatatag ang ugnayan sa negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, July 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and...
2: Yan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Araw po ng Miyerkules, ngayon ay July 15, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa bayan po tayo napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong pong Wednesday morning. Narito muna ang traffic update. Direkta mula sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic.
3: Iatid sa atin ni Rogent Muto. Rogent, good morning.
5: Good morning po, Sir Alan. At good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula na po yan dito sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then, masusundan naman po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa Maestrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang sa may Jokno Boulevard. Then, ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate traffic tayo simula po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then, moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may EDSA North Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Nueva Ecija Extension. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then, moderate to heavy rin po tayo simula po yan dito sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then, ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic tayo, simula po dito sa may Tinga Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin, simula po dito sa may pag-akyat po ng C5 Lewis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Labayan Road hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then moderate to heavy traffic naman din po simula po dyan sa may Sasuarigi Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 1-3-6. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base. Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sandali lang mga kaibigan, ilan muna mga paalala.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ito po ang programang Boses. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission Task Force. Ha? Siyempre, anuman ang epekto ng pagbabago ng klima sa ating bansa. Actually, this is a global concern. Aba, ito ho ay kinakailangang matugunan. Siyempre, maraming maaaring maging concern. Of course, ang inaasikaso ng gusto ay ang pagmabilis na paghupa ng mga tubig baha kung mayroong mga malalakas na pagulan. At siyempre, yun hong mga rain-induced na landslide sa mga bulubundoking lugar at mga landslide-prone areas. Ha? Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, Climate Change Commission Task Force, Commandant. Ito po ay dating General ng Philippine Air Force, retired Brigadier General Jerry Gerardo Jerry Zamudio. Sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, SM Anan, and congratulations on your designation as office in charge ng Philippine Broadcasting Service. Sana
3: thank you po. Thank you po.
2: Yung inyong designation para maging permanent kasi ang tagal niyo na talaga diyan na SM sa Radyo ng Bayan na SM. Congratulations.
3: Okay. General, sir, salamat po. Bigyan niyo muna kami ng backgrounder. Pag sinabing Climate Change Commission Task Force, ano po? Ito pong body na ito, ika nga, General Zamudio, ano po ang mga pangunahing mandato nito? Of course, may kaugnayan ito sa pagtugon sa mga epekto ng climate change, sir.
2: Actually, yung Climate Change Task Force manager ay ito ay NGO ito na pinag-create ng opisina ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission.
3: Opo.
2: So kami ay hindi kami part ng government, kami ay non-government organizations. Pero ang maganda nito SM ay napakabilis ng paglawak ng NGO na ito, nag-snowball siya. Ngayon ay nakapag-create na kami ng 18 na regional directors all over the country.
3: Mm-hmm.
2: So lahat ng region mayroon na kaming director. At ito ay hanggang probinsya na, ang iba ay nasa munisipyo na, and we are trying our best na ma-push ito hanggang barangay level bago matapos ang taon. At nakapag-create na rin kami ng 21 special commands na kanya-kanya yung special specialization nila dito sa hinaharap natin sa climate change. Kasi alam naman natin na ngayon ang inaharap natin ay yung tinatawag na compound climate hazards. Ang ibig sabihin ay hindi na lamang isang kalamidad ito ang ating kinakaharap sa isang pagkakataon, kundi ito ay bahagi po ng bansa ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa bagyo at habagat, habang ang ibang rehiyon naman ay nakakaranas po ng matinding tagtuyot kasama na po yung kakulangan ng tubig, panganib sa agrikultura, dulot po ng El Nino. At ipinapakita nito SM na ang climate change ay talagang hindi na po usapin ng hinaharap. At ito po ay ating nararanasan na ngayon. Mas malakas ang bagyo, mas matitindi ang pag-ulan, mas mahaba ang tag-init at mas pabago ang panahon. At bilang Climate Change Task Force SM, naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay hindi dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Ang aming pananaw SM sa Climate Change Task Force ay hindi natin kayang pigilan ng bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad na SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo, sir, na ito ay mas masinsin na pagtutulungan, ika nga, ng pamahalaan at ng pribadong sektor para mamitigate ang mga adverse effects nga ng climate change sa ating bansa, sir.
2: Opo, tama po yun. Kaya kami po, SM, ay pinapalakas namin yung aming organization sa lahat ng lugar, because ang nakikita ko dito ay hindi lamang dapat gobyerno ang ating inaasahan, but we have to strengthen our partnership with all national government agencies, including sa LGU. Kahapon ay nagkaroon kami ng MOA with the Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army. Mm-hmm. At gusto kong pasalamatan si General Marcis Gayat, ang commander po ng Philippine Army Civil Military Operations Regiment. At doon ay dinefine namin yung possible area of collaborations na kasama doon yung pagtatanim at yung iba pang mga programa na makakatulong sa pagtataas ng awareness ng ating kamabayan, sapagkat ang pinag-uusapan ngayon na SM, yung mitigation, adaptation, pati yung carbon reduction, kasi mayroon tayong pinirmahan sa Paris Agreement na kinakailangan by 2030 ma-reduce natin yung ating carbon emission by 75%, at yung 2050 ay dapat net zero na tayo. So ang ibig sabihin nito, dapat mayroon ng ginagawa tayo na mga pagtutulungan. Kaya mayroon tayong halos binibilang ko 14 na batas na kinakailangan ito, alam ito ng ating mga kabayan, sapagkat ito yung ginawa ng gobyerno para ma-comply natin yung requirement natin doon sa Paris Agreement. Mm-hmm. At may kanya-kanyang mga role dito ang iba't ibang ayon sa ng pamahalaan. Pero ang nakikita namin dito is more on awareness.
3: Opo,
2: at gusto namin tingnan yung sa Environmental Education Advocacy Act na doon yung CHED, DepEd, TESDA. Kasi ang sa CHED, nakita ko yung NSTP. Kinakailangan ma-mobilize sila para makatulong sa pagtataas ng awareness ng ating mga kabayan. At marami pong mga batas sa SM na dapat talagang i-review natin para makaagapay tayo dito sa banta ng mga panahon na ito, SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo kanina, among others, yung pagtatanim. So, ibig sabihin, na-identify at yung mga areas na kinakailangang taniman ng puno, dapat nga sana tulong-tulong ang marami. So, ibig sabihin, the task force, the Climate Change Commission Task Force, will be actively undertaking planting, tree planting activities sa mga areas na nangangailangan na matamna ng puno para yung ika nga yung pagdaloy ng tubig baha pababa ano mabawasan o mamitigate kahit paano at yung pagkakaroon din ng mga posibleng landslides pag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, sir.
2: Tama 'yon na SM kasi ang pwede nating kasing tanong-tanungin ngayon, bakit masyadong madalas ngayon ang pagba at landslide? May tatlong pangunahing kaming identified na dahilan dyan na SM sa Climate Change Task Force. Una, yung climate change, mas maraming moisture ang kayang dalhin ng mas mainit na atmosphere kaya mas malalakas ang pag-ulan. Ikalawa, yung environmental degradation kapag kalbo po ang bundok dahil sa illegal logging, yung quarrying, wala ng ugat na puno na hawak sa lupa, resulta nito ay landslide. Kapag barado naman ng estero dahil sa basura, siguradong babaha. Kaya hindi lamang po tree planting but including yung pagtitingin doon sa mga normal na daluyan ng tubig dyan po sa mga lugar natin, yung mga creek. Kasi like for example sa Lipa, ipinagtataka namin bakit kami is 1,220 feet above sea level. Pero yung bahay namin hanggang dibdib yung tubig. So only to find out na magkaroon kami ng inspection na last year ay doon sa kung saan dinidispose yung tubig, yung creek doon ay barado na at dahilan dito sa pagkabarado na ito, ang dahilan naman ay marami mga puno nagsipagtubuan na doon sa creek at yung iba ay mga silted area na. At ang iba pa, ang pinaka-the worst nangyayari ay yung creek minsan tinatabunan at binibigyan ng pagkakataon yung mga subdivision na gawin yung gusto nila para lumawak yung kanilang area. So, kinakailangan dito talaga ang whole of nation approach. Hindi lang natin ipaubaya ito sa gobyerno, kundi tayong mga pribado, mga sektor, yung NGO, kagaya namin sa Climate Change Task Force, kaya pinapalaki namin ito, para maging partner kami ng LGU, taga-remind na, Mayor, itong lugar na ito, bakit pinayagan po natin na matabunan yung creek dito? Mayor, kinakailangan, baka pwede tayo na tabasin na natin yung lahat ng mga kahoy na ito para mabilis ang pagdaloy ng tubig or kaya magkaroon tayo ng bako para tanggalin natin yung mga nakabara sa mga creek para mabilis ang current ng tubig at hindi nakakaranas ng baha yung ating mga kabayan. Ang ikatatlo, SM, yung urbanization. Marami tayong konkretong kalsada at gusali ngayon. Kapag umulan, wala ng lupa na sisipsipin ng tubig kaya mabilis itong bumabaha. Kaya ang solusyon ay hindi lamang po engineering, kailangan din pong ibalik ang kalikasan. Samantalang may mga lugar ang pong nakakaranas ng mga tagtuyo, ang ginagawa po namin talaga ay coordination, yung climate resiliency strategy. Kinakailangan yung rainwater harvesting, tulungan natin yan, watershed protection, tree planting, rehabilitation ng mga ilog, water conservation na SM, yung drought resistant farming. Dapat pag-usapan na yan ng Department of Agriculture at yung Climate Smart Agriculture na SM.
3: Opo. Sir, kanina nabanggit nyo, isa sa mahalagang aspeto nito ay ang information dissemination down to the level ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi minsan ang nakikitang problema, no, na sinasabi ng ibang maliit na problema pero pag pinagsama-sama yan, nagiging malaking problema. Yung simpleng pagtatapon lamang ng basura ng mga household. Pag pinagsama-sama yan, yung iba nga, yung habang naglalakad sa kalye, magtatapon ng, sabihin natin, balat ng candy. Yung mga ganong awareness at consciousness. Pero pag nagsama-sama ang mga yan, pag nagkakaroon ng clearing operations sa mga canals, waterways, nakikita, basura at mga, yung madalas na tinatapon ng ordinaryong mga mamamayan, ito yung naiipon, kaya nagbabara yung mga waterways, kaya matagal o mababagal ang pagbaba ng tubig baha. But I understand, of course, this is being addressed, kaya kapansin-pansin na in some areas noon na ang tagal bumaba ng tubig baha, ngayon ay mas mabilis na. So napakahalaga talaga ng pagtutulong-tulong ng Commandant o General Zamudio, sir.
2: Tama po, SM. Kaya ngayon ay na-happy ako na sa Climate Change Task Force, kahit tayo po ay walang fund, walang hindi part ng gobyerno, pero nakita mo talaga yung enthusiasm ng mga volunteers natin, mga doktor na galing sa academe, yung mga sundalo natin na retired na napaka-active nila. SM, pati yung mga reservists natin ay napaka-active nila dito sa Climate Change Task Force. Hindi ko maisip na ganito kabilis ma-organize yung Climate Change Task Force sa buong Pilipinas. At ginagawa na lang namin dito sa national, kasi hindi naman namin pwedeng puntahan yung lahat ng mga invitation ng lahat mga regional directors namin, ay ang ginagawa namin is more on letter of instruction na lang, yung paggawa ng strategic plan. Ngayon mayroon na kaming, kung ang Air Force ay mayroong flight plan, kami sa Climate Change Task Force, kinopya ko yung konsepto na yon. Naglagay din kami ng Climate Change Task Force flight plan, yung mga strategy, yung support system doon, yung core systems doon, ay inadapt namin yan. Kaya maganda yung direksyon ng ating Climate Change Task Force, mas magaan, hindi kinakailangan ng pondo para sa mga tao na naghahawak. Tama ka, yung mga bata, napaka-importante yung awareness, kasi kung sa ibang bansa, marunong silang, like for example, napunta ko ng Japan na SM na kaya nilang isiparate yung tapon doon sa bote, yung pag-separate ng mga nabubulok. Yun din ang direksyon natin sa Climate Change Task Force, yung awareness yung bahanggang barangay, yung ma-implement yung Solid Waste Management Act na di kinakailangan ang segregation sa bahay. So kaya naman natin gawin, nagagawa nga namin doon sa aming subdivision, kasi ako rin po ang president ng homeowners ng subdivision namin, nagagawa naman namin. So ibig sabihin, ang kinakailangan lang dito talaga awareness, at saka yung mga mayor po natin ay talagang maging proactive, kasi itong mga bagay nito ang nagbabara po sa ating mga kanal SM. Okay. Pero kung may oras pa, SM, gusto kong i-discuss sana yung long-term strategy ng Climate Change Task Force. Kung may time pa, SM. Kung wala naman, okay na.
3: Okay. Briefly, siguro, General Samudio, sir, the salient points, probably have a few more minutes. Mga highlights lamang po para at least yung mga nakikinig at nanonood sa atin ay maging batid. Malaman din, ika nga, itong kinakailangan pagtulong-tulungan ng lahat, hindi lang ng pamahalaan, yung palagi ang iba ay iniaasa sa pamahalaan, kundi mahalagang participation at pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor tungkol dito. Yes, sir. Briefly. Go ahead, sir.
2: Mabilisan lang ito. Una po, yung pag-strengthen ng climate governance. Kaya pinapalakas namin ngayon, SM, yung coordination namin sa national government, sa LGUs, private sector, opo, sa academe at civil society. MOA yun para ma-define yung responsibilities namin. Pangalawa, yung climate adaptation. Tutulungan po natin ang ating mga komunidad na maging aware po para maging handa sa baha, landslide, heatwave, drought, at saka storm surge. Ikatatlo, yung climate mitigation. Kasama rito po ang renewable energy. Yung mga pinag-uusapan namin dito sa Climate Change Task Force, yung mangrove rehabilitation, pinag-usapan namin kahapon. Reforestation, kahapon pinag-usapan din namin yan. Yung waste management, yung carbon reduction. Ikaapat, yung community empowerment. Ang bawat barangay, dapat magkaroon po ng sariling climate action plan, hindi lang po sa munisipyo. Yan po ay isang batas yan. Hindi maaari pong nakaasa lamang sa national government. Ang lokal na pamahalaan, may tinatawag po silang Local Climate Change Action Plan. Yan po ang aming titingnan ngayon para malaman natin kung saan kayo pwedeng tumulong sa Local Climate Change Action Plan ng probinsya at ng munisipyo. Mm-hmm. At yun lang po ang pinaka talagang gusto namin gawin, yung papel ng ordinaryong mamamayan, napakalaki. Yung specially nabanggit nyo, SM, yung pagtatapon ng basura, pagtatanim ng puno, pagtitipid po ng tubig, pagtitipid ng kuryente, paglilinis ng kanal, opa, at pagsunod sa evacuation orders, SM. Thank you.
3: Yes, sir. Nako, General Samudio, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa Climate Change Commission Task Force, sir.
2: Maraming salamat, SM. Ang kalikasan po ay hindi natin minana sa ating mga ninuno. Iniram lang po natin ito sa ating mga mga anak, ang bawat punong ating itinanim, bawat ilog sa ating nalilinis, bawat basurang ating itatapon ng tama at bawat buhay na ating nailigtas sa panahon ng kalamidad ay isang pamana natin sa susunod na henerasyon. Maraming salamat.
3: Yes sir, thank you. Good morning sir. Mga kaibigan, ang Commandant, Commandant ng Climate Change Commission Task Force, retired Brigadier General Gerardo Jerry Zambudio.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganoon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
7: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
11: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Baga, Manila. Update muna mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, nakapagpabot na ng 66 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga naapektuhan po ng bagyong Inday at Habagat. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: Mary.
12: Alan, patuloy ng tulong ng DSWD mga sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Inday at Habagat. Sa pinakahuling tala ng ahensya, aabot na nga sa 66.4 na milyon itong halaga ng ayudang naihatid sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa 12 rehiyon sa bansa. Sumampa na rin sa 80,000 itong family food packs na naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, as of July 14 naman, ay nasa higit 200,000 pamilya o katumbas na ng higit 1 milyong individual ang naitalang apektado nitong bagyong Inday at Habagat. Mula sa bilang na yan, ay meron pang halos 5,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Umakyat na rin sa 700 ang kabahayan na naitalang DSWD na napinsala nitong mga Inday at Habagat at meron ding 853 na partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: Teka, sandali lang mga kaibigan, 40 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala at maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa DSWD sa pamamagitan po ni Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gaya ng binabanggit ko kanina, mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan po sa DSWD. Baka kausap natin this morning, of course, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ma'am, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Yes, ma'am. Nako, alam namin na napakalawak po ng tulong na pinagkaloob ng DSWD. Ang latest dito sa mga kababayan natin na naapektuhan naman ng bagyong Inday at ng habagat, Asek Irene, ma'am.
3: That's correct, Alan. Nagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang bagyong Inday at of course yung pong habagat. Sa katunayan nga po, patuloy pa rin tayo na nagpapahatid ng mga karagdagang mga family food packs, particularly dyan po sa bahagi ng Mindanao, like in Region 12 and in Barm. And gayon din po, ina-assist din natin yung mga naapektuhan ng naging landslide, kaya nakapagpahatid din tayo ng financial assistance and of course yung burial assistance para po doon sa mga nasawi.
0: Opo. And of course, ang isa pang kalinsabay na pagtulong nating DSWD sa ating mga kababayan ay itong mga inaalalayan sa pamamagitan ng 4Ps. Sa kasalukuyan, Asek Irene, kumusta po ang ating 4Ps programs para sa ating mga kababayan? Of course, meron din tayo na dahil sa tulong, sa intervention ng pamahalaan, ay nakaangat na sila ng bahagya at itinuring na na-graduate na sa programa. Please share with us some updates sa aspetong ito, Asek Irene, ma'am.
3: Yes, Alan, tama po iyan. Ang DSWD po ay patuloy na nag-a-assist sa ating pong mga pamilyang Pilipino program beneficiaries because patuloy pa rin tayong namumuhunan sa edukasyon at sa kalusugan ng mga mahihirap nating mga kababayan because we aim to break the intergenerational cycle of poverty. Sa kasalukuyan po, nasa mahigit 1.6 million households na mga 4Ps beneficiaries ang nag-graduate or nag-exit na sa programa. Ito ay matapos nating makita na nagkaroon na ng improvement sa kanilang level of well-being.
0: Mm-hmm.
3: So, ito no, meron na pong mga nasa 1.6 million households na sabi ko nga po ay nakapag-exit na mula sa ating programa. Kaya at present, nasa mahigit 3 million household beneficiaries po yung active na minomonitor natin with their respective compliance to the conditions of the program.
0: Ayun. And pag binanggit po ninyo na nakapag-exit o nakapag-graduate na itong 1.6 million households mula sa 4Ps programs, dahil nakaangat na yung antas ng kanilang pamumuhay, kaya yung benepisyo ng pagiging miyembro ng 4Ps, malilipat naman sa iba yon. Ika nga, na mas nangangailangan. Asek, ano po?
3: Well, Alan, dahil nga taon-taon nag-a-administer tayo ng social welfare development indicators, actually tool po ito ng mga social worker.
0: Opo.
3: Na kung saan ina-assess natin yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
0: Mm-hmm.
3: Ang ibig sabihin yan, Alan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions.
0: Mm-hmm.
3: At sila ay capable na masustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance. Kasi doon sa ating SWEDI, Alan, nakikita rin natin kung ang isang household ba ay may nakapagtapos ng pag-aaral at nakakapagtrabaho na. Kasi ang ibig sabihin nun, yung kanilang economic sufficiency,

0: more than enough ano to Opo. To cover or to maipagpatuloy nga yung pag-aaral din ng ibang miyembro o ibang anak sa loob ng pamilya. So ibig sabihin nito, hindi na nangangailangan pa no ng assistance mula sa pamahalaan. And apart from that, because the SWDE measures economic sufficiency, nakikita natin na talagang binigyan nila ng pagpapahalaga ang edukasyon at kalusugan, sapagkat yung mga essential services ay na-access nila. And gayon din po, yung mga pangangailangan para sa pangkalusugan ay kanila pong na-avail at meron na rin po silang access dito.
1: Ayun. And we understand na bago tuluyang makagraduate ika nga from 4Ps, yung ating mga kababayan, meron ding aktual na pagpe-prepare sa kanila na isinasagawa ang DSWD. O ganito ha, kumbaga one step higher. Eh, kumbaga hindi natatapos ang pagtulong kung sakaling makalabas na o makagraduate na sa pagiging 4Ps beneficiary ang isang particular na household. Ah, sa ano po?
0: Oo, Alan. Sila. Mm-hmm. Hindi naman po basta-basta bibitawan sila ng DSWD.
1: Opo.
0: Merong transition period po yan. Merong mga 6-month transition period na kung saan nga po sa panahon na iyan, yung mga 4Ps case managers natin ay nagsasagawa noong o binubuo yung family transition plan. At yan po, yung family transition plan na yan, actually customized po yan, no? Batay doon sa pangangailangan nga ng mga pamilya, yung mga 4Ps beneficiaries. And of course, batay na rin doon sa kanilang available resources and yung strategies para masusunod yung self-sufficiency even after they graduate from the program. So dito po, ina-outline niya ano yung mga appropriate referrals or linkages sa iba't ibang government agencies. Halimbawa, sa livelihood ba yan?
1: Yes.
0: Sa education, no? Sa empleo, or kinakailangan ng skills training. Kaya pag ganon, itong transition plan na to, ini-ensure niya po na yung 4Ps beneficiary na mag-exit na sa programa ay planado, no? At supportado pa rin sila to again ensure na yung kanilang resilience at yung kanilang improvement in their level of well-being ay magpapatuloy even after exiting the program. Kaya meron tayong pugay tagumpay na kung saan nga po nata-turn over din natin sila sa local government unit. Pati nga yung kanilang case folders sino-turn over natin sa LGUs para mabantayan ano, and matiyak nga na hindi na po muling bumalik sa kahirapan o sa level ng kahirapan yung ating mga naging 4Ps beneficiaries.
1: Okay. Nako, Asek Irene Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito at mga update na ito mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
0: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi po sa DSWD ngayong umaga.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 50 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ikaw ba ay naharana na?
4: Tumawin mo sana Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
5: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Publico Serbisyo, Bayang Mahal, News Nationwide,
7: Balitang Pambansa,
8: sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita,
6: ang Radyo ng Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
6: Balitang Mahalaga sa bawat mamamayan,
8: ang Radyo ng Publiko,
6: Radyo Publiko,
8: nag-uunglay ng pamahalaan
6: sa sambayanan,
8: ay inyo ring mapapakinggan
6: sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa,
6: magtulungan
8: para sa pag-unlad ng ating bansa,
6: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
6: sa 104.3
8: The Capital,
6: ang ating mga programa at serbisyo
8: para sa mamamayan ang Pilipino.
6: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band,
8: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
8: and The Capital,
6: ang boses ng Pangulo,
8: sabay na maghahatid ng serbisyo
6: sa mamamayang
8: Pilipino
6: in the new era of collaboration.
7: Pagtaulang sa iba't ibang bahagi ng bansa,
6: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
6: sa 104.3 The Capital.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
9: Radyo Publiko,
6: 738 AM.
1: Update muna mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center,
6: Radyo Pilipinas
11: Weather.
1: Narito po si Benny Estreja. Benny, good morning.
12: Good morning po Sir Alan, ngayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area or bagyo sa loob ng PAR. Matapos pong lumabas itong LPA na dating bagyong Josie sa ating PAR. At rin namataan po, 1,670 kilometers east of Southern Luzon as of 3 in the morning. Wala na tayong asahan na panibagong weather disturbance hanggang matapos po ang weekend. Sa ngayon, mananatiling mahina ang habagat or southwest monsoon at aasahan lamang ito sa western section ng northern Luzon. For the entire country naman, ngayong araw, partly cloudy to cloudy skies. So madalas magiging maaraw po mula umaga hanggang early afternoon. At sa dakong hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms or pulupulong ulan at pagkidlat-pagkulog na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estreja, good morning po.
1: Thank you. Si Benny Estreja, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
6: Radyo Publiko,
9: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po naming mga kasama, dito pa rin na naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, July 15, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
6: Radyo Publiko,
9: 738 AM,
6: 98.1 BT Radio.